0: Completion sa covered court sa Nazareth area, phase 2 sa Uog Barangay Buenavista. Construction sa covered court, phase 3 sa Barangay Dampalan. Rehabilitation sa covered court, roofing sa Barangay Caltas. Construction of floor slab extension, SWDO, GSO, Registrar, Agriculture, offices o kaning sa Barangay Gatas. Renovation of old barangay hall sa Barangay Kahayagan. O completion sa covered court sa Barangay Tiguma. Construction of rotunda stage sa Dao. Construction sa barangay stage sa barangay Palpalan. Construction og kompleto na ang operation sa operation center building sa barangay Tulangan. Og sa river control project, improvement rehabilitation of river control sa Puro Kapalaran to barangay Balangasan. Improvement rehabilitation sa river control sa Puro Lower Tugas ug barangay Balangasan. Installation of bridge approach N and Sanson Street, Purok Libertad, Barangay Gatas.
1: So, okay. So, Purok Liberte.
0: Oh, Purok.
1: Okay. Purok, so, ingon ana.
0: Purok to Purok. Okay. So, mauni among na gipang basa karon, unya nato ng kalabay, mga kalsada lang to siya, nga gipang siminto, nga napahimuslan, sa daghang mga residente, sa ilang gipangayo. Dili kaya mga unggoy, mga kuan diha, mga langga mo yung nangayo sa inyong proyekto. Sa may mga gitaon diha, sayang ba?
1: Sila na po yung nangayo sa ilang proyekto.
0: Oh.
1: Oh, sila na po yung nagbutbuo.
0: Sayang kayo.
1: So, ingon ani ni siya, kanang mo ingon mo, nga dili ganahan si Mayor Sami ko og simintadong dalan, mao nga dili lang simintohon ang ubang areas din sa siyudad sa Pagadian. Natuog mo sa DPWH ng ubang mga kadalanan within the city of Pagadian. Okay? So, aron mo masayod nga kung ang kadalanan sa DPWH, siya lagid na ang city government, igo lang nang moingon nga mauni ang kadalanan nga kuan kaayo ka ng simintahuno na kaayo, i-repair na, i-renovate na, na dili na siya sa siyudad sa Pagadian, sa DPWH na siya dito. Moingon nga, oy nga nung guba kaayo maning katarantantan ng barangaya sa Pagadian. Ay, kawan man, DPWH man na siya dayon. Kanang, kumpara na to ba, kanang inyo ang pag-ibi sa kanginan nga dili ganahan sa Mayor Sami ko sa simintadong mga kadalanan, dili na siya, ha? Misleading yun na siya.
0: Sayop
1: pareha
0: na.
1: Sara na sa inyong trolls nga naa sa Facebook nga nigideklara na ni Mayor Sami ko nga next week, sunod simana, subda na ang construction sa Gaisano City, Pagadian. Pero unsa giingon sa inyong mga trolls nga nalabanan ka genius, Gaisano City within the province of Pagadian City. Dilema na siya, maoabi daw nila, abi ninyog mag-create si Mayor Sami ko o Gaisano City, asa daw ibutang na unsan
0: naman kami ilang trolls nga pangalan o Divina. Nag-plebisit na di ay
1: nagplebisito na ba di ay nga maghimo Gaisano City asa ibutang sa province of Pagadian City. Maura na siya sa giingon ninyo nga dili
0: ganahan
1: si Mayor Sami sa kadalanan. Now, dili na lang gid punta anak mo tubay kay kalas kay nagbugo sa tibuok kalibutan. Pero
0: kada
1: inyong
0: mga trolls ba, mga pulahan diha sa taas, palihog ko na kong seminar ba kay mureflect manguna sa inyong amo.
1: Okay na nila niya.
0: Ahinoon kay miingon man og juditik ang spelling kay wrong spelling unya.
1: Unya ka ng mga 10 pieces.
0: Oh,
1: so, magkamahimot kita ng magnganong maghimo daw si Mayor o kuan ka ng syudad. Unya, Gaisano ang ngalan. Na nangusa man na maunay kuan ka ng ngalan sa ilahang kuan bamol, Gaisano City. Oh, naunsa, dili maghimo si Mayor o Gaisano City. O asa daw, ibutang. Ay, ibutang sa Quinto Limbo. O, unsa man niya ina. Na problema yun sila doon. O asa, ibutang ang Gaisano City. Nga naan na may Pagadian City.
0: O, namatala doon sila. Kana daw ang Unicity. O, sila nang province.
1: Unicity. Agoy, wala tay time doon.
0: Kalas okay. Kay mo, kalas kay Bugo, taon ni mga tros. Ay, kada, seminar na ninyo diha, be. Unsa
1: okay.
0: Na may taon mo.
1: Wala tay time doon. Ako di ay nga, pangustahon sa doon. Greetings, nga to ni, former City Councilor Dr. D.K. Fernandez, ang doktora ng bayan. Ingon ra bagid siya nga malingaw gid siya ni Dodge Marson kay pinakagwapo sa tibuok kalibutan inya si Jing Rivera ang pinakagwapa pod nga sidekick ni Dr. Ricky. Dayon ang mga PWD sa kuninitan ta ni Lia Dodge kay naminaw gid daw sila pirmi nagpinaw nagpaminaw sila pirmi. Katong mga pangalan ninyo pwede ninyo i-text o kuan ninyo i-comment sa ato ang comment section sa ato ang mga Facebook pages ilabi na sa Pagadianus channel. Dayon pwede pa nung mo-text 0938-3161-650 aron na mabasa na to inyohang mga greetings mga taga CSWDO headed by Ma'am Evangeline Pukita. Kana daw magbiyahe na sila padulog opisina maminaw gid sila. Well, wala na tay time.
0: Yes, wala na tay.
1: Okay,
0: yes, ang PMA July 25, 2026 ana namo sa Sinso Covered Court Plaza Los tungod kay adunay paygayon nga examination din ha. Og wala tay oras sa pagpadayon sa inyong programang ang kakuhan o kung higalas kaginan sa gihapon, Dodge Marzon.
1: Sa ngalan sa atong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico, siyempre pa sa Pagadian City Council, karon 15 City Council, Nadia si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Acidelio, ako si Redrio, Omani Dodge Marson, maingon, God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambunga del Sur.
2: Ascenso Pagadian. Mio Samico.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
4: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
5: Armando Castillo ng Danday.
6: Puyatan
5: ng Doro. Upoy nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: right here on Bell FM. 106.3
1: DXC. 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: Virginia.
1: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig upang makaiwas o galing maghugas ng kamay. Sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: 101.3.
1: Yeah. Horas a las 8:30.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: Usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian og ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count.
4: So kanjud pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha na kuan jud nga nagyud say ka usaban.
5: Taas din sugar si mga asawa sa
4: 11.7.
5: Karon
4: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud na no, result.
5: Uning baba na.
4: Baba na. Gikan mong kuliha.
3: Magparagis bila-bila herbal capsule na. Sa paragis bila-bila, dili na ka. Mag-agwanta pa. 106.3.

0: music.
1: 106.3. July is National Blood Donor Month. Ngayong National Blood Donor Month, kinikilala natin ang kabayanihan ng mga blood donors na nagbibigay ng pag-asa at pangalawang pagkakataon sa buhay ng mga nangangailangan ng dugo. Ang pag-donate ng dugo ay isang simpleng gawain na may malaking maitutulong sa buhay ng iba. Ang isang bag ng dugo ay maaaring makatulong sa mga pasyenteng sumasilalim ng operasyon, mga biktima ng aksidente, mga inang nanganganak at iba pang nangangailangan ng agarang lunas. Kung ikaw ay nasa tamang edad, malusog at kwalipikadong mag-donate, hinihikayat ka naming makibahagi sa mga blood donation activities sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadali ka rin sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, kaninyong tananog, welcome sa inyong welcome sa atong pagparaguban. Ani alapod kining atong paghatag og tabang alang sa tuang mga produkto, no, nga matabangan ka sa imuhang mga balatian. Ang ato ang mga produkto yung sura, dili pagkalintan, na doon na kita itulog ang mga kapsula nga tinuod gayon nga makatabang sa lawas. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o usab ka nga itong SED Kogon Herbal Capsule. And of course, mga igsuon, kung gusto po nimo nga matabangan ka, na doon na po kita kape nga dili na nimo kinahanglan nga magtumar pa ka o ka nang ginatawag ang magtumar pa kang kapsula. Kaya naman kung ito mga igsuon nga medyo problemado, basta mo inom mo ganang capsule, no, kay basin siguro matukan. Kini nga itong kape, no, ang SED Panyawan Coffee Mix, nagaangkon kini siya sa Panyawan nga tanom. Aduna pud kini siya'y mangosteen. And of course, aduna pud kini siya'y ginatawag na purple corn, kung ginatawag nato nga mais tapol. O usab, aduna pud kini siya'y cinnamon. O, nindot kayo ang atuang kape nga SED Panyawan Coffee Mix. Bueno, mga kaisunan, karong adlaw, pag-aisgutan nato kining atong freckles, no, sa atuang mga nawong. Ang atong mga nawong, mga igalang igsuon, susceptible nga makaangkon sa mga blemishes or kanang mga hugaw-hugaw, apil na niini kanang ginatawag nga freckles. Kanang freckles, sagad kini siyang makita sa mga pution nga mga babae. No, babae, lalaki, mga pution. Usually mga Caucasian, mga foreigners, no? Ang freckles are small spots, mga gagmay nga mga spots sa imong skin nga nag-range in color from red to brown. Ay mga red spots or baka brown spots kana mga freckles kana. Common kini siya sa mga sun skin kanang sun exposed nga mga area sa ato ang lawas, apil kaning dughan, nawong, abaga, likod. Pwede sa ato ang upper chest, no, at ating kaning shoulders sa pit. Pati pagani sa mga hands ug arms, no. Freckles are usually harmless, but usahay manggood kaning tungod manggood kay gusto nato nga mas is-is kaning atong panit, wala kitay freckles, nindot ka ayo gyud nga mawala ni siya. Karon mga igalag igsuon, na pamatud-an nga kining atong SED Celebrity Beauty Soap, no, na pamatud-an din kini siya nga naani siya pagtabang sa tuang kalawasan ug sa atong mga skin. Ang SED Celebrity Beauty Soap aduna kanay glutathione ug papaya extract nga napamatud-an nga makatabang alang sa pagpa-is-is, pagpaputi ug pagtangtang sa mga blemishes nato sa ato ang mga panit. Mo nang nindot kayo ang ato ang produkto, gumikan kay usa kani siya kamatang sa sabon sa SED Marketing nga mamahimo nimong gamiton og buntag o gabii. Ang ato ang SED Celebrity Beauty Soap, no, mao kini siya ang klase sa sabon nga adunay gahom sa glutathione. Kay balo naman tanga kining glutathione makatabang ni sa pagpaputi. Mo nang pinaagi sa ato ang paggamit sa sabon nga SED Celebrity Beauty Soap buntag o gabii. Kung ikaw aduna mangali kay mga freckles or kanang mga talumtom sa nawong ba, dali ra kana matangtang. No, matangtang na siya sa ato ang SED Celebrity Beauty Soap. Unya, naipainindot nga balita, dili lamang kini siya pang babae, pwedeng mo gamit niini ang mga kalalakinaan. Gumikan kay kining SED Celebrity Beauty Soap, makatabang gid kini sa ato ang mga panit. Unay usa sa mga bantugan nga sabon sa mga butika karon. Nga daghan kaayong mga kaisunan nato ang nakasinati, no, nga kanunay ra din gamito ning atong SED Celebrity Beauty Soap, mawala din mga talumtom sa itong mga nawong, kani mga freckles ba. Maayo kayo gani kay barato ra kaayo ang mao nga sabon. Ug usab, dili rin mo kinanglan nga imo pang you know, kanang i-slice-slice kay para maginagmay magdagidyot. No, dili na kinahanglan lang kanunayo ni mo kini paggamit. No? Ayaw ka balaka kay dili ni siya dali mahilis. Kini siya ang klase sa sabon nga makatabang sa ato ang mga panit. Timani ang pangalan, SED Celebrity Beauty Soap nga ginama sa SED Marketing Incorporated. Mapalit na ka na karon sa mga butika. Pangita alang ang SED Celebrity Beauty Soap.

9:07 in the morning. That's Sarah Geronimo for you with Sa Isip Ko right here on the Morning Bell. Good news ka, you know, have you seen the pictures? Kauba ni Sarah ang iyang parents. After so long, everybody's wishing na ma-okay na ang family ni Sarah with, of course, Mateo Godicelli. And I think dugay-dugay naman ni nga, okay, sayo kay taga-chismis. Sayo kay taga-chismis. Pero eh, padayo na lang nato ni. Taon-taon na nga, okay, marag katulang event na picturean og na kung ano gyud na confirm na everything is okay sa ilaha. So, ingon ana ang tanan, no? Ingon ana ang kinabuhi. Sometimes you go through so much pain and thinking, murag wala na gyud, dili na gyud ni maulian. Pero with constant prayers and ikaw po pagpaningkamot nga ma-okay ang tanan, ma-okay na gyud na ang tanan, di ba? All is well that ends well. Ana ra man agud na amantay ka anaatay mga challenges akong ginaingon ninyo every day ay mga challenges and it's up to us kung saan nato na pag-carry ang mga test nga gihatag sa ato as Ginoo. If we continue on being negative about it, and negative gud ang mahimong epekto ana. If we continue on being positive about it and, you know, letting things be, maulian ra ng tanan, ma-fix ra ng tanan, or naaragya po na yung mga tubag. Maybe dayon-dayon mahatag, pero mahatag ra, mahibawan ra na nimo o masabtan ra na nimo in a later time. Ngayon ana, di ay na ang pasabot. Ngayon ana, di ay na ang challenges or mga tests sa atua. Mahatubag ra na sa kuan pa ni Big Brother sa takdang panahon. So, padayon lang taha, kung sa manang ihuna-una ni Muro, naguol na ba pugka kay gasige na pudog ulan, abi man ni mo, ugdi na mo ulan. Abi na to atong Saturday, wow, nice na kaya ang weather. Uy, pagka Domingo ni Kisdong naman po. Padayon daw ang habagat nga magpapaulan sa ating mga lugar kung saan ka man naroroon ngayon. So, expect lang tag-ulan. If pwede ta makalakaw early para dili na maabtan kay afternoon daw, afternoon and evening ang pag-ulan-ulan. So, ana na lang na siya. Huwag na kay mga nilabahan dahi. Pagawas na dayon. Dayon, tanawan unya later. Tanawa later ang kapunaw-punawan. O gakisgong na po dahi. Sulod na po dahi. Hindi na po kamagulat niyang mag-ulan, di ba? May buntag dahi sa tanang nagbiyahe karon nga naminaw sa Bell FM. Hello, Elmer! O, ayan ha. Gigreet natin ka. Kasi imo na po kung imo na po kung apason dito sa Misolog. I-greet ko ba? O, gigreet na ka na ko. Good morning. Asa ang delivery ni mo karon? Good morning pod kay Jimmy. Alimot ko sa apelido ni Muting. Sa ako mga friends kagahapon, gigukod nila. I-greet ko ba? I-greet. Oh, lagi i-greet na. Oh, lipay na siguro tang tanan ani ron. Anyway, so much for that. We'll be together until 11 o'clock right here on the Morning Bell on 106.3 Bell FM.

0: 101.3.
1: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahina-hinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas, mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat.
2: 106.3. When I first saw you,

0: 3.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck o duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDACFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
3: ania si Nanay Susima dagsaan samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Tana rawang ko andong kanira gyud akong jabiti nya panakit sa lawas maulian man ko.
5: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa tuang Paragis?
4: Dili ko talakaw oy. Tanaw ra ko nang kuan sa kong jabiti kani ko. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na.
3: I-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
7: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay giturob na ko, hupong mo siyag mayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with magusin. Dahil na mga doon kasi manan, pag nakabaklay-baklay ako so good. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga poblasyon na gunoy na body sore 40.
8: It's Annabelle on 106.3.

Indeed, after 9 in the morning, sun-kissed Lolo for you with the Pasilio right here on the Morning Bell. Hi! Good morning, June Mark Albarico, Manisa, and Marvi G. Behasa. To Ace Kaangay Chavez, this is coming from Aljun Namukatkat. Good morning. Again, hello to Elmer and hello to Jimmy Titing Abeliana. Ayan, happy na siguro ning duha ron. Salamat sa inyong pagpaminaw. Bitawan na minaw, magod ni sila. Lili lagi daw na ako. I-greet may lang daw tong mga hello sa mga taga Santa Lucia. Good morning sa mga taga Tuburan. As well as mga friends nato diya sa Dumalinaw. Sa Tanang Naminaw sa Bell FM. Peter Cetera now with Glory of Love on the Morning Bell.

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
2: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch. Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.

Eric Carmen for you with Love Is All That Matters right here on Bell FM. It's now 9:53 in the morning. Ang sambining. Ah, sa kanta ni Al John. Wala na ako nag-search Al John, oy. Ihatag na lang na ako ng privilege ni mo nga mag-search kung saan na yung i-search niya. The search is over katong song sa Survivor kagaling na. Wala na. Dili na nauso sa ako, Al John. Bahala na na sila diha. Bahala na mo kung sa inyong i-search diha. And I just wish your happiness. Kung makita man gali na ninyo na inyong gibangita. Maintag makita dayon, Al John, no? Dili na maghulat o 100 years. You know, maghulat o 100 years sa makita. Anyway, lingaw ko sa panghutana. Anyway, here goes Rick Segreto. Don't know what to say, don't know what to do on the morning bell.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas Jess Sabuntag.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabag di kibalgada, anya na ang BBC Daklit Balita alas Jess. Malampuson nga nadakpan sa mga turidad at sa gipahigayon nga drug by bus operation sa lungso sa Mulabi sa Mga Dalso ang usa 40 anyos sa humankining nga nakuhaan o gunom kasasya sa igatahapang Shabu. Ang nasang ipinginakpan sa kasamtangan gibalhog na sa Mulawi Municipal Police Station na o gikatak na pa sa kagkasong paglapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BBC Daklit Balita alas 10 sa kusibagtig decision ni Florence Ofima maayong buntag.
4: BBC Daklit Balitan.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3

George Benson for you with Nothing's Gonna Change My Love for You. Bahala, nagmaldita ka, bahala, nagbugoy ka. Basta, dili lang ka manumbag siguro, no? Mo siguro na yung makapausab sa iyong gugma. Kasi may makausab sa iyong gugma. Just in case na ay mga kalapasan sa inyong mga saan. Grabe yung kalapasan. Pero yung mga good risk kanta, Nothing's Gonna Change My Love. Bahala na magkinaunsa. Love, gihapon, tika. Siguro, diba, bisan pa siguro mag-separate mo, there will always be love sa imuhang kasing-kasing na mabilin sa isang tao. Pero dili na siguro, Aljon, dili na ingon anak ka, ang intensity sa love, dili na same as katong okay pa mo, diba? Dili mo gina mawala, ikuan na lang maguna na to, ato na lang mo ginang kalimtan. Kayo, dili naman na sila part sa itong kinabuhi. But there will always be a place for these people. Sa ato ang kinabuhi nga nahimong parte kung na sila sa itong kinabuhi. Uy, dili na sila pwede mo saan pag-unsaon na nimo. Kalimtan na lang pero ay makapa-remind din you from time to time nga. Kani silang matawahan na nahimo ning parte sa imuang pagkatao. Unsa ka karon muna na kay naagi, niagi na sila sa kinabuhi. Pero syempre kita, una-una, dyan ta itong diligid mausap ang gugma nato sa ito ang love life. Sa ito ang pinakamahal na tao sa tibuo kalibutan. Ngunang bisan pag magkinaunsa, love gahapon takaagoy. Okay, Rakay si Aljan na nakantahan. It's gonna change my love. Na, di ba Aljan? Si Aljan, daghang kayo may remember nga mga kanta, pastilan, colorful, siguro kayong love life, anong tawahanan eh. 10:14 in the morning, Air Supply with Nothing, no, it's not nothing, but Making Love Out of Nothing at All.

0: right here on Bell FM.
1: 106.3 EXE. Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Wena, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy, unsa ang mugod nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nak. Biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, gyanyo naman ako. Dili gyud daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
4: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diha ka onak aron kuyugan ko nimo.
5: Nay, uy. Na problema na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
4: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ugang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
6: Si Tata Pulno, nga taga Dipolog City sa Buanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Nakoy pulip, dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko. Then, naghana kong ni-try ko mga herbal, pero wala man jud. So, ni-try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
6: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa. 106.3 L.

24 minutes after 10 in the morning, that's Sheena Easton with Almost Over You right here on Bell FM. If you are having a hard time or going through a painful breakup and trying to get hold of yourself, trying to move on, do it easy, okay? I mean, do not force yourself, do not pressure yourself na mawa dahil ng sakit, maka-move on na din ka, kay dili po na siya ma-okay, especially if you've been together for a long time. Dili na siya madali-dali. There are times para bang na unok-unokon ka sa panahon na nakita kag friends na wala pa kabalo. Sana hitabo ninyo, pagitanon po siya ka. Sige lang, padayon lang yapon. Padayon ragi hapon na kay ma, one day soon, it'll be over. Makarealize ka nga na human na dae ka. Wala na dae kay sakit. Wala na gibating sakit ang imong dughan. Makahinumdum sa iyaha or na ay makaremind sa imuha about this person. So, dili na siya sa yun. Pero, ingon ana man ang kinabuhi. Na may mga panahon good nga dili good na to makuha ang atong gusto no matter what. Bisag unsa gyoy atong buhatom, ragi buhat na nato tanan, dili gyud maato gihapon. Because most likely naapay mas dako, na ay mas maayo pa ang ihatag ang panahon ug ang Ginoo nimo. Siguro dili ing moingon, siguro ang panahon ayaw lang settle ana kay naapay mas importante or mas special pa nga mo abot nimo. Dili man ta kasabot gyud sa plano sa Ginoo, plano sa panahon gyud. Kay syempre naka-focus na nataan ning tawo, naka-focus na ta aning mga plano nato sa kinabuhi. And then at the end of the day, dili ra gihapon ang ato mo'y matuman. Na magalay mga matuman, well and good. Pero naagi mga possibility po nga dili na ihatag sa ato. Ah. Kay mas naapay, mas dako, o mas importante, o mas maayo pa nga plano ang Ginoo sa ato. Ah. So, di lang ta. Dili lang gid nato na ipalabi ang ato ang mga kasakit o ang ato mga kaguol. Hey, life is beautiful no matter what, you know? Sometimes we feel nga, kaita, ganun yung kinabuhi, away, maana, magyuta. Pero, huwag makalingkawas na bitaw ta, dahil mabalikan na to ang tanang nahitabo. May mitag, mayroon may po gihapon nga nahitabo to, no? Mayroon man gihapon kung asa man ko karon. So, yeah. Pasalamat na gihapon ta nga niagi itong mga unos at itong kinabuhi. Kaya wala pa. Oh, dili po na maka-experience ito. Dili po na ito ma-realize ang strength na ito as a person o sa itong kaugalingon nga nakaya na ito na nga nakita na ito kinsa griangay na itong hatagan o panahon o oras o kinsa dito yung mga tinuod na ito mga friends. Diba? Namay yung anak gun. Makita ginatanan diha. Mayagyag ginatanan. So, pasalamat lang gihapon ta. Okay ra gihapon na. Okay ra gihapon na. Basta ang importante, dili ni mo yung isirado imuhang kasing-kasing. Putangi lang na siya uguan. Temporary lock. Kaya mo kuan pa man ka. Mo i-heal pa man imo imong kaugalingon. Anyway, padayon ta. I-fix sa nato imong broken heart o sa tamag kuan. Mo step up to another relationship, okay?

0: 106.5.
1: Horas a las 10 y media.
2: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
3: Said Health Report. Health Report.
4: Nataki ko, usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humpong konti il, maghigda rin yung kumirme kay ugitulog na ko, kuhaan man sa ka na mo humpong masag maayo. Ginain naman po na ako sin panyawan with magustin every meal. Lahat na noong mga doon kasimana, nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato, nakarecover ako, nakadrive na kong mo. Kung sa mga kakita rin yun, so lagi lang yun ang sin panyawan with magustin sa sin marketing kay tested and proven yun na sa kuha, sa kuang sitwasyon nga nagyan. Ako dyan na napamatudan nga makaayo dyan siya. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon na Gunoy, Davao del Sur, 40.
5: Sad Panyawan Plus, ang milagrosong kapsula, a quality product of Sad Marketing Incorporated.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa, palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: Sinhitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon rin yun. Dilfin, hitiso, perpidad, toril, Davao City, 66.
0: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon. 106 points.

0: she's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garupai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, lingaw!
1: Basta, mapasaot ka pa.
2: Siligan at kung sunod na garoy na alas sa dos alas sa alas 11 size na advance advance ang wahimo na kung alas 12 ginoon ang tamang mga lagi tabang. Yes, good morning, maayong buntag alas sa itong mga namino din na garoy. Hi. Yes, sa itong mga namino kami sa iya nagmindi daw sa itong mga sugitig paminaw din as maya Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga, same guy. Good morning, kininiyong tanan. Today is Monday. Dahil magiging kahapon ang Domingo, so karon Lunes na Lunes. First day sa toang semana, no? Betsa 27. Papit naman di ay mag-end ang toang kuan, July. Mag-end again ang July by Friday. So, gato na po na to ang Agosto by Saturday. O, daba? Kumusta mga naminaw din ang karoon? And of course, itong mga naminaw, Lano del Sur, Lano del Norte, at mga naminaw, sabi din as may Misamis Occidental and Misamis Oriental. At mga naminaw din sa may Cotabato area. Hello? Maayong good morning kini niyo tonight. Inday, garutay, kauban ninyo karoon na tamantalaon ang taknan sa hapon. Mag-uban-uban, mag-kuyo-kuyoy. Manayaw ta. Kumat sa mga love songs together with Ate Annabelle. So karoon, manayaw ta. Alas 11, tamantalaon na ta. Bye! Manayaw ta. Diba magsakit na yung tuhod? Nung sinayaw, uy, ginuota ba mga langit? 11:08, alas 11:08 na. Alas 11:08 na 7-11. Kung alas 11:07 pa ni siya, nakakuan pa ko, naka-mention pa kung alas 11:07 niya ito ang irambol. 7-11. Yes, alas 11:09 na alas ito ang mga naminaw din na karoon. And congratulations! Alas ito ang mga daugan kagabi is 9 PM evening draw. O, diba? Wagyo damha! Wagyo damha nga nakatiam-tiam. Wala na, may jud na siya. No, na ipanahon nga kita magmadaugo, na ipanahon kita po kining why palad? 854 resulta kagabi is 9 PM evening draw mga silingan ha. At mga kabilkadas din ha, naka-live ang ito ang programa karon sa Radio Bagting Entertainment Page. Alas sa ito ang mga gusto ng malantaw sa kung dagway nga gwapa kayo. Yes, of course, naka-simul ano, ang simulcast ato sa itong EM band unya pang alas 12 entak na sa udto. So sa pagkakaroon ato ang mga taga kaning Bell FM ang mga nakas DXCA 106.3 Bell FM ganitan yung madunggay. So mga kabilkadas din na kumusta kamuntin na ha? Pinginat ato ang programa na amos maayong lami ng lawas o oh. Okay, maayo ra kinahanglan lami giyon ang lawas o oh, diba 11:10. Okay, siya nga ito ang official text line number. Alas ito ang mga gusto din ha, nga mag-join sa itong programa karoon nga mga oras ha. You can text or you can call up. Di ba? Naka-English ang bayon. 09989978890. Again, alas ito ang mga naminaw din ang karoon. Nga ito ang official text line number. Alas ito ang mga greetings, shoutouts, ang mga requests. 09989978890. 11:11 na. Unang hugyaw alam ganin yung tenants. Dinan na itong mga naminaw din ang karoon. Ay biya tungod kay dingawon ta mo. At tamanta alaunang takna sa hapon.

Yes, tayong mga chuy! Alis ito mga namino ni The Groin. Alis 11, this is the Archer na! Right here sa toang mga kamilkana sa Mino ni The Groin, DXCA 106.3 Bell FM.

0: right here on Bell FM.
1: Sa mga workaholic, epektibo ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz, nga taga Mati, Davao.
2: Roland De La Cruz, sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
3: Anong ganahan magkay ka sa kape?
2: Sa Bilabila Coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
3: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
2: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay nindot yun ang Bilabila Coffee.
1: Kini, ginama sa GFMQ Marketing kay sa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
5: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Desk Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: Break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Testimonya.
3: Oh, kasi na
2: wow! Kalimpyo na ko, Dennis, bay.
4: Og luto na ning kan-on og sud-an, ma.
2: Kabuutan gyud sa akong anak, ah. Ah, kakadiyot-kadiyot kay ilunod ko una sa washing machine ang atong mga bulingon.
4: No need, ma. Nalabanan na ako ang tanan.
5: Halina ra.
2: Uyon, sadi, ay. Ay, pagkaswerte gyud na ako. Nga nakabaton kong anak nga sama ni Morolan. Kugihan gyud kaayo. Wagay kapoy-kapoy. Gikan ka paganis trabaho.
4: Kana tungod sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, ma. Ang kondisyon pirmeng ng akong lawas.
2: Kape?
4: Dili na ordinaryong kape, ma. Tungod kay luwas ang mga sangkap ini. Gani, usa sa mga sangkap ini, gikan sa prutas nga mangustin, makaayo sa obesity, o sa mga tambok, makatambal sa bikini sa diarrhea, makahatag og muscle strength, o guban pang kayuhan sa lawas.
2: Kanindot, good ana.
4: Maayo kay napalit na nako sa radio station ang akong paboritong kape, ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay batiun di ko kaluya kung dili ko makainom ini. Ug napalit na sa blako ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Alang sa akong proteksyon ug maayo ang mga balatian. Ma!
2: Oy!
4: Di ang magukas plaza!
2: Ay, nag-walking ko dong, Roland.
4: Ha? Walking?
2: Oh, exercise ba? Nao, pasingot. Nindot ka ayong kombinasyon ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Baskog pirmi ang kalawasan o daghan ka ay kang mabuhat matag-adlaw.
4: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

38 minutos naman mga kalabay, ang alas 11 atak na sa umaga. Didiligyaman sa tuwabang ganaguban, kini ang kalandrakas. Kao ba si Inday, Gerutay? Tama tala, unang atak na sa hapon. Magkikuban ka rin ha? It's a budon sa 2017. Ada ba? Basta kay budon sa manayo, Jude ang tanay. Hugyaw yun ang katilingban. Ginukukutam ang mga lagit at sarap ang hustisya. Alas 11.39 na. Diniligapon sa programa Galan Rakas. Kao ba si Inday? Karutay. Hindi lang sa DXCA 106.3 Bell FM. Datang mga kamilkades, dinihakaroon. Magmaya. Tungod kay... Matod pa nila, mura o makiginawa na kuno kay init na. Di na magsigig ulay. Pero init, apa na ay dakong dagom nagpadulong. But always, ang yung hapon ta, monitoring sa ito ang area. Kaya, basta kayo mukusog ang uway. Sama atong katong kwa, no? Katong last time yung kaning medyo gabunok yun ang ulay. Kitang-kita gits ba akuan sa kanang recording CCTV ang bahay nga kanang kuan gits bidahili. Tungod sa yuta nga bidahili ni Kuyog ang balay. Kamo na siya nga amping gita ha, labi na sa to ang mga landslide prone area. Alas sa to ang mga daplin sa mga kasubaan, kasapaan, o labaw na sa to ang kanilang.

0: She's indeed the beauty you can't deny. Introducing Indai Garutai. Tiri lang syempre sa tahanan ng mga sikat. Wow, ligaw!
1: Pas na, mapasaot ka pa.
2: Sa ayos na mga magbabido sa nananong mga namino ni Nagkaroon second hour stress na sa toong programa mga silingan ha sa to mga kamilkanas ni Nagkaroon hello good noon yes ay mga sa toong programa Nagkaroon sa toong EM band DXVZ Radio Bagdi nagkakaiso naman sa toong mga namino ni Nagkaroon. And of course, ito ako mga always nga nag-tuning in all the way from Zamboanga Peninsula, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, o mga taga Zamboanga, Cebu God! Lagim na ito mga sugiting maminaw din na sa my area sa Lanao del Sur and Lanao del Norte. Kumusta ka mong tenen? Okay lang ba ang all? Yes, kumusta inyo ang kuan din ha? Kumusta inyo ang kautuhan din ha? Init na ba ang tenen? We have caller on the line. Hataga na itong magdaga na itong caller on the line. Hello?
3: Mayong unto, Inday Garuta.
2: Wow! Hiro ako tabang! Langging! How are you? Kumusta, Ling?
3: Kuan, oy, liwat mo sa angkor. Nagkagawa.
2: Liwat sa angkor, nagkagopa, ginuog ko. Dear, o sa kamusta may imong sitwasyon din na sa imo ang lugar? O sa mga nag-init na?
3: Aw, nakamubo na gito sa bagyong Quiapo. Ano, kailangan po na musunod?
2: Halawin!
3: Mo ang ilagi garotay nga kung unsa man ang unsa may gibilin sa bagyo kung unsa pa gibilin mo sa iya mao gyud magpabilin gyud
2: oh na lagi no ang gugma kay murara po na siyag bagyo kanang usahay mo ka usahay mo init usahay mo landong then magulan dayon. Yes, dear. Sabi ako, ikalagad sa kong guwapo nga caller, B.
3: Mo request ko dahil ilagarotay.
2: Yes, o sabi may request lang, Ging. Go ahead. Si may request.
3: Ilagarotay. Katong ko, ang ilagarotay. Katong paro-paro, G. O, there she goes.
2: Paro-paro, G. O, there she goes.
3: Opo, ilagarotay.
2: Okay, sige. Go ahead. Say mo ang mga greetings, diha.
3: Pakalalakas sa kong dagarotay sa kong mga suot na higala na sila John Mark Malisan, Marwi G. Pihaso, Kang Iska, Angay Chavez.
2: Mm-hmm.
3: O sa kong mga friends on there like Aga Inche Labnietis, Tabosaris, Jano Tabosaris, o Kang Raymond Talalogon, Raymond Tabosaris, Almira, and Sinise Ruiz, Janeline Homati.

0: ni ay may
1: hon ko. Dito ni mo i-greet. Ah, masumbagan juga ato.
0: DJ Annabelle, may hon ko. DJ o magpa.

0: Soy vodka con plato chicoyo y dana. Soy Mel. Y esa toma del video dice que no te quiero caño. Y me demoran el color on the line. Hello.
1: Hello.
0: Yes, ¿quién es ahí? Hello. Hello. And what is my name? Yes, another caller on the line. Hello.
1: Hi, DJ.
0: Yes, maayo mo to langging. Maayo mo to di at langging. Kumusta? Kumusta?
1: Okay lang, hintay garong time.
0: Okay, so, dear, also may ako ikalagan sa kong guwapa nga caller all the way from Pitogo with love.
1: Kalandrakas lang ko, hintay garong time.
0: Okay, sige, go. Ay, si mga kalandrakas lang, gigay na nga, nana!
1: Kalandrakas lang ko ni mo, una-una, good afternoon.
0: Mm-hmm.
1: Tawag ako sa mga friend, like Mariana Manuel, Marlene Aquino, Miss Lonlegger, Aldo na Makatkat, Kati Villatis, Gilbert Muntalaw, Mr. Candia, o isi sa lipod ay ni Gabriela. O Gabriel, pakulba dyan sa Mulabi. O mag-request ko yung dayo tayo.
0: Yes, also may mo yung request, Ling.
1: Ito lang, Budot.
0: Abudot? Also man yung Abudot's remix.
1: Oo, yung dayo tayo. O, itong...
0: Okay.
1: Ikaw at ako by remix.
0: Ah, ikaw at ako may remix, okay.
1: Oh, kana lang hindi garo tay. O napakananraka. It's me, may kandalis from Pitogo, Sambanga del Sur.
0: Salamat kayo, Mike. Yes, Mike Candales, all the way from Pitogo, Sambanga del Sur, diba? Alas sa Dossie, Dossie na, another caller on the line. Grabe na kahit ang caller karong urasa. Hello? Yes, dear.
2: Si Nonoy Olivos ni
0: Inday Garotay. Yes, Noy! How are you? Kumusta, Noy? Asa ka tinawag ro, Noy?
2: Diri sa kapatagan, Inday.
0: Oh, daba. Noy, go ahead sa mga greetings diyan, Noy. Kinakanal na diri.
2: Una-una ni mo, Inday. I love you, Inday.
0: I like it!
2: Dayon, magpa-love you ko ni mo, Inday. Love you ganda ka, Inday. Ayun, ilabi po ni Kon Poday yun dayon ni Aljun mo katkat. Mayong hapon ni mo Megs dayon sa Kon Poday sa akong kagrupo po dayon day sa King and Queen of Hearts dayon. Mo request ko inday.
0: Usay mo yung usay mo yung request ling.
2: Kon inday ka ng Stupid Love.
0: A Stupid Love. Okay.
2: Huwag ka na lang Inday dayon. I love you Inday.
0: I love you too. Nonoy! Sao na lang yung ni. Thank you kayo Noy ha. Nagkakaisama sa iyo pagbabinaw niya Noy. And of course at ang mga taga-kapatagan, thank you kayo kaninyong tenet. We have another caller on the line. You know kung kimaha ko mga caller din eh. Hello!
3: Hi Inday Garotay.
0: Yes, kinsa ni? Yes, Jandi. Okay, go ahead sa iyo mga imo mga greetings di lang gig kay nagadal na.
3: Iwa unang gitan ay utok dia dor sa ako. Tawa po si Wana kasi ang lupa ko sa dad.
0: Alam mo ako kalangi.
3: Si Ajo mo katkat po. May uto dia doon si Nilo ko doon. Mga acting ko sa akong kagropong sila. Ipatkat. Ay, yung jirong pagalan doon lang sa Gotham Cross lang lare doon sa kanat. Sa kanat. Dito ko at this the hit. Ano yung request? Dito ko sa
0: it's a mine.
3: Ko ha, kanang a love song ng Sanang Budot, Nicaro Tay.
0: A love song, a Budot.
3: Oh?
0: Okay, okay. Sige, sige, go. Maunan niya.
3: Ay, nagpapuan. Nagpatakan niya. Pagkakulong sa Pintan.
0: Okay, thank you kayo all the way from Tanggol, Misamis Occidental. Nagkakay salamat ha, thank you kayo ka rin yung tanan. Alas 12:15 na, dinilig yaman sa toobag managubad, kini ang kalandrakas. Kao ba si Inday? Karuta!

0: right here on Bell FM.
1: Si Tata Tuno, nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Nakoy pulit dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga, magpa-opera jud ko din. Naghana kong gikuha ni try ko mga herbal, pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis na nakapalit mig 20 pieces. Okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding.
1: Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka, mag-agwanta pa.
3: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
4: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit gigo ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gigi 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
3: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
1: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may Puro Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Virginia.
1: July is National Disaster Resilience Month. Ating pinaalalahanan ang lahat na maging handa at ligtas sa anumang sakuna. Ang Pilipinas ay madalas makaranas ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad. Kaya mahalaga ang kahandaan sa bawat pamilya at komunidad. Tandaan ang mga pangunahing hakbang. Alamin ang evacuation plan. Ihanda ang emergency kit at makinig sa mga opisyal na anunsyo mula sa otoridad. Sa pamamagitan ng pagiging alerto at handa, sama-sama nating mapapalakas ang ating katatagan laban sa sakuna. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Yes, mga kaibigan, itong kusundang nagkaroon, alas 12:51 na. Oras na para mabay-bay kita sa itong programang Kalendrakas. Kao ba si Inday Garutay? Catch me again tomorrow. Same time lang maghapon ito ang oras. Alas 11 sa buntag. Dabon alauna ang tagda sa hapon. Diniligyapon sa ito ang numero uno. Una pa sa first. Ang DXCA 106.3 Bell FM. And together with ang itong EM band, DXBZ Radio Bagding. Bye for now. Amping sa tanan. Amping ang tanan. Bye-bye. Babush.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting o kabalkada mayong hapon kaninyong tanan, aniyan ang BBC Daklit Balita ala una. Ibansay sa Agricultural Training Institute kon ATI Region 9 ang 30 ka coconut farmers ang miyembro sa nagkalainlaing asosasyon sa Ruha Zamboanga del Norte sa native cattle production nga i-integrate sa coconut farming system. Kabayan kini sa pagpangandam alang sa cattle dispersal program sa Bureau of Animal Industry Regional Field Office 9 o sa pagpaligon sa panginabuhian sa mga mag-uuma naagi sa mas produktibo o malungtarong pamaagi sa pagpanguma. Inyo nabati ang Daklit Balita Dita ala una, ako si Bagding 29, Cyril Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC.lit.lit Balitan. 106.3

0: 106.5
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
3: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring humantong sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayan na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: 106.2 FM.
1: Listen, mag-concentrate sa trabaho, eskwela, sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pod o diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabigting o kabalkada sa niya ang BBC Daklit Balita alas dos. Nakakustudiya na karon sa Tampilisan Municipal Police Station ang usa ka 38-anyos nga lalaki human masikop sa detective patrol sa barangay Poblasyon Tampilisan sa Zamboanga del Norte. Giila ang suspetsyado nga si Jerome Binondo nga nasakpan nga nagdala og 7 ka rim nga giingong smuggled nga sigarilyo nga nagkantidad og 8,022 pesos. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 2. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: 106.2 Solusyon para sa korupsyon, inflation at mababang sahod. Ilan lang ito?

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binobola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: To the Lotto fans, narito na ang papremyo ng 2 numbers ninyo. Sa halagang 10 piso, pwede nang manalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang 2 numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang panalo. Paalala lang sa lahat, only 18 years old and above can play any of the PCSO games. At nakapili na nga ng numero para sa 2D Lotto Draw. For our first number, we have 29. And the second number is 24. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 2 PM draw is 29 and 24 in exact order. Your lucky 3 numbers are next sa aming pagbabalik.
1: Wait! Huwag mong itapon ang non-winning tickets mo. Mag-scan para magkaroon ng chance manalo sa susunod na raffle. Gumawa ng account sa lotomatic.com/rewards. Scan lang ng scan for big rewards. Ano pang hinihintay mo? Mag-register at iscan na ang tickets mo. Kung nais maging Lotomatic agent, bisitahin ang website, i-click ang Become an Agent. Nais i-check ang ticket result? Iscan sa QR Matic. Lotomatic.

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: 106.2 This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

8, Day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

0: hindi siya sweeping na justice din. Tayo din doon sa'yo.
1: Wala ka bang napapansin sa aking mga mata?
2: That's what you were saying a while ago.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 6.BBC.lit.lit Balita.
7: Kabagting o kabalkadas ani ang BBC Daklit Balita alas 3. Gatusan ka mga partisipante ang nakapahimulos sa libreng manicure o pedicure services atul sa selebrasyon sa 48th National Disability Rights Week nga gipahigayon sa City Government of Pagadian. Ang maong libre nga serbisyo gihatod pinaagi sa Asian International School of Technology Incorporated isip suporta sa paghatag og espesyal o makahuluganon nga selebrasyon alang sa mga persons with disabilities. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 3. Kini si Bagting 8, Shelo Maristura. Daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balita.
8: 6.2
9: Uy na, may kanian ka. Ali, mga anak ta.
8: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
10: Hey. Nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
8: Mao ba? Hangiun lang sa nato na biwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan makapadala nato og kwarta ang imong amahan.
10: Pero nay, yanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
8: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali diag ka onag aron kuyugan ko nimo.
10: Nay, uy. May problema na ganita, ilaan pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
8: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug sinse nga gihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta.
11: Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. Low advance interest, walay penalty. O 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street. Ugang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
12: Mga ginikanan. Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasim kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.5

0: 106.0.
1: Adiriko Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adiriko Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga di kalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adiriko Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
2: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
2: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago? Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
5: 106.0 Teksto. Kung bakit ito ang mga programang pinagtutuunan natin ng pansin? Bakit ito ang mga ginagastusan? Saan ba tayo papunta? How are we positioning the country in terms of economics, in digital infrastructure, in tourism, at iba pa? Maganda kasing maintindihan natin ang significant...

0: Break it down.
1: Horas a las 3:30.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal, kaya nitawag si ating ani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-tick na ako ng duha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas group siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
4: Ah, okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
4: Oo.
3: Kaya ang tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila

0: Virginia.
1: Zed, health testimonies. Health testimonies. Ma'am Jean Fuentes, adunay hyperthyroidism.
2: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Niya ka lang murag perminti. Kung madunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take na itong Zed Panyawan capsule. Hey, karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
1: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pa kini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
3: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
4: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upay katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo 106 points.

0: racial arenas. At iba pa pong mga officials and guests sa House of Representatives. Mula sa arrival area po, ihahatid ng Pangulo sa Legislators Executive Lounge o LEL. Dito karaniwang nagkakaroon ng courtesy meeting kasama ang mga pinuno ng Kongreso bago ang formal entry sa plenary hall. Pagkatapos nito, ihahatid siya ng reception party patungo sa session hall para sa joint session at sa formal na paghahatid ng SONA.
1: Dagdag ko lang, Gab, itong reception party ay hindi lamang ceremonial welcome. Sumasagisag din ito sa formal na pagtanggap ng legislative sa Pangulo bilang head of the state at head of government.
0: Yusek, para po sa mga hindi familiar sa mga kaganapan dito sa LEL, ano po ba ang nangyayari doon bago pumasok ang Pangulo sa plenary hall?
1: Ito ay bahagi ng tradisyon sa SONA, formal na protocol sa pagitan ng executive at legislative. So nandito ang Pangulo kasama ang First Lady at ang Senate President plus 5 other guests. Sa LEL, maaaring magkaroon ng maikling courtesy conversation. Hindi ito talagang meeting-meeting na may mabigat na pag-uusap. Tiyak ko na pinapaabot ng bawat kinatawan ang kanilang well wishes o good luck sa Pangulo para sa kanyang SONA. Hindi naman ito oras upang talakayin ng anumang paksa na makakadistract lang sa ating Pangulo.
0: Kaya kapag dumating na ang Pangulo sa LEL o Legislators Executive Lounge pero hindi pa natin agad nakakita sa plenary, huwag po tayong mag-alala, hindi po iyon delay, bahagi po iyon ng protocol at final timing.
1: Tama, mahigpit ang koordinasyon sa pagitan ng House, Senate, Office of the President at Security.
0: At habang hinihintay po natin ang... Habang hinihintay po natin ang pagdating ng Pangulo, bukod sa mga senators and kongresista, meron din po tayong other invited guests, Yusek, no? Okay. Bago tayo tumungo sa ating main program po, no? One last question. Bakit dapat tutukan ng bawat Pilipino ang SONA ngayong taon?
1: Dahil dito nila makikita at madidinig kung ano ba ang mga nangyari, naganap at nagawa na ng pamahalaan at ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. At dito rin nila makikita kung ano pa ang nais ng Pangulo mangyari sa mga susunod na taon, mga batas na gusto niya maipasa. So tutok lamang po tayo dahil dito natin malalaman saan patungo ang bansa natin.
0: Alright po, maraming salamat po, Yusek Claire. Mga kababayan, napag-usapan natin ng simpleng paghahanda, ang mga dapat pakaabangan at pati ang ilang SONA trivia. Manatiling nakatutok dahil sa loob lang ng ilang sandali ay matutunghayan na natin ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli po ako si Gabby Banikad mula sa Radio Television Malacanang.
1: At ako naman po si PCO Undersecretary Claire Castro. Maraming salamat.

0: taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
0: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: 106.3 I'm not afraid. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

0: Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalaan. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulog sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may State of Energy Emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasayerong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
1: Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.25 milyong benepisyaryo ng 4-P at walang gutom program, ang 1.25 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.25 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.25 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain, ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong love bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titiyakin natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat.

Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 ektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya't sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system
na may kakayahan.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance.
Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng ating sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Service Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok.
Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan.
magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito.
Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng presyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app,
ganong karaming Pilipino, kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahing MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new and valuable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible.
May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano?
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
3: Rock, rock, radio, magpakinggan.

0: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul ug panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil tambal usab kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang ug bilabila sa gapas, ug isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usab kini sa mga dunay kuto. Butangi ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo ug makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili po og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
1: Alarat, my love! Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
2: Dili.
1: Puslan lang way nagmahal. May pamatay!
3: MN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Bud-bud-bud o pipinka.
1: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din hi. Aron matibway ni kanan.
4: Pwede ko. No. Bada.
1: Ba't hiya sa nimog na umuhi lang? May uy, masaktan ko sa tadino.
4: Isamot ka ba't di imog na umuhi? Gamihilak ka ba'y jigaw?
1: Gikan ka ron. Dili na ko lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
4: Dugo! Dugo!
1: Na ang silang ko.
5: Di mo nakacheck ko. Pero, pagkas ni anak ko, dato na agad ka.
1: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sige na lang!
5: Bunso!
1: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way lain kundili si Takla.
6: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
1: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
6: Jacob.

0: Hello mga igala, kumusta? Maing buntag, maing unto, maing hapon, maing gabig, maing kadlaw na tuntanan niya na sa igalas kanginan. Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabiara. Huwag niya nga itong shoutout time. Shoutout nga ito nila ni Anfield, diya sa Anfield Compound, si M.M. Bruno Mars. Nga, mupaluap, huwag mo realias mga patay. Gika ni Pedro po nga si. Higun siya ganis patay si Pedro. Banyan lai shoutout na Destolino City, si Redin Cabrera, Kuring Patiga, Bungkoy Baskar, huwag si Buning. Gikan niya po ni Pedro po nga si. Unya laig shout out ni Doktora Genevieve Balandes Talisay, si Mr. Manuel and Vilma D. Dias Bourbon Cebu, si Ray Horboda ug Husay family gikan sa atong BSI founder Bangag sa ilong wailan kundi si writer director OG Kumbok Rakasa. O yung mapadrama mo sa atong drama nga Bourbon ug Bibingka nana ni pan ha? Nana ni siya ay original. So kung gusto mong magpadrama, kontaka lang atong writer-director wailan si Director OG Kumbok Rakasa. Okay. Bueno, atong minumduman ang nangagi nga nag-atik-atik si Bogart nga nalumos to the rescue sa dayon nga tumpilang si Jigo. Pero giprank na dahil siya sa maldito. Misamot ang pagdaig ni Takla nga to sa tumpila nga si Jigo kay bisan paman og kontra niya si Bogart pero andam gapon og tagana sa pagtabang nini. Unya sa laing bayan usab, nahandom na sab ni Don Arturo sa iyang ang iyang Delilah. Oh, si Maria Picat. Balik nila ni Jigo og Takla dito sa Medellin, Destorbillas Beach Resort. Ingon nini ang nahitabo niya din nalisumpay ni ngatong sugilanon, budbod o bibingka.
1: Uy, law mo naman din kagabi, un? Kitang lang siguro ang nagmatatakla.
2: Unsaon? Lingaw mong good kaayo kang ikasulti, Jeko. Diligyo ko doon kaon.
1: Ako, kung makita ko ang imong pahiyom, di yun ko bati og duka. Murag mukurog pirmi ang akong dugan. Hala.
2: Oh, hala.
1: Mikurog ang yuta.
2: Linog! Linog, Jeko!
1: Mikakos ka lang ako. Yes! Gakos lang yun pag-ayaw na ko, takla.
3: Alam ni Linog na sa galit eh.
1: Gaksong sa tikag hugot tayo, takla!
4: Senyor Santo Niño! Stop, Linog! Hala! Nahunong tinod! Sige pala, kichapon mo kakos-kakos! Huwag naman, Linog!
1: Ha?
2: Buhiin ako, Diego. Huwag na may Linog.
1: Sorry, takla.
2: Ay, salamat itahon nga nahunong ng Linog.
4: Anak siya natin, takla. Senyor Santo Niño, stop Linog. Hunong dayon, Linog.
2: Salamat, Senyor Santo Niño.
1: Tuod, hain naman ito sa bay nunoy.
4: To akang pintent ninyo. Ako, Kuya Nunoy. Wag yud mata.
1: Lamig kayo.

0: Usa!
1: Shh, tuy! Hinayan ang imuti mo, kaya tingalig mabati anta.
0: Sorry. Gusto ba ito kong nabati? Anhi ko matawag uban din hi sa inyong camping tent?
1: Oje ko.
0: Kita lang tulong si Gian.
1: O lagi.
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihaplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yun, ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko mati ko Tagum. Kadaadlaw gyud na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyahe mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila. Kaloy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init. Pag uli nyo haplas gyud sa bilabila, barato ra. Haplas bilabila, tinuod gyud ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gyud ni kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila gyud nga haplas gyud, bilabila. Na ako sa Ginguna, purok sumikap dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung makaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini og giubanan sa saktong diet og exercise.
6: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik upalit sa ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Tana rawang ko andong kanira gyud akong diabetes. Mm. Ya, panakit sa lawas, maulian man ko. Kana capsule.
6: Ikapila man nimo si Imnon.
7: Sige, katulo sa isa ka adlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una nay nga wala pa ka nagtumag sa ato ang Paragis?
7: Dili ko kalakaw oy. Hmm? Tanaw ra gyud ko andong sa akong sa kuan oh diabetes. Kani oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod karon ron. Eh parang, way problema.
6: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
7: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
6: Tagaasa?
7: Takan, upper lima to.
6: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan na yun, nga naminaw ka ron.
7: Kapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kaya ako naulian yun ko.
3: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagi.

0: usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan nga nausab na yun, bas pantusiya karon may nakayo.
2: Taas din sugar sa mga asawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
2: Uning baba.
1: Baba na. Gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bilabila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
4: Kamalipayon ko ka kung matinuod nga anhi ko uban matuog ninyo.
5: Mahadlok magug ko nga muli raw kunyag balik. Unya kami rin duha si Gian.
6: Gian at Titili Adlok, kay ingnan man ako Senior Santo Niño. Stop lino.
4: Ya, sige, sige. Ani ko to. Total, natuog lang to sa Baynonoy dito sa among tent. Adog tatakla.
6: Tunga, man sleep Gian ko.
5: Bitaw, Diego. Patungan lang ko dato si Gian.
4: Aha?
6: Tunga, Gian. Gian man inya baby.
5: Aha?
4: Aha, sige.

Nakatuog na sila si Gian o takla ng nagkakus. Gitaliwad ang namo ni takla si Gian. Samtang ako nagsiga pa ang akong mga mata. Suliton ko yun ning higayuna. Tagsa na kainin may tapos akong kinabuhi. In my whole life sentence sa iningles pa. Gakus kong takla o gitandayan. W! Wow! Mong sa kikultihan ang ibuo kong lawas. High voltage! Ang iyang kamot. Naasa kong dukan. Sige takla. Ipil ang pinitik sa akong heart. Ipanumpa ko. Imula ka na. Ugwa na ilaing pang managiya na. Ipanumpa ko. Ni tagod kabiyaan. Please! Ayaw sa kubiyain ang tao. Bukanindot ilingibati. Bakanindot ilingibati. Muramig, happy family. And we live forever and ever happily.

Ups, ay, vaya, ay, gimuta, muta, papata. Sa malun, babae na saan ka nag-hilak? Ay, itawag siya gini babayhana. Ay, mugi pirmin na kong mamataan sa kadlaw ng iyang pagbakho. Tungod yun siguro ni sa masakit niyang kagahapon. Masakit na kagahapon. Kanindot itay tos dama. Ay, bangon ako ay. Aron sa iyo kung mga pisa pinaka-epektibo nga herbal nga pampalagsik nga parangis bilabila plus herbal coffee. Huwag tangang panut o panakitakit sa kalawasan sa kabuntagon o lagsik na yon. Ah, bango na yun si Kwakang ay. Aron sa iyo kang makaubras umahan.

0: Bogart. O, na si Bogart din sa among camping tank. Asa na kang kanahan ay? Sa'yo paros kabuntagon. O, na siya?
1: Huh? Ano ba yun? Sakspas, jigo, o bakla!
0: O, sabi kayo na itabo?
1: Sakspas!
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
3: Kay dati mga good sir, nga communication dili normal, din nag-take atong kuhan, mangustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, magkuhan naman ang communication, nag 5 days, tapos kusog-kusog na ang akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa kadlaw. Namagod yung ginatake nga, kung sa debit, marag makapool, gani, kaya magsila, bakutukuto na, kay mga dagko kayo, marag luwag kayo nun. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga load akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko gamay, medyo tambok ba ako sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga paragis. Pag inom na ako sa inyong kape sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus sir, nga bila-bila liniment oil. Kaya ang akong mga anak sa dagan man ang mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganin kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ako atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula, nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
2: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagduman niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Naako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis kay ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, din mukalit na pulukan, ginagmayra ba, din nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigibos.
4: Yes, oh yes, maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
6: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
6: Paragis Bilabila.
8: 106.3 Oras, alas 7.
9: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
10: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y minumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
11: R-I-S-E,
10: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan,
12: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
12: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
13: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account Rise a Brand. Saan man daw kumukay ng Pilipinas naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa ating po naman pala, doon na hati dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, sa ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

0: Tawag po muli sa ating mo namang numero 0969-226-9623 yung ating mo namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po rin yung tawagan dito po naman sa ating palatutunan, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Good afternoon po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Ay, si Kwan po ito, si Bobby po ito. May tatanong lang po, na-stroke po ako, Kuya Boy. Pwede po ba ako sa ano? Sa rice coffee?
0: Pwedeng pwede po. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Bobby po.
0: Bobby, okay po. Taga saan po si Bobby?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan. Ilang taon na po kayo?
1: 54 po.
0: 54, okay po. At kayo po'y na-stroke?
1: Opo, mild stroke po ako.
0: Na mild stroke po kayo. Kailan po yun?
1: Last March 2024 po.
0: Opo, tapos napakinggan niyo po yung ating programa.
1: Ay, palagi po. Mula po noong pa, nakalib po ako sa trabaho po. At hanggang ngayon, nakatutok po ako sa iyong programa po.
0: Apo, napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee.
1: Yes po.
0: Kaya po, kayo po yung nagde-decide ngayon na magsimulang uminom ng ating rice coffee, tama?
1: Opo.
0: Apo, yung tanong niyo po sa akin kung pwede po sa inyo at makakatulong po sa inyo, kung makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, malaki po yung maitutulong po ninyo, nito sa inyo po namang recovery. Kasi sabi nga natin, nutrition po yung ibinibigay po ng ating rice coffee. At nutrition po yung kailangan po natin para po makarecover po tayo. Dahil dyan po sa inyo po namang problema sa kalusugan. At ito po'y iinumin po natin habang kayo po'y umiinom din ng gamot po ninyo galing po sa doktor, kung ano po yung gamot na ibinilin po sa inyo at inireseta po sa inyo ng doktor, kung ano po yung advice po sa inyo, ituloy nyo lang po yon habang umiinom po kayo ng ating rice coffee.
1: Opo, pati nanay ko po, gusto rin niya uminom po ng rice coffee.
0: Dapat po, ito po ay para po sa buong pamilya, 2 taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating po namang rice coffee. Kaya po ay mas mainam po kung ito po ay sisimulan na po natin yung pag-iinom po nito. Nakukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Ibig sabihin, dapat po araw-araw, huwag po nating puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito instant o hindi po ito magic na pag inom mo ngayon, balik ka na kaagad dun sa sa iyong dating katawan o kaya dating lakas. Hindi po yun ganun. May proseso po ito. Unti-unti po ito dahil lalong-lalo na medyo matagal na at malala na yung ating problema, na stroke na nga po tayo. So kailangan po na ituloy-tuloy po natin. Kasi doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom araw-araw ng ating rice coffee, unti-unti pong nililinis po nito yung ating po namang katawan at pinupunan yung kakulangan ng nutrisyon sa ating po namang kalusugan na siya pong naging sanhi ng iba't ibang uri ng karamdaman po natin. So kailangan po tuloy-tuloy araw-araw po yung pag-iinom po nito.
1: Ay, opo.
0: Okay po.
1: Opo. Kuya Boy, may tanong pa po ng...
0: Go ahead po.
1: May tanong pa po dito.
0: Ubusin po natin yung tanong.
1: Yung tungkol po sa sabon po. Sabon.
0: Ah, sabon.
1: Yung era soap. Opo.
0: Ay, yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yung po yun. Tandaan po natin yun. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, yun po yung ating sabon. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Saan po kayo sa Pangasinan?
1: Sa Burgos po.
0: Okay, dyan po sa Pangasinan, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Ito po yung mga lugar, ha. Babanggitin ko po at sasabihin niyo po sa akin kung saan po kayo malapit. Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Napandan, Mangaldan, Manawag, Malasiki, Natividad, Urbistondo, Sual, San Fabian, San Carlos City, Santa Barbara, San Quintin, Urdaneta, Urdaneta City, Orbistondo, Bilyasi. Saan po kayo malapit?
1: Sa ano po? Alaminos po.
0: Alaminos, opo. Doon po kayo mas malapit. Sa Alaminos po, halos po lahat ng butika sa Alaminos at Alaminos City, meron po ng ating Rice Coffee, LA Drug Store, Nepo, LA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drug Store, Carmi Floor Drug Store, Imelda Arquero, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drug Store, Ofrancia Drug Store, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, L&D Pharmacy. Sa Alamino City, A&D Drug Store, PH Med Drug Store, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, L&A Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos City. Alaminos, Pangasinan.
1: Opo, kuya boy.
0: So halos po lahat ng butika. Ano po? Pwede kayong makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Okay po.
0: Okay po. Alam niyo na po ba yung itsura ng ating po namang Rice Coffee?
1: Opo.
0: Nakakita na po kayo noon?
1: Ay, bali po, nakapabili na kami ng isang box na noon, Kuya Boy. Kasi hindi good. Na nasundan.
0: Hindi na nasundan. So, kailangan po talaga tuloy-tuloy. Yun po yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito bigas, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton, makikita niyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog, buamera po yan, at may sikat ng araw sa taas. Yun naman pong ating sabon, naka-pack po yun, nasa packaging po yun ng parang plastic na makapal na kulay white. Tapos yung letra po noon, yung ay nasa kulay orange. Okay po?
1: Okay po. Thank you, Kuya Boy.
0: Ah, sige po. At aasahan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin kapag kayo po yung nakainom na ng ating rice coffee at tuloy-tuloy na po ito sa pag-iinom po ninyo, lalo na pag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan at doon po sa paggamit po ng ating sabon, balitaan niyo po ako.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Wala na po ba kayong ibang katanungan? Ubusin natin yung tanong po ninyo.
1: Wala na po, Kuya Boy.
0: Sige po. Maraming salamat. Aasahan ko na lang po yung tawag po ninyong muli sa akin. Maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. Okay. Mabuhay po kayo. Po, salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Sige po. Bye-bye po.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. Zero 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayong nais ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po muli sa ating mga paladudunan mga kaibigan, 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating mga paladudunan.

0: Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. 0969-226-9623. Dito po sa ating palatutunan, mga kaibigan, kung meron po kayo na nais po namang maibahagi po namang kwento at tanong dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na maibahagi po natin lahat ng mga kwento po natin sa ating po namang palatutunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Blisilda, sir. Blisilda Castillo Gumaro from Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabaklan?
1: Kabatuan, sir. Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabatuan?
1: Isabela, sir.
0: Okay.
1: Nakikinig kasi ako ng kwan kanina sa radyo. Off naman na yung kwan, yung type mo kanina.
0: Opo. Ilang taon na po kayo, Nanay Blisilda?
1: 51, sir.
0: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Yan nga, sana tatanong ko kanina, sir, kung saan bibili ng ganon. Parang gusto kong uminom.
0: Ng ating rice coffee?
1: Oo, sir.
0: Meron po ba kayong iniinang karamdaman ngayon, Nanay Blisilda?
1: Marami, sir. Kwan, gusto ko sanang ibahin yung kape ko. Itanong ko sana, sir, kung saan bibili ng ganyan yung rice coffee. Ano? Rice coffee?
0: Opo, rice coffee po, Nanay.
1: Meron ba dito sa Kabatuan, sir?
0: Meron po. Meron po dyan sa Reyes Perpetual Health Drugstore. Meron din.
1: Ay, doon.
0: Meron din po sa Grimcore Drugstore. Meron po sa Arzen Pharmacy. Meron din po sa Solas Drugstore and Medicab Drugstore. Lahat po yan sa Kabatuan. At,
1: thank you, sir.
0: Opo. Yan po yung ating produkto. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Yung pa, sana tatanong ko kanina, nagtatok naman na yung
0: yes,
1: ano nyo.
0: Opo. Ang itsura po ng ating rice coffee, para hindi po kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E. Okay?
1: Oo, sir.
0: Kasi
1: sir.
0: Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po?
1: Sige, sir.
0: Diyan po sa karton na yan, Nanay, na kulay gintong dilaw na karton, na ang spelling po, R-I-S-E. Yan po, ang pangalan pong kumpleto is Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Diyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat, ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, Nanay.
1: Ay, sige, sir.
0: Meron po yung 10 sachet na laman sa loob. Yan po yung iinumin po natin araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw, yung pinaka-the best. At dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat nating iniinom yon.
1: Magaling akong magkape, sir.
0: Ayun nga po, kung magaling po kayong magkape, dapat ang pinipili po ninyong iniinom na kape ay yung healthy coffee, which is yung po yung ating rice coffee. Kasi po, sir, ito po ay... kumbaga, binubuo po ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal. Kaya nga po, napapakinggan po ninyo yung napakarami po mga kababayan po natin na natutulungan na po ng ating rice coffee. Basta, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Kasi hindi po ito magic.
1: Sir.
0: Hindi po ito magic. Hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad. Balik ka na sa dati. Balik ka na sa kabataan mo. Hindi po yun ganun. Kailangan po may proseso.
1: Sir.
0: Dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. At dun po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Try ko nga, sir, bibili sa Grimcore.
0: Apo, wag niyo pong itry. Hanapin po ninyo. Wag po nating itry na uminom. Dapat gawin po natin. Simulan natin yung pag-iinom.
1: Sir.
0: Araw-arawin po natin, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Okay po.
1: Thank you, sir.
0: Sige po. Tapos balitaan niyo po ako, Nanay, kung ano man ang katanungan po ninyo, kung ano man po yung maramdaman po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee, feel free na tumawag po sa ating programa kahit kumbaga ano pa po yung ano po ninyo, katanungan po ninyo tungkol po sa ating produkto. Pwede kayong tumawag sa akin parehong oras at para po naman ay masagot po natin kung ano man po yung mga katanungan po ninyo, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Oh, basta sige. Tama yung produkto ang bibilin po ninyo. Tapos palagi po kayong makinig sa ating programa. Nang sa gayon, marinig po ninyo yung mga testimonya, mga katanungan din ng iba natin mga kababayan.
1: Makinig to ulit ako sa Sabado, sir.
0: Araw-araw po, may programa tayo, nanay.
1: Ay, araw-araw?
0: Yes, araw-araw po yun.
1: Sa IFM Kawayan, sir?
0: Yes po. Kung saan po kayo nakinig kanina, doon po, araw-araw po nating maririnig yung ating programa.
1: Ay, sige, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo, nanay. God bless po sa inyo.
1: God bless, sir. Thank you.
0: Salamat po. Asahan ko po, nanay, yung tawag po ninyong muli, ah.
1: Tawag ka kulit, sir, sa Sabado.
0: Apo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po.
1: Thank you, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye, sir.
0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating baladudunan. Tawag lang po. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa. Tawag nyo lang po yan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Linda ng Quezon.
0: Ano pong pangalan?
1: Linda.
0: Linda. Tama? Linda, Quezon. Quezon Province. Tama po?
1: Apo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Mulanay.
0: Mulanay, Quezon. Okay po. Nanay Linda, ilang taon na po kayo?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Mahigit isang taon na.
0: Balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung naitulong na sa inyo? O kaya ano po muna yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Marami akong nararamdaman. Una na, may sakit ako sa puso. Lumalaki daw ang puso ko.
0: Lumalaki daw yung puso po ninyo.
1: Tapos masakit lagi ang ulo ko. Sitmura. Marami. Basta may mga bukol-bukol.
0: Tapos nung kayo po, opo.
1: Ayun, wala na akong nararamdaman. Okay na.
0: Okay na kayo ngayon. Simula noon, nanay, na nakita po ninyo, okay, narinig po ninyo yung ating programa, agad po ninyo itong hinanap, bumili?
1: Oo, agad-agad. Agad, marami naman dito yan.
0: Marami naman, opo. Hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi katulad nung una.
0: Oo. Nauubusan? So ngayon, nanay, tuloy-tuloy pa rin po ba kayo sa pag-iinom ng aking rice coffee? Magpasa hanggang ngayon?
1: Oo. Tuloy-tuloy, yan talaga ang aking kape na.
0: Salamat po sa inyo. At ano po yung, bukod po doon sa wala na kayong nararamdaman ngayon, wala na kayong iniindang karamdaman ngayon, ano yung mga ano, sa mga unang araw na pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, ano po yung nakita nyong nagbago?
1: Ang unang nagbago na yung paniligid ng dibdib ko, nasabi ng doktor, ay ako ay may sakit. Yung may bara ang puso.
0: Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Yun, no, nakatatlong box ako ng cart noon, nawala yun. Tapos, makita yung sitmura ko, lagi masakit. Makita ang ulo. Yun, tuluyan ng agad-agad ay nawala.
0: Kaya po tuloy-tuloy na kayong umiinom ng rice coffee?
1: Oo,
0: araw-araw na. Apo. Kumusta yung tulog ninyo, nanay?
1: Okay naman. Hindi katulad nung una na minsan alas 10 ako natutulog. Pero ngayon, alas 9, tulog na ako.
0: Okay, tama. Apo. At yung pagbabawas po ninyo, kumusta naman?
1: Araw-araw, pag minsan dalawang beses maghapon.
0: Okay. Sa hapon, apo. Sa buong maghapon. Apo. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Sinabihan ko na yung mga anak ko sa Maynila, sa Laguna, sa Cavite. Ay, uminom na sila.
0: Tama. Kasi nakakatulong po sa atin. Tama po. Nanay, ano po yung masasabing po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa, yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, kasi napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas, sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo dun sa mga katulad po ninyong nanay na kaedadan po ninyo, na marami din pong iniindang karamdaman at hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Ano po masasabi niyo po sa kanila? Nakikinig po sila ngayon sa inyo, nanay. Go ahead.
1: Sa mga hindi pa umiinom ng rice coffee, lalo na sa mga senior, sana uminom kayo, talagang magaling ito. Magaling sa katawan. Maraming matatanggal na nararamdaman ninyo.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Linda. Bye-bye. Yan po si Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. umiinom na po ng ating rice coffee. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa buong Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahira, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Sorry, magsalo po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo
4: si Rinto? Si George, po ito ng
5: infantation
4: si Alvin ng barangay Santa Cruz.
5: So, sa inyong kasampan po, ngayon ay inaayang lahat ng mga tumingin na kayo at tikman nyo ang rice cookie na sabi. Ang sabi ko sa kanila lang, pwede nila sila ng rice cookie kasi maganda sa pagkaroon mo na.
6: Sana po, mag-try po sila ng umulim ng rice cookie para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
7: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikawaray, try na ito para magpadayin na ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan ako dyan sa Bisaya country, because, try na mo, suwain na ninyo pag ino mo rice coffee mix para sa inyong dahil yung mga mayong panlawas.
8: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din nyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
2: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susunod bukan simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drug stores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar. 106.3
9: Oras, alas 7 imedia.
10: Testimonya.
11: Oh, kasinatilan.
12: Nga nung nagtiili mo mga susima, milagguman, mihugo ka.
13: Tungod siguro ni sa akong sakit ka diabetes.
12: Paglikay na lagi anang mga ginadili ni mong pagkaon, ma.
13: Ay, nilikay naman, bitaw.
12: Tanahin noon sa klinik, ma. Kaya ipa-check up ti ka. Dali na.
13: Di magani ko makalakaw.
12: Unsa? Mas maayo pa siguro, ma. Nga ipa-admita na lang ka sa ospital.
13: Ayaw na. Palitin na lang hinoon ko palihog atong nabati na ako sa radyo. Daghan kayong testimonya nga nakapamatuod sa kaipiktibo ni ini.
12: Unsa man, ma.
14: Mga kaparagis, niya karon sa itong istasyon. Ang usakan nanay nga buot mo pabahati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
13: Ah, maayong adlaw, sab sir. Ako di ay si Susima Dagsaan, nga taga-Aper Limato.
14: O sa may imong balati, anay. Ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
14: Kapila man imo imo?
13: Katulo kada adlaw.
14: O sa makinay imong gipati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
13: Na, di gig ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud nga akong tiil. Lagong kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmintihin lang ko. Wa, gig ko mubiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagig ko'y problema.
14: Gamit sa kya sa Paragis Bilabila Herbal Oil?
13: Oy, maoy akong haplas.
14: O sa may ika-advise ni mo sa itong mga kegsuunan, nga naminaw karon, nay.
13: Ako, gud silang dapiton, nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
14: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Zen Health Testimonies. Health Testimonies.
15: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
16: Kaso ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
15: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
17: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-2025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex-abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitahan lamang ang ilang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1900 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
18: Isip usa ka driver, si Joseph Dodong Buntag, nigamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug maayo na ang iyang gibati karon.
19: Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw, gina. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan. Akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan. Mauna akong ginagamit, yun. Nga haplas, nga bilabila. Kaluoy sa Diyos, mawala, gina akong paminhod sa akong kalawasan.
18: Kinigi nama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
20: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
15: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
21: Naman ko po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti. Kung madunlan na inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Banyawan Capsule. Di karon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
15: Ang Zed Banyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
17: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC.
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: It is now 40 minutes past the hour of 7 o'clock. Kumusta? Bayong gabi. Is na rin itong magasugid ng babinaw. How are you doing, guys, out there? Wherever you are, whatever you are doing, just listen. My name is Martin. Di po mga kaibigan. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Playing the best variety of love hits, love songs. Right here sa toong programa, TLC, Control Love Conversation. Okay, tama ta alas 9, magiging alas. Nararanto ko magandaminaw din ang karoon all throughout Zamboanga Peninsula. Zamboanga del Sur, mga taga Zamboanga del Norte, and mga taga Zamboanga, Sibuga. And likewise, sa itong mga sugay ding Babinaw, dito sa may Lanao del Sur, Lanao del Norte, sa itong mga sugay ding Babinaw, Misamis Oriental, and Misamis Occidental. Okay, so anyway, sa tala na itong mga naminaw din na karoon, you can text your greetings and shoutouts to our official text line number. Of course, mga kaibigan, it's 09-98-997-8890. 09-98-997-8890. Good evening, Kuya Martin. Di pag-greet lang ko sa Macam family. Salma, Vega, Anthony, Simbahon, and then all my friends. Oga, kay Bro Aljo na Bukatkat. Especially sa ko ang palangga na si Mama Ate Giselle Macam. So may Osminia Zamboanga del Norte. Amping sa kanunay, mahal ko. And I love you more.

Alright, so ay kabalaka di lagi na mawa, eh? So di lagi na mawawala na imo ang kon din ha. Kung mawawala, okay. Kung mawawala. Kung mawawala kay baya Ogi Alcacid, ay kabalaka di lagi na mawa imong hinigug ma. Okay, as always nga kani bitong gipakita nimo kon unsa ka hugot ug unsa ka kani nga buhi ug imong nga gugma ngadto kani. Iya gina siyang i-treasure. Ayan. Yes, hi Martin D. Good evening. Magpag-greet lang ko to all the ayan, ko sa kahanginan Martin D. Like Michael Dallas, Aljun Namukatkat, Gabriel Pakulba, Edge, pasa dito Ramela Pinoso, ay nabag-greet, it's me, Marian Rabanuel from SND, Lanao del Norte. Uy, nagagay salamat ha, sa itong mga taga Lanao del Norte, sa itong mga taga SND. Request sa kongsong, ganyan talagang pag-ibig. Ganon! Ganyan talaga? Ganon ba talaga? Ganyan talaga ang pag-ibig? Ayun, ganyan talaga ang pag-ibig. By April Boy Rihino. Dagakay salamat. Thank you so much for tuning in right here on The Ultimate Music Radio. This is DXCA 106.3 Bell FM and we are now simulcast sa itong EM Band. Kasi nakalimot mo din ha. Nagtingog ka sa itong EM Band DXBZ Radio. Bagting. Anyway, 7:44 on the clock right here on the station that truly love you the most and DJ that love you the most. Diba? My name is Martin D. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening.

0: right here on Bell FM.
1: Nakasinati ka ba? O galit na pagkalipo? Murang nagtuyok ang pananaw o galit mawala ang balanse samtang nagtindog? Basin Vertigo na! Ang solusyon, Verticure Capsule. Adunay piniling herbal na sangkap o importante mga bitamina na makatabang sa pagpalikon sa balanse sa lawas o pagsuporta sa maayong sirkulasyon sa dugo. Verticure Capsule. Kasaligan nga kauban, batok sa vertigo. Verticure Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ritley.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Oras, alas 8.

0: Welcome on TLC, True Love Conversations. Welcome to TLC,
1: True Love Conversations.
0: TLC.
2: We've got 4 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. We have a caller on the line. Mayong gabi. Hello there.
3: Hello, good evening, DJ Machindi.
2: Yes, good evening. Dong, Dai, kumusta?
3: Okay na kayo, DJ Machindi.
2: Okay, so asa ba ka nanawag ron?
3: Na ako din sa may Purok Orchid sa Baptist Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City.
2: Ah, grabe, kompleto. Kana mo nindot eh, kompleto yun ba, no?
3: Ano di pa kay, isulti yun ako itong kompletong address kay, ano yung iingon na, kasi, kasi gusto makadumduman, na madumduman yun.
2: Ah, madumduman, ay. Ang samay ako eh, kaalagad sa ako nga guwapo, guwapa nga color.
3: Ah, magpa-surf conversation lang ko, DJ Martini.
2: Okay, kinsa mo na sila.
3: Sa ako mga suot na higa, sina June Mark Manisan. Ang Marwin G.B. Hasa, Ugang Ace, Kangay siya. O sa ako mga friends on air like Agaw M. Gerard Nietes Tabosares, Kang Jano Tabosares, Kang Raymond Tagalogon, Raymark Tagalogon Tabosares, o Kang Almira and Jennifer Ruiz. And also to Jeneline Humatig, MJ Carpio of Putabato, Inting Carpio of Piguma, Kang Lonely Girl, Kang Lovely Joy, Mr. Candia, and also to Aisa Maghanoy, Kang Katarina, Didit Algrin on Undong, o Ryan Undong, and also to Ate Maureen Buwan, Midi Mayo, and James Despada, and to Jan Luna Lizerna, and to Joshua Pasagi, and Jubert Olipos, and Jessa Valencia, Amino Pod. O kung number boy po, salamat sa isang makanunay nga pag-greet na ko bro. O sa imong Paris po kayo nga, si Giselle Macam. Sang ati gala, matangarot ang Juju Batanjo, likod sa Salang Marian Ramanuel, Mike Andales, Lamila Pinoso, to Rian Jeep Palalon, o Jandy Ornipia, o Joanna Castillon, Jerome Pagalan, o Mlapi Valindres. O, and also to Juan Pudeis, sa mga relatives po, DJ Martindi, sa mga Tagalogon, Tagayon, Pagalaran, pang Tagarda, and Pagalaran. Mm. More request ko, DJ
2: yes.
3: Martindi.
2: Yes, what's your request?
3: Juan, total eclipse of the heart.
2: Ah, total eclipse.
3: Opo.
2: Okay.
3: Oh, salamat kayo dahil, DJ Martindi. Ang nagka-true love conversation coming from Algin Amokatchat all the way here in 442 sa Baki Street, Barangay Santa Maria, Pagalian City, sa Buanga del Sol, 1716, Region 9, Mindanao, Philippines. Salamat kayo, DJ Martindi, and God bless.
2: God bless. Okay. Grabe ka kompleto, uy. Dama yung isip ko. Kaya may sakto. Gusto nga buhatag mo ga-address. So, be it be. Kaya lang yung kompleto, di ba? We have another caller on the line. Hello, good evening. Yes, hello, good evening. Hello? Uy. Kuya Juan, mabutani ang magagulo. Kuya Juan, ta magpa-on air ba rin? Alas 8:08 na maghihiga. Alas na rin itong mga naminaw din ang karon. I'll be with you all the way till 9 o'clock in the evening. Blind the best variety of love hits, love songs. And ito ang magagusto din ang mag-join sa itong programa this very evening. You can text me your greetings and shoutouts to 0998-997-8890. Di ba, kung tawag? Hello, good evening. Hello? Ayan. Wala ni Ron, inigtawag, mayroon mag... Agay! Hindi naman na yan. Magsugod ang krimen. Ay, tawag ba rin? Hello? Oh. Agay. Anyway, through love conversation is done na itong mga nabinaw din na ganoon. Neto kung magandun na yung mga problema sa kasing-kagol. Kasing-kasing. Doon na yung mga love hurts, love ex. Diyan ang mga love irk, love ache na yan. Sakit na kayong dughan. O di nyo kaya nga dadun lang o kamukamula. Ipadangat din sa itong programa ng TLC kaya itong himay-himayon. Alright, so you can text me your greetings, shout-out, or sa inyo ang mga kasinatian experience. It's all about love, love, love. Right here sa 09-98-997-8890. Hindi ninyo ipadangat inyong mga mensahe. Greetings ba na siya? Shoutouts ba na siya? Or request ba na siya? Or love problem? Ayaw lang po itong problema sa kwarta kay good. Action ta kabalaka na kay gitay diyoy eh. Alas 8:10 na. Right here on the program, this is TLC, Control Love Conversation.

0: right here on Bell FM.
1: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerflex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerflex Capsule, atong gamiton. Nerflex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: difference you can feel with all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Horas a las 8:30.
3: Testimonio.
4: Grabe na kikinga ko pagdugot nung dahil na kiti normal. Gikon ba na kikutin? Tingalik ko si Mahita mo na ko.
5: Tata!
6: Magkaapikto kini sa tisyo sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane. O posible niya budibilop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit, misis.
4: Maumadok.
6: Needed ang operation aron ma-address ang imong sakit nga polyp.
4: Ginoo padayon man gihapon ang ako pag-bleeding. Ubay-ubay na bayang ang mga klase sa herbal ang imong ipainom na ako. Pero huwag itingali ko makauyon. Huwag itingali makauyon ang akong lawas.
5: Kinahanglan na gid siguro nga maoperahan ka ta.
4: Dili dong. Musuhay una ko sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.

0: Ano ka? Unsa ka niya? Nagkatawa ka malanggod nga ikaw lang usa. Wa ka kamalis yung isi mo pag-isip.
1: Dong! Malipayon! Lagit kay kuban ako! Kaysa 20 lang kaparagis bilabila herbal capsule, naayo dayon ko! Wa na ko mag-spotting, Dong! Wa na ko mag-bleeding! Wa na'y nervous o gihinsog na kayo ang paminaw ko sa kulawas!
0: Wow!
1: Tinuod kiti ay nga sa paragis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa!
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Asa man na ito na eh?
1: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang yung lukatong puhon, inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmones Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
2: Sa panahon karon, naanda na. Pero medyo tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

Richard Hinoza, Rinoza, or something from ito entitled Kahit Sino. Ayan. And of course, ang tawang mga namino din na karon, moving on to exactly 8:53. Idol, greet lang na ako kung pinagkamahal or mamahal. Ayun. Pinakamamahal na uyab na si Bebet Diha sa Alegria. Ang pinkapermi love, mahal na mahal kita. Nag-inusara ka. Nag-inusara ka lang sa akong kinabuhi. Ayun. And dili ta ka ibaylo sa laing babae tungod kay mahal na mahal ka ayo ta ka. Ay nagpag-greet si Lance Mupak diri sa may Onsi Labangan. Thank you so much sa ito mga taga-Labangan. Nagkakaisalamat sa iyo magbaminaw, ha? And oras na rin yan kita manamili sa ito ang programa TLC, Control Love Conversation. Right here on the number one radio station, DXCA 106.3 Bella FM. And simulcast with our EM band, DXBZ Radio Bugti. Get to go now, guys. Thank you so much for listening. And of course, catch me again tomorrow evening. Once again, alas 7 lang gihapon to sa gabi. Ito man alas 9, right here on the ultimate number one radio station, 106.3 Bell FM and Radio Bugti. 8:54 on the clock, saying bye-bye. Have a great evening ahead of us. Goodbye.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: Back to regular workday ang karamihan kanina. At ngayong gabi, allow us to give you a dose of relaxation na siguradong papawi sa Monday Blues nyo. Bukod sa good news and good vibes na hatid namin sa inyo, big time prizes await you this fantastic Monday, July 27, 2026. So stick around at samahan nyo kami ni Jay tonight. Good evening, Jay.
1: Hi, Queen. Good evening din sa iyo. At sa lahat po ng nanonood ngayon sa ating 9 PM draw, the long wait is over. Magkakaalaman na ngayong gabi kung para sa inyo na ba ang engranding papremyo sa ating televiewers over IBC 13 and DATV at sa online followers sa ating live streaming channels. Diyan lang po kayo dahil in just a few minutes, live nating bobolahin ang lucky numbers for tonight.
0: Napanood niyo po ba ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos kanina? Muli pong ipinaaalala sa ating lahat ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos para sa pag-unlad ng ating bansa at bilang isa sa government institutions na patuloy na tumutulong sa paghatid ng pondo for our health, medical and charitable programs, ipinagmamalaki po ng PCSO na maging bahagi ng serbisyong nagbibigay pag-asa sa milyong-milyong Pilipino.
1: At syempre po, nagagawa namin yan dahil pa rin sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga palaro ng PCSO. Sa bawat pagsali ninyo sa PCSO Games, bahagi ng inyong ibinabayad ay inilalaan sa pagtulong sa mga Pilipino. Kaya naman maraming salamat po at sana huwag kayo magsawang samahan kami sa paglalaro, pagsasaya at pagkakawang gawa.
0: Pero syempre, kahit we are playing for a cause, reminder pa rin po na 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali at manalo dito. Kaya huwag na pong iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets.
1: At maglaro lamang po tayo ng ayon lang sa inyong mga budget. As we always say here, play smart, play safe, and play responsibly.
0: Alright, excited ang lahat. Kaya let's now officially start our game time by welcoming some of our lotto players who are here to witness our 9 PM draw. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Good evening po sa inyo.
1: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Magandang gabi sa'yo, sir.
0: To ensure na lahat ng lotto players ay may pantay-pantay na chance ang manalo, araw-araw tayo nagsasagawa ng pre-draw procedures. Ang naging highlights kanina, panoorin po natin.
2: Sa isinagawa pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Mga kalaro, game time na tayo. Aalamin na natin ang mga lucky numbers.
0: It's time to turn hope into excitement and excitement into winning. Tara na, let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Jesus na aming tagapagligtas. Amen.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: For the past 20 hours, you are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1TX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1TIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: naming makapangyarihan sa lahat. Pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Bigwas, with license number 96-1PIX-14059. DXCA 106.3 Bell FM is now signing on.
3: BBC 106.3.

Kokap kita karon sa 97.7 Magnet Jans FM Butong Pinamungahan Cebu. Duha ta kadlaw nga wa ninyo nabati tugod sa mga kakulian nga di maligayan.

Tengo banrón galuco, pa. Unas mamas, papa, van a combatir. Seguilán, son los caballos, son por mi niño. Kamu na po na yung mga anak. Kamu na po yung matag sa'yo yung anak, galoko pa. Nga, mabala o patag pamukaw. Welcome now sa Brinis sa itong entertainment program ang Yamog sa Kabuntagon. Martes karon, pizza 28 ng bulan sa Hulyo. Tuig 2026. Dali aras panahon, no? Pagkita mo rin niyo, ane bro. At aman ratarong bula na. Kay murag, piki pa gano'n. O, piki pa gano'n to ang income ron, kay. Bago pa po tagi, tulisan sa tubang. Kastilan, pwede nang tatong gamit na kahit itong halin. Pwede na ito rin yung tadire. Sa ngalan sa mong CEO Vladimir Patata Guasawas sa 97.7 Magnet Chance FM, First Lady Miss Flor Antoki Guasawas, Station Manager sa Radyo Bagding Miss Vanessa Gagas Tumakmol, President and General Manager Ace William Cerillas, Katbang Nako Garons.

Pagamo sa kabuntago, natin ka na ito sa mga epektibo. O garantisado ng mga produktong herbal. Ang Insectum Case Tiki-Tiki. Vitamin Syrup. Para sa tubag kabataan. Sakip ng atong mga hamtong o atong mga senior citizen. Ang atong Casimo Vegetarian Coffee with Barley Grass. Mabasin ka rin si Manahuna kung napadala na ba di mo bro. Ang atong Casimo Vegetarian Coffee. Proven and tested na, nasulayan na sa atong na halin diri atong miyagi. Aking bulan. Niya, nagpangita sila pero patay stocks o out of stocks patahan. Basin ka rin sa manahon na mabot. Wala may gusig na lang kwan. Kining top management dito sa kwan.

Hilin, Kanyete, sa Aurora. Oh, nagpangita sa Juan Casimo Coffee. Si Bro Romy Haka, diya sa Barangay Juan, Bye-Bye. Barangay Bye-Bye Bonifacio. Si Madam Flor Libongkogon. Good morning. Pag si Bro Jimboy Undung. Pag si Agaw Sumalpong diya sa Juan, si Capitol Creek. Oh, nagpangita po siya sa itong Casimo Vegetarian Coffee pero out of stocks pa da. Ang atong Tom Case Herbal Oil, Tom Case 5-in-1. Ang atong Tom Case Turmeric Powder 5-in-1. Ang atong Big Grow, ang atong Patulos Mata. Ang atong Prima Bila Skin Brightening Soap with Collagen. Ang atong Big Grow available, ang atong FB Perfume, ang atong Tom Case Turmeric Powder 5-in-1, ang atong Tom Case Herbal Oil, may available. Ang wala na to, ang atong Casimo Vegetarian, ang atong Prima Bila, ang atong Insect Tom Case Tiki Tiki, duha na lang nakakuan, duha na lang nakalapad. O diya sa kuan, Amalia Store, diya sa Poblasyon Pitugo. Kadya nga ito ang Tom Kiss. Ang atong Inject Tom Kiss, Tiki Tiki. Diya po sa ilang Chica Casan Store, Payag San Pablo. Ang atong Tom Kiss Powder 5-in-1. Ang atong Tom Kiss Turmeric Powder 5-in-1. O ang atong Tom Kiss Herbal Oil. Atong Prima Bila, na diya sa Kabok.

Alang sa inyong reservasyon, 0975-6955-190. Ang naka-view sa itong live karon, nadi ang itong Facebook, ang itong cellphone number. Kunya, bago na itong alarma, kunya ang itong Sikid Angle Guide. O, ang itong Sikid Angle Guide, basta mugawas ang 129, musunod yun ang 612. Ang musunod yun ang 612. So, recap sa resulta, gahapon alas 2, 612, alas 5, 513, unya, kagabi, murag, kuha ko masayop, sakto na ito ang 632. 326 ba ito? Kaya plus tara ni.

0: A las 4:39 viene a Tomorras, Marca Chans, Mocal Balcaras. So, August 1 ratataman kung Dili Mourinho ang Cebu, ha? So, August 1 ratapuhon kung mo Dili Mourinho ang Cebu. Wala pa ego signal. So, bago na itong alarma, dayon katong nakakupot sa itong alarma sa month of July. Alarma ko rin sa kabuhok. Tawagi ko ninyo kung nun sa akong gialarma. O, tawagi ko ninyo para matagan na mo sa atong alarma. Congratulations dahil katong nakatimaw-timaw sa 109. O, katong atong gihatag na 106. Dayon, gisindikit na itong 109. O, may gawas atong July 23, alas 9, ang 109. Kunyakin ng 584. O, may gawas ning atong July 17. O, niya, congratulations po sa 765. Atong nahatag na to, ato po ning na, kundi rin, na bold. Na bold na to ng 756. Nga resulta 765 atong Sabado sa alas 2. So ang sayong ining mata ron, so atong ipabonus ang 130 o 180. Ngunit ang Rumble 116 o 119. 130 o 180 ang ato ang pabonus para panagbaw ninyo na huwag itong nagkugi pong madag sa'yo. 130 o 180 ang doble 116 o 911. Alas 4:42 man itong herbal oil na to.
1: Sakit sa akong likuan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas. Ang Haplas sa tarang Haplas. Tungkis Herbal Oil. Tungkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tungkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
3: Huwag sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tungkis Herbal Oil. Tungkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tungkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibiyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod patok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usap ng mabatukan ang mga infeksyon, busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet niining sibiyahan. Wala ba'y gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani-ana ang tubang? Bigrow! Bigrow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kanding, piso, manok o baka o uban pa. Bigrow! Bigrow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o uban pang mga binuhing mga hayop. Bigrow! Bigrow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o likon ang immune system sa imong mga hayop. Barato na o dako pa ang imong ginansya. Bigrow! Bigrow! Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibiyahan.

0: FV Perfume
1: nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
0: Ang perfume nga fresh, ang paminaw kalunay.
1: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
0: Ang perfume nga humutog barato kaayo sa bulsa.
1: Try it now.
0: FV Perfume.
1: A long-lasting scent.
0: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
1: FV Perfume. Long-lasting scents.
2: Ang tud karon, wa japon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh. Wow! Snow White, ikaw ba ka na?
3: Ako ni Uy si Marites nga imong silingan.
2: Dili Uy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
3: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
2: Amazing!
3: Ya ka na Arthur Uy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabuna. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
2: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
3: Oh, wow!
2: Parehas nagsabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
3: Dali na! Ubanik ko!
2: Ah, sumunta!
3: Manabay pa ta sa uban!
2: Marites ka gini ay!
4: Skin Renew, skin brightening o micro-peeling pa! Maukan na ang labing epektibong sabon! Prima Bella Brightening Soap with Collagen!
5: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
6: Alas 4:45 ng atong oras, sumato ang atong mga produktong herbal. Well, congratulations, day 756. Atong dala ni atong kuan, July 25, diada sa likod. Kapag atong nakasugat na to, nakapalit sa atong produktong herbal. Oh, rumble ang 756 unya, 765 man ang resulta atong July 25. So atong alarma karon

nigahe niluhod niluhod. Pwede po nigahe nigahe niluhod. Then pwede po nitindog nigahe nigahe. Basta mo tindog mugahe gina. Oh. So wag kasabot ang uban. So tawag mo dayon kung pwede mobile mo sa itong one set nga 1,000 pataas. O pwede online, pwede Gcash ang payment, then akong ipadala ninyo ang inyong products. Pabasin karong sumanaw na mabot ang atong kapi o ang atong sabon. So tawag lang mo, alang nga itong mga waka lantaw sa itong live 0975-6955-190 Phone number ang Honorable Julito Sanjalan. Good morning. Yes, Barangay Dambalan, Bagadian City. First Lady Mrs. Marieda Sanjalan. Phone number ang Honorable Alex Binias, Barangay Manga. Oh, ang B-Boy Apostery Shop. Good morning ni Sir B-Boy Dablo. So ato pa bonus 130180 then ang doble 116-911. Okay, kining 6-1 daw eh, siguro balik po gawas sa STL. So basta mo gawas ang 129 mo sunod yun ni Pilakadlaw ang 612. O niya batayanan po ang 109 kay mugawas po ang 106. O niya ang 756 mahimo po na sa 759. O anak na siya ang hinghigda patindugon ang nitindog pahigdaon. O inaanara ang atuang kwan kining set up diya sa kwan, magbalik-balik. So, magbalik-balik ang mga

A las 4:51 na itong oras, kung dili na mo rinyo ang Cebu sa itong 30 minutes diri nga gibayran, dito tapadayon sa itong kwan, sa itong live dito sa Hagong Mini Studio.

0: Ay, si Bomang Bigabaya din nga tuhang binerang tuluman on dere sa Radyo Bagding.
1: Pagpasok mo pa lang gumalawang gabi.
0: Depende rin ay kay magkikontak pa ko nila atong CEO dito Vladimir Wasawas. Padayon ba nga to ang radio program? Pasbon na ako bago nga itong alarma. Ang atong straight ato din pahabol ang ni Tindog, ni Hayang, dayon ni Kulub. Ni Tindog, ni Hayang, ni Kulub. Matay, gikuan man o? Gikuan man, gihigda man ang kuan, ang nuibi na to. So, gihigda yung resulta. So, recap, alang sa karong pagkamata, alas dos gabon, resulta 6-1-2. Congratulations sa atong nahatag na 6-1-2. Kay basta bukawas ang 129. Kung ano itong dala itong kwan, gihatag na ito pagkapin 612 at itong kwan at itong Sabado. Ano yan, nigawas man na

Megawas Food ang 129 sa 3D. Okay, siguro ni 6-1 doon, magawas na po ni sa steel. Okay, lapos na lang ninyo na. Okay, na ito, 130 pabunos, 180, 116, o 911. Take note na. Okay, take note ninyo. Okay, ito, nagkugig matag sa'yo. O, 130 o 180 ang straight. Dayan, ang atong doble, 116, og na

0: manindi manong Bians ang 932. Oh, hatag manong Bians nya gi gihigda ang Nuibi. Himong 632. Mabalik-balik ba ni numero ha? Oh, mabalik-balik ni. Riyara po niya ning kwan. Kining 976. Pwede na riyara gibugawas ning numero ha. O 208.
1: Daliyar ni manggawas.
0: So, ato available karon nga products, Big Row, FB Perfume, Patulos, Mata, Tomkis Herbal Oil, Hog Tomkis, Turmeric, Powder 5-in-1, Hog 2 kalapad na lang nato ang Incheck, Tomkis, Tiki Tiki. Ang atong vitamin syrup para sa atong mga kabataan, atong mga hamtong, o ang atong mga senior citizen. 2 ka kutsara ang imong imnon sa di pagkamukhaon sa ato ang Tomki Sticky Tiki. Alas 4:55 na ang atong oras. Tapos po na ako ang cellphone number 0975 6955190.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa CBN sa Radyo Bagting o Bell FM, alas 5.2. 106.2 Bell FM. Radyo Bagting.

0: sa mga nangunang balita ug kasayuran, mga panghitabok gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanaw sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan.
1: 106.3 Radio Bagbagting. Alas 5:07 mga kabagtingog, kabulkada sa maing buntag, ganatong tanan ining adlaw nga Martes, pitso 28 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Ala hapit na sa dang magmutabok ngadto sa bulan sa Agosto mga kabagtingog, kabulkada sa weekend kay lain og pila na lamang katulogan og mamahimong mutabok na sadda sa laing bulan. Apan sa gihapon, pasalamaton tas kay tasan gumikan kay gihatagan patagaron og higayon og panahon sa pagpadayon sa tong mga gimbuhaton sa sama usab mo diha mga kabagting og kabalkadas nga pabilin pag gihapon nga lagsik og update og mapadayunon. Banag doon ay mga gipang bati-bati islawa so sahay gay ito ang magudpod ng tinuyuan mga kabagting o kabalkadas, no? Mga tinuyuan o sahay nga digid ma pugngan o kinahanglan nga magmatngon aron makapadayon. Bitaw 7:20 o 5:09 na alas 5:09 na ano na 7 naman to dahil alas 5:09 na dinistong pagpanaguban di ta maglangay pwede mong ninyo nga i-follow, like and share sa ito nga Radyo Bagting News o ganyan man BBC's Entertainment ang mga pages nga diin na muna siya official nga page sa Radyo Bagting o Bell FM. O kung nagaling naka-monitor mo sa 106.3 Bell FM o 756 sa dial sa inyong mga radyo, maayong buntag na itong tanan. Ito mga nagbiyahe o di ba kalagyo, pwede gihapon mo makapaminaw, pinagis data, i-download lang na o di ba wifi, download lang na sa Play Store ang Radyo Bagting app o pwede na ninyong mapaminawan ang AM o FM. Isag asa pa mong suukas kalibutan basta kayo na may data o in wifi nga kamukonected. Diba? So alas 5:09 na mga kabagting o kabalkadas sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ania na ang ngayong sairan ng mga uluhan sa mga balita. 106.3 sa mga angay siren niining buntaga kabagting og kabalkadas nauntagikan sa mga update ang nakalap sa tong mga kauban ng bagting reporters labi pa ang kahimtang salakat sa panahon localized thunderstorms habagat og easterlies may makaapektar sa nasod natulo na gid sila kabuok. Samtang sa dugang pang headlines construction worker dakpan sa kasong attempted homicide sa lungsod sa Mahayag. Headlines paghihapon din itong pagpanaguban o otoridad na biktima sa fake news. Human nga nakadawat og taho may tungod sa tulog ka container van nga giingong nagkarga og mineral ore sa Dumingag. Dugang pang headlines sa mga balita, hydrogen power plant ikataklang itukod sa Basilan o Zamboanga, Sibugay. 14 million nga gituang smuggled ng mga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga City. Dalampang headlines, Langyaw, Samdan, human nga mabanggaan og motorsiklo din sa Pagadian. Lakit na nini ang suspect sa pagpamusil sa kani barangay Kagawad sa Kulambugan, Lano del Norte. Nadakpan, pinagi sa containment ring strategy. Headlines, mga mag-uuma og mananagat sa Zamboanga del Sur na kadawat og pinansyal nga tabang ubos sa PAF program. Aglakit na niini ang laborer na dakpan tungod sa wanted si kini sa kaso nga pagpangawat dito sa lungsod sa Mahayag. Uban pa nga mga updates nga tong basahon gikan sa BBC News Center update usab sa natigayon og nagmalampuson nga sona sa presidente kagahapon mga kabagting og kabalkadas alas 5:12 na. 106.3 Radio Bagbagting. Ayon direkta magsugod sa update sa kahintang salakat sa panahon. Aron nga ang inyo ha mga panahon diha mahatagan og pagtagad kung angay batang magdaladala gihapon ron og mga payong og panagang. Hala sige. Ay pwede gyud kayo ninyo nang dalon. Apil na inyong kaputi kay tulo ka mga nautang lakat sa panahon ning nagcombine. Chainen kag localized thunderstorm sinoon pag localized so usara lamang ka dapit hugna-hugdang pagulan pero na pa may habagat og easterlies. Nan ang report gika ni Magting 17 Florenzo Fima.
2: BBC Weather Update. Dili pagihapon ang ayan nga magkumpiyansa ang mga katawhan na karong adlaw bisa pa man tuod nga walay laing walay dakong dautang lakat sa panahon nga namonitor karon sa pag-asa tungod kay aduna pag presensya ni localized sa thunderstorms nga giingong makaapektar sa pipila ka bahin sa Zamboanga Peninsula. Kini ang aduna paghapoy og kini ang magdala pagihapon na og kalit nga mga pag-ulan na sa matag karon og unya og mulungtad na lamang sa usa ka oras ang gidugayon niini. Apan na bisan pa man tod og giingong usa ka oras lamang dili gihapon kini angayan nga kumpiyansaan tungod kay mamahimo paghapon na nga magdalag mga pagbaha or dibaka pagdahili sa yuta. Samtang ang habagat kini direkta makaapektar usab sa mga lugar sa manalamang sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Metro Manila, Cordillera Administrative Region, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Batangas, Palawan, lakip na ang Occidental Mindoro o Oriental Mindoro. Ang nasangpit ng mga lugar, kini ang doon nila kong posibilidad na makasanatik pagbundak sa ulan, gikan sa udto, lahos na sa kahaponon, o gipahimangunan sa ang publiko, nga mag-amping paghihapon tungod kay doon ay posibilidad nga makasanati kinig mga pagbaha o pagdahili sa yuta. Samtang Eastern Visayas, Caraga o Davao Region, easterlies usab ang gitlong hinungdan kun ngano nga doon ay kalit nga pagbundak sa ulan nga lang masanatian o ingon man ang pagpanalugdog o dili pantupa kinimulong tado sa bugdugay. Apan na doon ay posibilidad paghihapon nga mga makasanati pagbaha ang mga katawhan kung ugaling mulungtad o dugay ang pagbundak sa ulan. Matod pa sa pag-asa, sa ilang monitoring, nga sulod karong si Manaha, posible nga walay laing dautang lakat sa panahon, nga ilahang mamonitor o hinungdan nga gipahimangnoan ang publiko nga magbinantayon paghihapon sa kanunay o mag-amping o ingon man mas maayo nga monitor no sa bang ilahang website aron na nga masayod sa daga sa lakat sa panahon sa matag karon og unya. Sa pikas bahin, hunasog taw sa pagadian city karong adlaw, alas 5:10 karong buntaga, 1.8 meter ang giladmon sa tubig, unang taob. Ang hunas, unyang alas 11:56 ang tag na sa buntag, 0.1 meter ang giladmon sa tubig. Subling mo taob, pag alas 6 ang tag na sa gabi, 1.4 meter ang giladmon sa tubig. O subling mo hunas, pag alas 11:32 ang tag na sa gabi, 0.4 meter ang giladmon sa tubig. Lauman nga musuba ang adlaw, alas 5:38 karong buntag, samtang musalop kini, pagka alas 6:07 na ang tak na sa gabi. Bagting, 17 Flores of FEMA sa BLFM, ugrad siya Bagting.
1: 106.3 FM. Dagan salamat sa mga taho o ginahanglan magbabinantayon ta mga kabagting o kabalkadas ha. Especially gantong mga naananimuyo sa mga low-lying areas. Dapit nga din dali ramagig kayo mo dahili ang yuta. O, di ba kahagadto mga dapit nga diin. Dili bahaanan pero karon na bahaana. Mga sobra kaubos ng mga areas mga kabagting o kabalkadas. Alas 5:16 na, dinhi sa tuang pagpanaguban. Standby paghapon mga kabagting o kabalkadas o gatuan ang sayra ng dugang pang mga updates sa mga balita. Ikan sa BBC News Center. Ay naka-standby karon ang mga report sa gikan ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Kini ang may kalabtanan sa programa. Adi na angkon sa itong mga kaigsuunang mga mag-uuma og mananagat sa Zamboanga del Sur. Yan kadawat kini og tabang pinansyal ubos sa kining PAF program. Iya kini sa nasudnong kagamhanan nga programa. Usan is mga nalitok kagahapon sa hapon sa State of the Nation address sa presidente mga kabagting og kabalkadas. Na natong sayra ng report ni Bagting 28 Kimberly Namuwag.
2: BBC Live Report.
3: Nakadawat og pinansyal nga tabang ang mga mag-uuma og mananagat sa Zamboanga del Sur pinaagi sa Presidential Assistance for Farmers, Fisherfolk and Families Program, usa sa mga nagunang inisyatibo sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga gibutyag ato sa iyang State of the Nation Address kon Sona 2026 gabong adlawa Hulyo 27 tuig 2026. Ang maong programa nagtumong sa pagpalig-on sa sektor sa agrikultura ug pangisdaan na pinaagi sa paghatag suporta sa mga mag-uuma mananagat og ilang mga pamilya. Gilaw man usab nga makatabang gini sa pagpauswag sa ilang pinabuhian og pagpalambo sa kalidad sa kinabuhi sa mga pamilyang Pilipino. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell FM og Radyo Bagting
1: 106.3 Radyo Bagting. Ato'y mga update sa mga balita o kasayuran gikan sa BBC News Center. Mga programa gikan sa nasudnong kagamhanan. Sa'y dili ninyo mahibalaan kay dili magudpod tataw nga i-plan star kung nanas ubos mga kabagting o kabalkadas. Manang inigatan na sa uban, awa ragi hapon. O wala, bisag nakatangag na, wag hapon. Pero ang mga kadabitaw nga programa gikas na sudon kung ipahibalo nga to sa kinaubsan hagi ka ng pundo dili lang pudunta mamayong usa lang katao mugula nga mauna na siya ang nagdala og mauna na siya ang nagigikanan sa mong programa. Okay, sometimes mo ginisagad mahitabo mga kabagting og kabalkadas nang dili nimo ma-feel og naabtan ba mo diha kay lahi man pangalan ang nilutaw. Diba no? 5-18 mo na kung i-apili mo yung pangalan, napila na lang gikan sa babaw nga ito na sa ubos. Aron nga di incompleto. Mas nindot man ang complete bitaw, complete sentence. Sa pikasbahin sa mga balitang impormasyon, naahan naman tanapita ang mga kasayuran o sabgikan sa BBC News Center. Wala'y pangunaho na to mga kabagting ang kabalkadas. Kaya diin na doon na po yung mga maayong balita diha sa Zamboanga Sibugay, no? Og ingon man na Basilan gamikan kay hydrogen power plant gigatak lang itukod sa Basilan ug Zamboanga Sibugay. Nan atong siren ang baga balita update gyapon ni sa nimong sona kagahapon sa presidente sa nasud sa Pilipinas. Ang detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyotli Razan. BBC Live
3: Report. Gibutyag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. atol sa iyang ikalima nga State of the Nation Address kon Sona kagahapon na Hulyo 27, 2026 nga nagsugod na ang Pilipinas sa pagtukod og hydrogen power plants aron mapalig-on na ang energy security labi na sa mga off-grid o lisod maabtan sa supply sa kuryente ng mga lugar. Sumalas Presidente, anana sa pre-development stage ang daghang proyekto sa Marinduque, Masbate, Basilan, Zamboanga, Cebu Bugay o guban pang potensyal nga mga lugar sa nasud. Matud pa ni Marcos, ang hydrogen giisip nga clean fuel of the future o mahimong backup fuel alang sa mga plantas kuryente hilabi na sa mga kabaranggayan. Gidugang pa sa presidente nga doon na nay upat ka service contracts nga gihatag alang sa mga hydrogen production samtang gidasig niya ang kongreso nga ipasar ang sariling kuryente act aron mahimong masayon, barato o dali ang pag-instalar sa solar panels o battery storage system sa mga panimalaya. Bagting 29, Cheryl Unyotli Razan sa Bell FM o Radyo Bagting.
1: E-check daw ninyo, Biki. Walay tingog lagi ning live. Ana, ganina, wala. Ana, mao lagi. Kanang kay kalitrag gawala ang ato ang audio dayon na imo reklamo kagadya mga kagadya kay na pining tingog direk sobra. Ayan na alas 5:21 na, okay na ba diha ning tingog na ato ang live. Okay, aron nga diin na dili ni masagmuyo ning nangutana nga nung wa ning tingog. Okay, 5:21 mga kabagting ug kabalkadas. Sa itong pagbalik, dugang pa mga balitag impormasyon. Dinis itong pagpanaguban, lanog sa Bagtingan. 106.3
2: Radyo Bagbagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
4: experience the best accommodation from a hotel. The new
5: Pensione de Eliana.
4: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.

0: Virginia.
1: July is Nutrition Month. Ngayong Nutrition Month, sama-sama nating isinusulong ang wasong nutrisyon para sa lahat, lalo na sa mga bata. Ang pagkain ng masusustansyang pagkain tulad ng gulay, prutas, isda at kanin ay mahalaga para sa malakas na katawan at matalinong isipan. Iwasan ang labis na junk food at matatamis na inumin at piliin ang masustansyang pagkain araw-araw. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
3: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
4: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. Po, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
3: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
4: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
5: Sa panahon karon, naandan na ang pirmid yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
6: Yes, sir. Bago akong trabaho na kapoy, kayo. May sulay ko anong paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukas. Ano, isulay mo liba. Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ano, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
7: Sa paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: 106.2 Radyo Magbating.
9: Nagpaminaw kamo sa Salano sa Bantingan.
10: Padayon ka mga kabagting o kabulkadas din sa itong pagbanaguban sa Sibyaan paghihapon sa Radyo Magbating o Bell FM. Hala, sige. Sa dili pa, ang lintungan ay sa round-up sa mga balita gikan sa Zamboanga Peninsula. Naos na sa mga kasikbit ng mga rehiyon na dini pagyapon sa Lanog sa Bagtingan. Kamo nagpaminaw. Paan sa dili pa, ang mga balita gikan sa BBC News Center diin sumala bastaho Pangulong Marcos o BP Sara rating sa hagsa ragid gihapon. Nung managsamang nahagsa ang trust o performance ratings nila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o galakip na usab ni Vice President Sara Duterte. Sigon sa tubag sa tugon ng masa survey sa Okta Research nga nasa 49% ang trust rating ni Pangulong Marcos ikaduhang quarter ni ining tuiga. Mas ubos sa 54% na itong unang quarter sa 2026. Nihagsa usab ang performance ni Marcos sa 47% sa ikaduhang quarter o mas ubos kini sa 55% ni atong first quarter. Nasa 33% usab sa mga Pinoy ang nagingon nga dili kini kontento sa performance sa Pangulo. Samtang nahagsa usab ang trust rating ni Vice President Sara Duterte sa 47% nitong ikaduhang quarter. Mas ubos kinig 55% nitong unang quarter ng tuiga. Samtang hagsa usab ang performance ni Duterte sa 45% sa ikaduhang quarter, punitandi sa 50% nitong unang quarter nining tuiga. Sigon sa survey, ni Saka nga to sa 36% ang nagpadayag na dili kini, pawa kini makauyon sa performance ni Duterte. And gipahigayon ng survey na itong July 4 nga ito na sa 11 o pizza 11 gamit ang 1,200 respondents o face-to-face nga interview. Alas 5:28 na dinis itong pagpanaguban. At ito sa run-up sa mga balita nga natala gikan sa mga buhatan sa kapulisan na o galakit na usap sa mga kasikbit nga ng mga dapit. Naon na to ning sa lungsod sa Dumingag kay Dibipod Lalim. O nalangay, ugwa na ginintaw, nakarga ni sa barko ning mga karga, mga kabagting o kabalkadas, gumikan kay otoridad na biktima sa giingong fake news. O managkadawat og taho, mahitungod sa tulo ka container van nga giingong nakarga o mineral ore di dos Dumingag. Na natong sayran na ang maong balita pinagis report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan
0: 106.0 na flag down sa checkpoint ang tulo ka container van human gingong nagkarga og mga bato o mineral ore sa Caridad Dumingag, Zamboanga del Sur. Girespondihan gilayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office kon PENRO uban sa Philippine National Police human nakadawat og report may tungod sa maong mga container van kagahapon Hulyo 27, 2026 human sa inspeksyon nga gipahigayon sa mga awtoridad na suta nga walay mineral ore o bato nga gikarga sa nasangpit nga mga sakyanan o nasota nga managsamang coconut charcoal o uling sa bagol lamang kini. Bisan pa man nakahatag kinig kalangan sa mga driver o helper. Apan nakikoordinar gihapon sila sa mga otoridad aron lamang mapamatud-an nga dili tinuod ang aligasyon. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting
10: 106.0 Radio Bagbag. Mga taho nga diin nakalap ug nahitabo ug natala dinhi sa Zamboanga del Sur. Basin niya og nasipyat ang katubitaw nga informant pero di lagi punta magpakawalas paglaong. Matod pa lagi basig tuwa sa laing container to nasun. Oh, basin niya og lahi ang gisakyan kinakatik-tik pod kay nakabaloga na ay nagtaho. Pero sa sunod ng mga higayon ng mga kabagting og kabulkadas, syempre kinahanglan gid nga paluwaman pa ang pagpakisayon. Pero matultulan og madakpan kay gatong tinuod nga nalambigit sa nasangpit ng mga illegal nga kahimuan. Dilang padayon rugid gihapon. O hangtod nga makit-an og madakpan kadtong nahingtungdan nga naghimo sa ingon. Nga gisingisi to karon. Okay, waman sila na dakpan. Alas 5:31 na mga kabagting og kabalkadas dinhi sa tong pagbanaguban og sa host ang atong mga impormasyon na sa nakalap ni Bagting 28 Kimberly na muwag gumikan kay dunay langyaw samdan human nga mabanggaan og motorsiklo dres pagadian city ano man pud ning taon nga nalang nabanggaan man taon ni oh naan na tong sayran ha sa report dito man nilapit sa going og airport sa airport road anang gibutangan diha og food fair diba sa Tiguma na natong sayran ang report ni Bagting 28 BBC
11: Live Report. Samdan ang usa ka 63-anyos nga Australian national human mabanggaan sa usa ka motorsiklo sa Airport Road, Zone 1, Barangay Murikay, Pagadian City, alas 7:27 gapon sa buntag, Hulyo 27, 2026. Base sa inisyal nga imbestigasyon, naglakaw ang biktima Daplin sa kalsada, isip kabahin sa iyang naandan nga morning walk sa lihang nabanggaan siya sa usa ka Yamaha Mio I-125 nga gimaneho sa usa ka 18-anyos nga estudyante. Di na dunay ang gas nga sa ka 46-anyos nga babayi ug padulong unta sa LTO office sa Barangay Tiguma. Tuos sa kusog sa impact natumba ang langyaw ang driver sa motorsiklo ang iyang angkas. Gidala dayon ang nasamdan nga langyaw ngadto sa Pagadian City Health Center aron matambalan. Samta ang driver lakip ang motorsiklo gidala sa Pagadian City Police Station alang sa ustong disposisyon ug padayon nga imbestigasyon sa nahitabong aksidente. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Bell of M o Radio Bagting
10: 106.0 Radio Bagting. Malagro to sila nagkasinabot ang andalan mga kabagting o kabalkadas. Oh, dayon na paghuman, careful mo sa pagmaniho, ma foreigner man nagdili, basta ang importante nga diin ang ato ang pagmaniho ba. Kinahanglan nga anata sa safety nga lugar. Og kinahanglan sa mga tong pagmaniho dublihon pag idang pagamping. Basino niya og ang uban kay nagamping, ang uban wala. Manang kinahanglan nga tugid nang ang pagamping ita kanunay sa pagmaniho nga di ta makasala og di pud sila kasala nga hinato. Diba no? So dito kana mga iriyaha manggod sa una, dagkwa na gina hikinganan o di ba kahagawas ginay mag-hiking, mag-jogging. Samot na kaning lapad na ang dalan mga kabagting o kabalkadas. Sa mga di masweto anang lugaraha nga karaan mo talihang tao. Dito, 534, dinis to ang pagbanag-uban. Lain pang mga balita or dugang pang mga kasayuran. Doon ay 14 million nga gituuhang smuggled nga mga sigarilyo na sakmit sa Zamboanga City. Ang detalye sa mong report ni Cirilo Nyotlirazan na itong balikan.
12: BBC Live Report.
0: Nasakmit sa Criminal Investigation and Detection Group, Bureau of Customs ug lokal nga kapulisan ang gimanabanang 14 milyones ka pesos kapin nga kantidad sa gituhang smuggled nga mga sigarilyo atol sa operasyon sa Barangay Campo Islam, Zamboanga City niadtong Domingo, Hulyo 26, 2026. Sumala sa Philippine National Police kon PNP na diskubrihan sa mga operatiba ang usa ka giabandonang delivery van nga adunay 61 ka master cases ug 715 ka mga rims sa nagkalain-laing brand sa illegal nga sigarilyo. Wala na naabdan pa ang mga suspect ng mga transporter sa dihang nakamatikod sa mga presensya sa mga otoridad. Human sa opisyal nga imbentaryo o dokumentasyon, giturn over ang mga kontrabando ngadto sa BOC samtang padayon ang investigasyon aron mailhan og mapasakaan og kaso ang mga nakaikyas nga mga suspect. Bagding 29, Chiril Uniotlirazan sa BLFM o Gradio. Bagding
10: 106.7 FM. Nagasalamat sa nasangpit ng mga accomplishments mga kabagting o kabalkadas sa pigas bahin sa mga kasayuran nga nakalapusom sa BBC News team. Libore radakpan tungod sa wanted sa kasong kawat sa Mahayag. Ang detalye ni ining mao mga balita. This report paghihapon ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
12: BBC Live Report.
13: Nadakpan sa mga kapulisan sa Mahayag Municipal Police Station ang isa ka 24-anyos nga laborer nga pinangita sa balaod tungod sa kasong pagpangawat. Atol sa manhunt operation alauna 20 sa hapon ni atong Hulyo 27, 2026 sa Purok 5, Barangay Upper sa Lugdako, Mahayag. Ang suspect nadakpan pinaagi sa warrant of arrest nga giisyu sa Regional Trial Court RTC 9 sa Mahayag, Zamboanga del Sur ni atong Hunyo 18, 2026. Sumala sa mando sa korte, adunay girekomend ang piyansa nga nagkantidad og 6,000 pesos alang sa maong kaso. Ang dinakpan anana sa Mahayag Municipal Police Station alang sa saktong disposisyon. Bagting 27, Daryl Katayaay sa BLFM o Radio Bagting.
10: Nagsalamat sa mga taho o kadto o sa mga accomplishment o sabi sa itong mga otoridad sa pikas bahin. Alain pang kanibitaw nga accomplishments sa gamikan kay construction worker nga nadakpan gamikan sa kasong attempted homicide sa lungsod gapon sa Mahayag. Ang detalye sa mong report, naka-standby si Bagting 17 Florence Zofima.
12: BBC Live Report.
1: Mga otoridad, ang usa ka construction na worker gumikan na sa kasong attempted homicide o kini ang nadakpan na particularmente sa may Mahayag, Zamboanga del Sur. Kini pinadakpan sa Purok 5, Barangay Bunyawa. Gingon nga napagawasan kini og warrant of arrest pinagi sa Municipal Trial Court in Cities Branch 1 pag-a-density nga pinitsahan og July 15, 2026 sa kasamtangan kini ang gibalhog na sa Mahayag Municipal Police Station og nagpaabot na lamang sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Dugang sa mga balita, papas, baguhay pa sa manadawat nato, gumikan kay dunay usa ka individual nga driver kini nadakpan sa gipahigayon nga drug by bust operation Particularmente sa Poroca Subdivision, Barangay Upper Dumalinaw, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, ang nasangpit nga dinakpan, nakuhaan kini og duha ka tulo ka gagmayng pakita sa gikatahapang Shabu og lain pang duha ka medium size sa gikatahapang Shabu paghihapon, og lakip na usab niini ang usa color orange nga baobao og uban pang drugs paraphernalia. Sa kasamtangan, kini ang gibalhog na sa Dumalinaw Municipal Police Station og nagpaabot na lamang usab sa tukmang kasong ipasaka batok kaniya. Dugang pa sa mga balita, duna sa usa ka 40 anyos nga residente sa Aurora ang nadakpan sa gipahigayon na nga drug bypass operation na sa Poroca Sanchez, Barangay Bagong Pitogo, Aurora, Zamboanga del Sur. Ang nasangpit nga dinakpan na paakwaan o napagawasan kini og search warrant pinagi sa Regional Trial Court 9 Branch 30 Aurora, Zamboanga del Sur, humanusab nga nakalapas sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakuha sa iyang posisyon ang napulo kasasya sa ikatahapang Shabu o guban pang drugs paraphernalia. Sa kasamtangan, kinausab ko ng gibalog na sa Aurora Municipal Police Station o nagpaabot na lamang usab sa kasong ipasaka batok kaniya. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
10: 106.3 Radio Bagbag. O mga round up sa mga balita, mga kabagting o kabalkadas nga nabati din sa simiyaan sa Radio Bagting o Bell FM especially. Itong mga nag-accomplishment sa mga otoridad, mga kabagting o kabalkadas ni ining buntaga. Congratulations sa mga accomplishments nga naangkon sa itong mga otoridad. Ang mao mga balita, round up sa mga balita. At ito sa gini sa maayong kabubuton sa said Panyaman Herbal Capsule Plus Mangosteen. Makatabang kinis pagpababa sa high blood pressure, mayuma, goiter, ulcer, gout, TB, bato sa kidney, o gallstone, diabetes, cyst, o kunbukol-bukol, tumor, polycystic ovary syndrome, menstrual disorder, o guban pa. Tungod kay ang said Panyaman Herbal Capsule Plus Mangosteen, milagrosong kapsula nga produkto sa said Marketing Incorporated. Basta said Marketing tatak, magaling! Oras, alas 5:40 na. 106.3
14: Radio Bagbag. Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
15: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
16: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
17: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
16: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay dili ko hindi man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
17: Bila edad din mo ron, ma'am?
16: Ako 55 na.
15: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og pagkatansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka, ugbog-at ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
19: Namagusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko. Wow. Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
20: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
18: Hardware. 106.2 Ligan ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. 106.2
8: Radio Bagbaging 106.2 Radio Bagbaging.
10: Alas 5:46 na mga kabagting og kabalkadas, dinis itong pagpanaguban og dinitas to ang update gikan sa merkado publiko og unsay mga presyo. Pero abi ninyo mga kabagting og kabalkadas, dunay pag-usbaw sa presyo sa produktong petrolyo. So good garong adlawa. Og diin ato nang mapadangat ang among taho ugma na. Kuan pa man unya pa mang alas 6 ipatuman mga kabagting og kabalkadas, no? Ang mga kasika sa pag-usbaw sa gasolina mga kabagting og kabalkadas. May buntag di ay nining mga na nagapadayon sa pagpadangat sila mga mensahe karong buntaga. Standby mo di ay itong sayran ang mga presyo sa mga nagunang palalito no gusto na niini ang precious mga isda. Basin niya og ganahan kay mo aning mga isda ang itunol ka nato sa report ni Bagting 27. Unay bangus diri ay. Unay itong mga mahiligon kay musugbag bangus kay dapit sa tiyan po ang tirada. Di magsugba na lang tagpuro tiyan ani. O di na mo kaos laing part. Ani na tayo sa mga report me sa precious mga isda. Nabay mga daghang isdang nakadisplay di ayang. O di ba ka naba to yung mga pinaslan ka ng piningwit ba? Pasol mo na no? Og diin ang ato ang kinatibok ang paghulagway di sa may merkado, particular sa may isdaan section ni Bagting 27 Daryl Ayay. Good morning yang
21: BTC Market Report. Yes, Bagting, this is Ice. May buntag ni Modihay. Labi na sa mga soaking take paminaw.
3: Live kita dari sa merkado publiko, particular sa may isdaan nga bahin. Ng mga orasa, atong itono lang kasamtang ang presyo sa isda. Aduna na ikap

0: to 50, trakito to 80, o ang tilapia 140 usab ang kilo. Sa bariles, ulo to 50 ang kilo, straight cut 350, boneless 450, belly 450, ikog 300, panga 300, o ang tinai 200 usab ang kilo. Mga kataw, kasamtang ang presyo sa isda din sa merkado publiko. Ako si Bagting 27, Daryl Kat, aya ay sa Belafem o Radio Bagting.
1: Daga salamat sa mga presyo yang di sa merkado to mga kabagting o kabalkada sa makita ninyo sa iyong background hayag na. O di na mo makapandol-pandol di sa pagpangita o di na doon ay mga isda nga nyo mapilian o gato mga iyang ipang-mention nga isda na gitong isda ah. Dili kita siya imaginary kundi rin na agad tumakitaan diha sa nasangpit nga mga stall, mga kabagting o kabalkadas. Alas 5.49 na dinistong tulumanon o nga balitang merkado hatulusap ganas sa mga kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina makaganas pagkaon makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o mga vitamina na mabatukan ang pagamalimtanan sa mga bata na mga edad na tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron. Vitamina pampamilya para sa puyang 0 to 11 months Vitron Drops. Para sa mga nag-edad o 1 to 12 years old Vitron Syrup o Vitron Tablet alang sa 13 anyos pataas. Tungod kang Vitron Vitamins Plus Iron. Ginama kini sa RSV Trading FDA approved mapalit kinis nagadi ang butik og pharmacy sa inyong mga lapit. Alas dugang kasayuran gabahin sa Vitron Vitamins Plus Iron. You can text or call 0912-179-7351. Dugang pag nagpalayo ini nga tong tulumanon og padayon nga nagpasidaan og ingon man nag-awhag sa mga mag-uuma. Nga ko nagaling aduna mo'y mga problema diha, aduna mo'y buot ipadangat ng mga taho, nagkadaya ng concern. Sa National Irrigation Administration Region Office 9 sa Bonga Peninsula, pwedeng-pwede kayo mga mag-umang ipadangat ninyo na. Diha sa may Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Pinagi lamang sa lima ka steps, mahatagan o pagtagad ang inyuhang mga gipadangat ng mga concern. O gadiin ipaagi lang na sa ilang niya sa Bonga Peninsula nga page o di baka sa ilahang website sa https://region9.nia.gov.ph. Pero doon din masayon sa ilang email sa small letter R, dayon 9 as in 9 dyan. Dili Roman numerals kini number gini R9 at nia.gov.ph o diba ka sa facebook.com/niazambongapeninsula. Pwede sa mga mutawag gadaan silang telephone number nga 0629474014. Diba ka sa ilang cellphone number nga 0985-824-4566 mga kabagting o kabalkadas. 5:52 na anitas dugang pa nga mga balita ug impormasyon nga itunol kanato ni Bagting 28 Kimberly namuwa gumikan kay do na pay nahibilin didto kani sa area sa Lanao del Norte. Suspect sa pagpamusil sa kani barangay Kagawad sa Kulambugan, Lanao del Norte na dakpan pinagi sa containment ring strategy. Inang detalye sa mga balita sa report ni Kimberly namuwa.
2: Balhog na sa presuhan ang suspek sa pagpamusil nga nagaangol sa kanhi barangay Kagawad sa barangay Manga, Kulambugan, Lanao del Norte, pinaagi sa epektibong pagpatuman sa PNP containment ring concept kay baluan nga nahitabo ang pagpamusil alas 7:30 sa gabi niadtong Hulyo 25 dito sa Purok 5, barangay Manga, Kulambugan. Gilusan sa Lanao del Norte Police Provincial Office ang containment operation pinaagi sa pagbutang og mga checkpoint aron mapugngan ang posibleng pag-ikya sa suspek. Samtang ipahugtan usab sa mga kapulisan ng intelligence monitoring, paghipos og impormasyon og follow-up investigation nga misangpot sa pagkaila og pagkasikop sa suspek nga giila lamang sa alias nga Tomas Hamtong og residente sa Purok 8 sa Samang Dapit. Ning gisamtangan anaana kini sa kustodiya sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Balof M og Radio Bagting.
1: At mga balita, gikan ni Bagting 28. At ito sa BBC News Center, labot nining iperalo mga kabagting o kabagkadas nga ngayong amyandahan. Ipaliwag ko sa resulta ni Haniki. Morning siya i-flash, Niki. Kaning salamat daan. Din panahon na or aron matod pa amyandahan ang iperalo.

0: og ipaidili ang pagkarga og mga bills sa electric consumers sa systems loss og uban pang mga value added tax sa serbisyo sa mga electric company. Bitaw, kini ang gitagan og gibugaton ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa atubang kini sa gipahigayong lakang sa administrasyon aron mapalig-on ang supply og presyo sa enerhiya sa Pilipinas. Sa ikalamang State of the Nation address Pangulo kon sa SONA, ibutsag niini nga dili na dili sala sa consumer kung nganong nakabaton og systems loss. Busa dili angayan nga ipahamtang kini sa mga bill ngadto's publiko. Then, labot ni Inegi pangayo sa Pangulo sa mga magbabalaod nga ipasana ang sariling kuryente act aring matagan og simple og kanabitaw nga affordable nga pagpataod og solar panels og battery storage system sa mga kabalayan. Then, aron nga diin mahatagan gilayon og kahigayunan nga makaangkon og kagalingong kuryente ang usa ka panimalay o usa ka pamilya. Ayan mga kabagting og kabulkada sa alas 5:54 na dinis tong pagpanag-uban sa Sibiyaan sa Radyo Bagting og Bell FM. Ang resulta nga ginyuhang gipaabot. Resulta kay 3-2-6. 3-2-6 ang resulta. Amo na diha 3-2-6. Mga kabagting og kabulkada na nasa pikas bahin sa mga balita. Di na ni balita. Oy, greetings na ni. Greetings naman di ni. Oy, good morning. Ni Imblar Annalyn, may buntag diha. Dito magsugod si Baba. Good morning ni Ma'am Juanita Sasel Calderon Tilaon, listening Pamprok Malinawon, Barangay Kolo, mula abis ng Bangka del Sur. Salamat sa kanunay, Mama. Dayon, dali ra kini siya makamonitor og nagtingog bagwala. Lakit na usap ni Ma'am ni Dondon Tormes, diya sa may Kamalig, Barangay Kamalig, Dumalina, Vanix Mucha, Bamunga, Cheryl Anduyan Novo, diya sa Purok 6, Lakewood. God bless you. Thank you, Jose de los Reyes Okaya. Diya sa Sinakaban, Misamis Occidental. Loge, Giselle Lacquiao. Ang sister-in-law mo na ini. Diya sa may Labason. Zamboanga del Norte. May buntag ni mo diha. Abi. O, ingat man, Tercy Lasconia. May buntag. Jumam Juanita. O, ingat man, Nori Amor Prahes. May buntag from La Victoria, Aurora, Zamboanga del Sur, Jojo Ramos Malong. May buntag ni mo diha, sir. Baltasar Akay Minyoza diha sa Malaysia. May buntag og Merly Templado Sam sa Lumad. May buntag Jocelyn Bargayo diha sa Poblacion San Miguel, Zamboanga del Sur. Aljo na Mokatke sa Purok Orchid sa Bati Street, Barangay Santa Maria, Pagadian City. Complete sentence. Napagi sa Zamboanga del Sur, Region 9, Mindanao, Philippines. O gingan man ni Jonathan Tigo o lakip na usab ni John Ray Yulin diha sa may Rigla Gipo sa Zamboanga del Sur og ni Imlar Annalyn. Mga kabagting og kabulkadas, mapasalamatan kay Miss Kanunay inyong pag-support. Mga kabagting og kabulkadas, napatay mga wa nabasa nga mga commercial. Mga kabagting og kabulkadas, nan ang uban pang nagpahimangno usab sa kanunay sa gihapon, nagpahimangno ang National Telecommunications Commission aron di mo diha mahimong biktima ani ni mga scammer nga nagpakaron ingnon nga taga bangko, taga daw taga-ahensya sa gobyerno o guban pang mga telecommunications companies aron makapangilad. Amping sa kanunay ha, kay daghan kay mga naglipana ng mga mangingilad o ginahanglan nga kamod ha, mo'y magmaampingon na. Kung nag-ingon ang National Telecommunications Commission nga kung makadawat daw mo og mensahe, scam o diba ka sa inyong mga online nga kuno, doon ay mga ika-ipang click-click, nga dili ka familiar sa mga links, so niya mga yung one-time password, ay magduda ka na. Pa-verify na mong mensahe. I-report na yun nga doon sa mga service provider o diba ka sa NTC Regional or Region Office 9. Aron nga diin kini mahatagan o hinanali nga aksyon. Naingon man sa mga kabagting kabalkanas, nagpaluyo nining atong tulumanon ang kanibitong LPG. O, kaning LPG'ng panagiyahan ni Idol Jun Bahamonde. O, kaning mong programa hatod ganito ni former councilor, former city councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Isa Bahamonde, nagiya sa Petron Gasol Station. Alang na itong gusto magpatubil o mupalit liquefied petroleum gas. At doon na sa Petron Gasol, ang main na namimutang sa Santiago sa Dools de Bim. Ikaduhang branch na namimutang sa Duterte Street, Gatas, Dools Social Gasoline Station. Ilaw sa exclusive distributor sa LPG Fiesta. Ang branch na himutang sa SMC College, o adunay mga branches sa mas Dumalinaw, Aurora, o lungsod sa Tukuran, mga Kabagting, o Kabalkadas. Ayan, no? Sige! Nga mahusay tang tanan mga Kabagting ug Kabalkada sugang pang mga nagpaluyo ining atong tulumanon. Og wa pa mo ka pangapi diha, ala sige pangapi na mo sa said panyawan coffee mix. Kung nagul ka ba nga dili ka pwede makapangapi kay acidic ka or diabetic, ani ana ang kape nga para kanimo ang said panyawan coffee mix. Ang kape nga dunay mga epektibong sagol nga puro gid natural, kape nga bitter apan makapa better. Matapang na kape nga kaya kang ipaglaban kay produkto kini sa said marketing incorporated. Basta said marketing tatak magaling. Ayan mga Kabagting ug Kabalkadas, wala may igong oras sa pagpadayon pa dinhi sa to ang tulumanon ang pulong nga nagkanayon. Nagihapon ni sa Proverbs 16 verse 9, "The heart of a man plans his way, but the Lord establishes his steps." Ayan, salamat sa iyong pagpakiguban kanamong tanan. Og maayong buntag gikan sa Baganyan Broadcasting Corporation. Oras alas 6. 106.7
1: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: The angel of the Lord declared unto Mary,
2: "And she conceived by the power of the Holy Spirit."
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Behold the handmaid of the Lord.
2: Be it done unto me according to your word.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: And the Word was made flesh,
2: and dwelt among us.
1: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
2: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
1: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
2: that we may be made worthy of the promises of Christ.
1: Let us pray.
2: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
2: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
1: Saint Cecilia,
2: pray for us.
1: Saint John Baptist de la Salle,
2: pray for us.
1: Leave Jesus in our hearts forever.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. bitaw 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
5: Paprenta Printing Services. Kining tenant available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras niya sa Radyo Bagting o Gabel FM, alas 6:05 na sa buntag, musulod na programang Bagtingan sa Katauhan.
2: Bagtinganan sa Katauhan. Sa ngalan sa kamaturan, mubarog nga way gikadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Rádio Bagbaguim.
1: Ala sa saisay sa datang oras sa kabag ni Kabalkadas, membuntag ganin yung tanan at law garon ng Martes sa Pizza 28 buwan sa Hulyo 2026. Welcome, madristo nga pagpanaguban ang bagtingan sa katawhan. Ngayon mabati ng Sibiyaan sa 106.3 ang Bell FM. Magingon man sa DXBZ756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation, Kabagtig Kabalkadas. Sa tanan nga nagpaminaw ng Sibiyaan o sa kamayang buntag, kumusta? Labi na ito ang mga suking tigpaminaw sa kanunay, mga negosyante, sa ito ang mga estudyante, mga empleyado sa gobyerno, o lakip na usab sa ito ang mga drivers, mga mag-uuma, mga mananagat, o ba pang hutong sa katilingban, Kabagdig Kabalkadas. Nga kanunay nga nagsunod aning Sibiyaan sa Radyo Bagting, Xbel FM, good morning kaninyong tanan. O kumusta? Ang ato ang tagsanyuhang tagsatagsak ka mga nahimutangan karong orasa, hinaot paunta nga sa kanunay ay napaghihapon mo sa kapiskay sa mga panlawas Kabagdig Kabalkadas. O galakip na usaban ni ini na kanunay tanga mag-amping. Ilabi na na itong mga drivers nga doon ay daghang kinabuhi nga gidala, no? Mga dipasayroan nga mga sakyanan Kabagdig Kabalkadas. Kinahanglan nga kanunay susihon daan ang iyohang mga gipangmaniho nga mga sakyanan. Adeser nga mubiya, adeser nga mamasahero, aron nga luwas sa disgrasya. Og labos sa tanan ang pag-ampo sa kanunay, no? Ang pag-ampo, pangaliya sa labo makakagahom nga kining iiway tanya sa mga disgrasya sa kadalanan. O, proteksyonan ta kanunay Kabagdig Kabalkadas, maginay labing maayong taming aron nga luwas ta sa tuang mga lakaw matag-adlaw. Alas sa 6:08 na tong oras. Bueno, Kabagdig Kabalkadas, kumusta ang inyohang pagpaminaw kagahapon sa State of the Nation Address sa tuang presidente? No, sa iyahang ikalimang State of the Nation Address, Kabagdig Kabalkadas, satisfied ba mo sa iyahang giluwatan ng mga pamahayag? Ubay-ubay ito matutpa ka mga no, accomplishment, no? Nga iyahang gipadayag Kabagdig Kabalkadas nga matawag ta o gayabang gipasigarbo, no? Gipasigarbo ang mga nagkadayang mga programa nga iyahang kineng napa-implementar o sulod sa iyahang termino, kini ang iyahang ikalima nga State of the Nation Address sa dili pa kinihingpit nga mubiya sa iyahang katungdanan isip pa presidente Kabagdig Kabalkadas, no? So kagahapon ato ang nabati usa ka oras o 25 minutos ang nahimong kuan kining State of the Nation Address sa ato ang kining presidente. Oh, 1 hour and 25 minutes. Diin na dito, gitagsa-tagsa o bat-bat sa tuang presidente ang iyahang mga plano o lakip na usab ni ini, no? Ang unsa pa ba'y makahatag kayuhan natong mga katawhan Kabagdig Kabalkadas, di ba? So, dakong kalipay alang sa tuang mga negosyante, no? Ilabi na na sa tuang mga mamumuo, no? Sa tuang mga trabahante tungod kay usa sa gihisgutan kagahapon atol sa iyang State of the Nation Address is mao katong palugwayan or palapdan pa ba, no? Ang coverage sa tax exemption Kabagdig Kabalkadas. Oo. No? Libre nga kining wala na balay ronon sa ilahang tax ang gatong mga trabahante nga ningkita og 350,000 paubos, no? Matag tuig. O, matag tuig niha ang gisgutan. Subot pasabot gatong mga empleyado sa gobyerno kun wala mo kaabot og 350,000 na pesos kada tuig, so posible nga maka-avail mo nining tax exemption Kabagdig Kabalkadas, no? Kaya lagi, nakita magod sa presidente nga ang atuang mga empleyado sa gobyerno, Nibang sigilaw sayo og mulo kay dagko kayo og mga balero nun sa tax, di ba? So karon kay laraw sa tuang presidente nga makover na kini sa tax exemption. Wala nay bayran nga buhis kabagtig kabalkadas. Matod pa sa presidente nga ang maong alakang umikan matod pa sa lakip nini ang mga middle class, no? Nga nabugatan sa epekto sa Middle East crisis kabagtig kabalkadas. So usa ni sa mga nindot, no, nga programa sa tua nga presidente, di ba? Kay pilagoy abalero nun sa tax karon. Kung boto niyo hunahunaon kabagtig kabalkadas, di ba? Pagkandakua, tax lang mo'y makaingontag ang imong sweldo, dako man tuod, pero tax po ni mo, pagkandakua, samot na kung di pa kaminyo, niki. Palihog ko og kuan. Ganabi itong gipang post ni Cheryl sa kuan sa tuang page. E palihog ko download na niki. Thank you. Kanang kuan, tawagan ni. Kining about sa kuan po nik. Basta kanang gipang post na niki, kani Cheryl na kanang gipang chap-chap. Kaya tuwa nang hisgutan karon. Oo. Then kabagdig kabalkadas, no? Kinimanggong pagpatuman na ng tax exemption, dili lamang kay usa ka individual ang makapahimulos niini kundi li halos gyud, no? Sagad daghan gayud ang makaingontag maka-avail nining tax exemption kabagtig kabalkadas. Kay kun imong sumadahon ang giluwatan nga pamahayag sa presidente 350,000 a year, no? Paubos. Wala kay bayran nga buhis. So bot pasabot, dili na unya mabugatan ang atuang mga katawhan, no? Dili na mabugatan natong mga katawhan tungod kay lagi mahimo naman kabagdig kabalkadas nga wa na sila anang obligasyon sa gobyerno sa pagbayad og buhis. Bot ang buhis gilagi gisulod sa laom nga bulsa, di ba? So may na lang ba alang natong mga katawhan nga dili makapahimulos sa mga ayuda. Kaya ang ayuda para ragyod sa mga pobreng pamilya, may na lamang tungod kay diri pinagi sa tax, diri mabawi-bawi ang ilahang kining matawag taog pangindahay nga unta maka-avail po sila sa mga programa sa gobyerno. Di ba? Kaya nga naman, may na lang. Ang imuhang sweldo, kuha ng tax, ang katong tax, may nga gikuha. May na lang ikadugang o pamalit kun unsay mga panginahanglan sa pamilya, di ba? Singon ana kabagtig kabalkadas, amo na ang gipakpakan sa kagahapon og tama na plus points sa mga sip-sip ng mga kongresista, ayo BBM. Di ba? Sagit og tama ang kagahapon. Oh. Naingon paling-haling ba? La sige, kulapyot gyud, gibasidon niya og kuan. Basin niya o kining mausap ang hunahuna ni BBM. Pero kagahapon, kabagtig kabalkadas, usa sa mga nakapatrending ni BBM, katubit ang iyahang giingon nga dili siya presidente sa iyahang pamilya. Dili siya presidente sa iyang higala. Kundili, presidente matod pa siya sa katawhang Pilipino. Matod pa sa mga tao, dili bitaw ka presidente, kay ang presidente ang imo mga asawa. Ay, may klaro, good morning. Radio. O, di ba? Amo na, kabagtig kabalkadas giingon nga kinsa gani presidente. O, daghan nag-ingon nga presidente daw ang first lady. But anyway, ang gipili is BBM man. O, di ba? So, moto nga girespeto ni Martin Romualdez kunon sa man ang nahimong pamahayag sa presidente kabagtig kabalkadas, no, bahin nalagyan itong issue sa flood control. Wala kay gihatagan niya o emphasis ba? No? Wala kanya gihatagan o gi-emphasize og taman kabagtig kabalkadas ang mahitungod sa flood control nga magini usa sa mga giatangan sa mga katawhan. Kung matod palagi, kung tinuod kang doon ay mapapanubag sa flood control, no, sa mali-malita nga mga gipangkawat, gipangkaw-kaw nga kwarta, pamatod eh, oh, kinabuhati o kining matawag ta o balaod o gamite sa imuhang kining bugat nga kamot nga aduna gi mapriso, di ba?
2: dili kay kutubra sa istorya kabag di kibalkadas. Di ba mamani ang mga kuan kagahapon? Mamani hinungdan kung nga no, adunay daghang rally kagahapon kabag di kibalkadas nga nahitabo. No? So, ingon ini, no? Nga mga giluwatang pamahayag sa itong presidente, so, gikalipay. O gausan na nausap nini kabag di kibalkadas, ipalihog ko nik, iunag play tong wag tango na ang kuan, katubit taong nga system loss. Okay na kanike? System loss. Okay. Kagahapon kabag di kibalkadas, no? Usa-usab sa mga gikalipay sa mga katawhan, nga unta, nangindahay, nga unta, kini madayo nagyod. Mao kini nga pagtangtang sa system loss kabag di kibalkadas, no? Kini bang sa kuryente, kaya nahitabo manggod, ang system loss kay kita mo'y gipabayad. Kaya kung boto na hunaon, dilira ba na sala na to? O niya kung ang samsuriko pangutanon, ang kanamatot pang gibayad na to nga system loss, unsa man, dito matutpa ka na largo sa NGCP. O, ang bot, kung tinungod ba pod? Di ba? Pero kung yung kanamdaman kabag di kibalkadas, ang kinibitaw nga hilisgutanan sa system loss, dili lamang kinikarong ta kagahapon gihisgutan sa atuang presidente. No? Kung na naminaw mo sa iyahang sona kaniadtong 2024 kabag di kibalkadas, iyahapon ning nalakbitan. No? Iyahapon ning nalakbitan kabag di kibalkadas ang kining mahitungod sa system loss. Pero lagi, ang pangutana, nga nung wala man yung napatuman ka ni Adto, asa man dito, unsa dito gibuhat sa tuang mga magbabalaod, no? Unsa kayo gibuhat, nga nung wala man yung na-implementar ning panawagan sa itong presidente, mahitungod na niining pag-amyandar ba? Sa Iperalo, kabagtig kabalkadas, no? Kaya na itong 2024, gihangyo sa magbabalaod, gihangyo ni Presidente nga ito sa mga magbabalaod, nga i-amend ang Iperalo, kabagtig kabalkadas. Pero kiwa man na minaw ang ato ang mga kongresista, patong 2025, mo nagibalik niya ni Karon. Nga matod pa niya, we demand for the immediate amendment of Ipera and to prohibit the charging system loss against consumers including the value-added tax. So itong paminawon, ang pamahayag sa tuang presidente, mahitungod na niining pagtangtang sa system loss kabag tigabalkadas.

0: Unsa magyud ni? Unsa magyud ni dere? Paglihog ko. Ato ang kadali ng kabag ng Balkada kay dunay technical problem. Mahitungod sa kini ato ang pag-play sa video clip, no? Sa pamahayag sa tuwang presidente, mahitungod ang kabag ng Balkada sa ning pagtangtang sa system loss dere sa Matag Electric Operative. Kay lagi, no? Ang sala sa tuang mga electric cooperative or ang sala sa kining tuang tinubdan sa kuryente ang nahitabo kabag di Balkadas, kita naman hinuon mo ipabayron, no? Di pod ni mahimo kabag di Balkadas, oy nga ang ilahang kining mga sayop, ang ilahang mga kakulangon, kita mo mag-abagar kabag di Balkadas. So ani ana ang pamahayag sa tuang presidente mahitungod sa pagtangtang sa system loss.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: We demand for the immediate amendment of the EPIRA. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer, na pinapatungan pa ng value-added tax. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
0: So, boto kabag ni Balkada, sakto ang giluwatang pamahayag sa itong presidente nga dili man sala na ito, di ba? Dili sala na ito mga member consumer, pero nga nung kita'y pabayron. So, morning, ang pangutana, kanus apugane? Mahatagan ka ni katumanan sa dili pa mahuman ang termino sa itong presidente? Or kutob lang po ni sa iyahang State of the Nation Address o dili ma-implementar?
3: Radio Magbating!
0: Ay sa kung nagkikaingon kabag di Balkadas nga kining pag-amyandar sa EPIRA law kung wata masayop, no? Niyatong 2024, iyahang nalakbitan sa iyang zona. Wala, nagpadingol-dingol lamang ang ato ang mga magbabalaod. Wala, nighatagag seryoso, no? Nga katumanan ang hangyo sa presidente ngadto kanila nga i-amyandar ang kining EPIRA law. Mauna nga karong tuiga, kagahapon sa iyahang State of Nation Address, iyahan na pong gibalik nga papaspasan ang pag-amyandar sa EPIRA law kabag di Balkadas. No? So ang ato ang pangutana diyan eh, kung kanus mahimong nga ma-implementar ang kining iyahang giluwatang pamahayag. Kaysa kung nanggikaingon, kung tinood palang unta, no? Kung nga doon na palang unta ipagpakabana ang ato ang mga magbabalaod, hagbay raunta ni kabagtig kabalkadas nga na-implementar or natangtang ang kining balayro nun nga system loss.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katawhan.
0: Daliman ka, pila na katuig? Duha katuig. Di ba? Wala gyoy nakahatag nini o pagtagad. O niya padayag pagayod sa presidente atol pod mismo sa iyahang State of the Nation Address. Di ba? Muna makaingon ta kabag di Balkadas nga kinsa kaha or makapangutana ta ba? Kinsa kaha nga magbabalaod, no? Kinsa kaha nga kongresista ang manghingusog ni kabag di Balkadas aron nga ang pag-amyandar sa ipera lo, hingpit na nga masunod. O dili na unya mag-antos ang mga member consumer sa pagbayad ni ini kabagtig kabalkadas nga doon na pay VAT nga giapil. Oh. Pero sa pamahayag, no, human size akining State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos, nagpagawas usab og pamahayag si Senadora Erwin Tolfo. Gingon niini nga iyahang gikalipay human nga nahisgutan ni President Marcos ang pipila sa mga iyaha matudpang giduso sa Senado. Nga una na niini ang grabe nga pagmahal sa singil sa kuryente. O gaisip matud pa siya ang chairman sa Senate Committee on Energy, iyahagila yung sugdan, no? Ang pagdungog sa Epiralo kabagtig kabalkadas kining Epiralo amendments. O iyaha matud pa nga kining paningkamutan nga hingpit na, no? Nga mahimong balaod ang pagtangtang sa dugang palas-unon sa mga consumer susama na lamang sa system loss charge o buhis kabagtig kabalkadas. So, manginaot ta nga karong tuiga ma-implementar. Kung dili man karong tuiga, at least man lang sa nahibilin, no, nga termino sa tuwang presidente, mapatuman kini sa hingpit ang kining pag-amyandar sa Epiralo kabagtig kabalkadas. No? Dako ni challenge ato ang mga electric cooperatives kung musugot magyud pod sila. Murag mao pod ni usa sa hinungdan kun ngano nga ang ato ang mga magbabalaod sa tuang mga kongresista wala kayo nining hatag og pagtagad, di ba? Kay syempre ang matag electric cooperatives aduna bay gid ni kuan, aduna yung mga representatives usab. No? So ilahag yung panalipdan kabagtig kabalkadas. Muna nga diring dapita ba? Magkaingon ta nga panahon nagyod nga unsaman. Tangtangon na ni oy. Sulod sa taas nga panahon, kita mo'y nagbayad kabagtig kabalkadas. No? Nga mo ingon ang uban nga, kita gyud magbayad mga member consumer tungod kay ang kuwan. Doon naman, uban, gipangkawat lagi daw nga kuryente. O sa pahinungdan kung ano nagka-system loss kabagtig kabalkadas. Di ba? So, pangutana dire, responsibilidad man na ninyo. Kung ikawat na inyong kuryente di ana, inyo man ang responsibilidad nga inyo ang monitoron. Inyo ang abantayan. Aron nga di makawat na inyong kuryente. Di ba? Maintag ang matag individual kung ugaling makareport nga nay nagkawat o kuryente, doon ay incentives nga wadawat. Wala po. Kamura po ang naa. So, mauna kabagtig kabalkadas sa manghinaaw ta nga sa dili pa mahuman ang termino sa presidente, so ang Epiralo, mamyandaran. No? Aron nga wala na unyay, di or dili na unya, dako kayo ang balero nun sa atong mga member consumer. So sa pagbalik, kabagtig kabalkadas, dugang panglisgutanan, diri paghapos sa pagpanaguban, ang bagtingan sa katawhan alas 6:28 na.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
4: This time check is brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na!
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong patinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ka ako po sa bukang. Wala namang po akong sa bukang ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako sa bukang mga nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartod. Ako sa bukang ko lang. Hindi nang maubos ko. Yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang buo. Ako maganda nga. Tapos ako ah. Maganda nga.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Virginia.
1: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
2: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
1: Sir, health testimonies.
4: Health testimonies.
1: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Sked lang yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko awan rin. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatikapin.
6: Radio Magbating.
7: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbigyan sa katatauhan.
8: Balik na sa pagbalaguban, gabag ni Kabalgada sa programa paghapon sa Bagtingan sa Katauhan ng Sibiyan sa Radyo Magdig sa Bell FM at tuntulman sa kanunay na bagan kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation na alang sa tanang mga kaubayan-an nga nagpagidaron ng 24 nga doon sa 43 anyos nga doon ay plano ng mutrabaho sa abroad isip mga domestic helpers ay na mapaglangan pa bisita na sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Lisensyado kini sa Department of Migrant Workers ang nahimutang ilang buhatan sa May Purok Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Pwedeng makontak cellphone number nga 0927-362-1908 or the bakas 0962-211-6023 or pakikitae si Miss Jacqueline Kabahog Kabagdig Kabalkada Shop. Wala nga'y kabalak-an tungod kay sa gayon nga gusto kang ma-apply pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation o mutrabaho alang sa nasud sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, sa Qatar, sa Kuwait. Libre ang accommodation or kapuyan samtang ikaw at tuapas Manila. Libre ang pagkaon o libreng medikal. Libre ang pamasahe o libre ang pagkuhag passport. Muna ay nakabalak ka. First timer ka ba or di ba ka ex abroad? Masapay mong gipaabot alang sa mahayag nga kagmaon sa imuhang pamilya, apply na pinagi sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagirian na niabag usab sa Tontolumano ng Bagtingan sa Katawhan. Alang ni ato magkatawhan nga gusto nga magpa-check up, bisitahan lamang ang Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang CNS o Bayubay ano, sa May Lumbia. Adunay mga laing espesyalistang doktor, sama nila ni Dr. Gino Olubancoro, o gayon man sa Dr. V. Ann Toledo o uban pang mga espesyalistang Dr. Kabagdig Kabalkadas no, anha na sa Camp Health Multi-Specialty. Alas 6:34 na, lain pang niyabag sa tuwang tulumanon ang National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula. Kung nagaling adan namin pangutana, mga pagpaklaro mahitungod sa mga programa sa NIA, bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa may regional center Balintawak Pagadian or contact sa cellphone number nga 0985-824-8566 or 4566 0985-824-4566 Mao ka na ang National Irrigation Administration Konya Region 9. Good morning di ni Regional Manager Nathaniel Juna Plaza or Juna Nathaniel Plaza rather. Anyway, kabagdig kabalkadas. Samtang usapay nakasunod ni mga clipping diha ni kay. Ah, katuro pud imong gi-download no. good morning di ay ni John Rewellen, Imbra Analin, Aljo na Mukatka, Santa Maria, Maing Buntaga, Vanex Abamunga, Jonathan Tigo, sa may Old Merapaw Dinas, Marley Templado, Sir Dondon Tormes, Manita Sasal Cadentelaon, matod pa niya, matinood kahatanan ang gisulti ni Marcos sa iyang suna. O, depende. Good morning, Nenteng Carpio, di sa Alta Chera, Tiguma, sa Zone 11. Kisa pa ba itong tibayag Maing Buntag? Oh, sa tanan nga nagpaminaw, good morning sa inyo ha. Oh, kung utana mo kung matinood ang iyang gipanglitok, depende gyud na. Depende kung na matuman or mahatagan og prioridad sa atong gobyerno. Anyway. Kabagdig kabalgada sa no kagahapon usab, laki pa sa tuang kining sa usa sa mga nahisgutan sa tuang kining presidente. Kinaibitawang mahitungod sa edukasyon ba? Oh, i-plaster sa dyan ni Kay, mantras nagkuhan pa kong edukasyon. Kung na din, kabagdig kabalkadas, no, sa education, iyahang gipaklaro nga kuhan matud pa. Kining itagaan ni ini og dakong pagtagad ang sa Department of Education, no, unsay mga panginahanglanon, ilabi na, gihatagan og solusyon ang kinibitong pakigbatok sa bullying, di ba? Muna ang iyahang kuan. O sige, i-plaster lang na Danike. Kung na diin kabagdig kabalkadas, ang matawag na to o kinibitong doon na siya gidugang nga 10,000, no? Kamang, unsa to siya? Assistant kining counselor? Mo aron nga mao say mutabang sa tawong mga magtutudlo, no, aron nga kuno galing adunay mga estudyante nga walay pagsinabtanay, panigbingkil, no, sila moy mupatunga, di ba, sila moy muhatag gilayon og kining muhatag attention ba ngadto sa mga estudyante aron lagi nga makunhuran or mabatukan kini nga bullying kabagdig kabalkadas, kumikan kayo sayod mangunta nga taas ang kaso sa bullying sa tuwang nasod, no? Hangtod nga dunay gipatay tungod sa bullying. Pero bisan pa man tuod sa mao nga lakang kabagdig kabalkadas at tuang kini nga presidente, usa diay sa kinibitaw nga giatangan sa katawhan is kinibang walo, no, ka mga key education issues karon sa Department of Education, no? Dili lamang kay paghatag o kasulbaran sa bullying ang angayan unta nga tutukan sa tuang presidente, di ba? Kay out of 8 matod pa sa nga key education issues karon, duha lamang ang nahisgutan sa presidente. Mahitungod sa kining kumusta na ang ilahang gipatukod nga mga classrooms, di ba? Ang kalambuan ni ini og lakip na kabagdig kabalkadas ayang ikaduha nga natuki ang mahitungod sa paghatag kasulbaran sa kining violence og bullying sa matag tulunghaan. Mo man gid ni ang iyang na hisgutan kag hapon. Apan aduna matudpay daghan nga mga hilisgutanan, mahinungdanong hilisgutanan alang sa tuang mga magtutudlo, no? Ingon man ang standing rate o ang aral program nga wala matod pakinig ingon nga nasinatian o nahatagan o pagtagad sa tuang gobyerno. Di ba? Matod pa nini, labi na sa kining EDCOM Kabagtig Kabalkadas, no, the second Congressional Commission Education, EDCOM, matod pa niini sa EDCOM to nga usaw sa mga angayan unta nga hatagan og pagtagad mahitungod nining aksyon batok sa nagkataas nga stunting rate sa nasod. Pero noon, iya man tong nahisgutan dito po sa kuan. Usa sa iyang nalakbitan gatubitong feeding program nga kaniadto lagikan lang matod pa sa kinder karon kay paingon na grades 1 to and grades 2 or grade 2, no? Og ingon man kutob sa dunay mga stunting, dunay mga kining malnourished, no, nga mga bata. Kini ang doon na sila ipahigayon nga feeding program. Ingon man, ang dinalian nga pag-implementar matod pa sa ECCD System Act or sa Republic Act 12199 o ang padayon nga investment sa child development centers o sa mga workers niini. Mauni ang wala matod pa nga naapil nga natuki sa tuang presidente kagahapon. Ang sa pabaylain? Kining umaayong implementasyon sa Inclusive Education Act o ingon man, maayong implementasyon sa aral program aron tutukan ang illiteracy. Mogid ni, no? Mogid ni ang angayan ang tatong gitagaan o emphasis sa tuwang presidente. Paunsa matutukan ang aral program kay nagkadaghan lagi ra bagyod karon or nagkataas ang maglisod og basa or dili kasabot sa gibasa. Konkretong aksyon aron nga makunhoran ang admin work sa mga magtutudlo, no? So mao ni. Pero matud pa sa DepEd na matud pa kini. Oh, nahatagag solusyon hinahinay na. Pero binta magutong ibut siya gyud sa presidente aron nga maobligar ang atoang mga ang atong Department of Education sa pag-hire ng mga non-teaching personnel, di ba? Kay, kung ninyong kahinumduman during sa mga press con sa DepEd, dili matutpatanan ang adunay kining nakunhuran ang mga trabahoon sa mga magtutudlo ng ilahangat kining kuan, teacher's load, di ba? Kay kulang paghihapon. Mao gini ang angay unta. O ingon man ang pagduso sa amendment sa DepEd, check og test the charters isip LEDAC priority. Mao ni. Ang mga nalimtan matod pa sa presidente Kabagtig Kabalkadas. So basin di ay, no? Basin di ay Kabagtig Kabalkadas sunod sona last nga sona niya sa 2027 diri na niya hisgutan. Oh. Wala gani nahisgutan sa presidente bahin sa kuan pagpakgang sa ginadiling droga, di ba? Nga mao ni karon ang main concern sa ato ang gobyerno, lakip na ang smuggled nga mga kining smugglers, di ba? Smuggled sigarilyo. Oh. Daghan og mga issues Kabagtig Kabalkadas nga wala na appeal sa ogisgot sa SONA. Sa ato ang presidente, pinaka-importante gyudon ta, no, gawas as education, kinig yung illegal drugs. Kampanya, paunsa niya babatukan kay lagi, karon ning daghan ba ang ninggamit og illegal drugs? Plus ang mga smugglers, no? Sige mog pa, sige og kining paningil og buhis. Pero pagkahuman, dili mabatukan ang smugglers. Oh, nga ang mga smugglers Kabagtig Kabalkadas, huwag bayad og buhis. Dakong alkansi ang gobyerno, di ba? Ang bulahan, kung kisa ang nagpaluyo. Pero wala po niya na nahisgutan, no? So, manginaw ta nga sa katapusan niya nga sunod tuig, usan niya sa iyahang malakbitan, no? Bahin sa illegal drugs, nga pagpakigbatok, kay sa ginsay pasultihon, nindaghan naman yun. O kakip na ang smugglers nga ning siaw o taman po garon. O, oh. Kini nga mga isyo nga makaingon ta ba nga pinakamahinungdanon gyud unta kun unsa bay angay niini nga buhaton, pero wala man gyud. So wala, kailain man nga mga priority ang gituki sa tuwang presidente, no? So good thing lang Kabagtig Kabalkadas or good news Tungod kay sa Zamboanga Peninsula, duha, no, ang iyahang nahisgutan nga dunay hydrogen power plant, no, nga itukod diri sa Zamboanga Sibugay ug sa Basilan, di ba? Mao ni ang iyahang kining gitoke kabagdi kabalkadas kagahapon. So, ano ang pamahayag sa tuang presidente?

0: Radyo Magbating.
1: Sambuanga, Sibugay, Basilan. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Sambuanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas.
0: Radyo Magbating.
2: Sa mga potential areas nga pwedeng katukuran og hydrogen power plant, no? So bintaha kay nata diri sa Sambuanga, Sibugay, ingon man sa may Basilan. Dili na unya ta magproblema kabag digbulkada supply sugod sa guwanda gitabnon, no? Mahimo ni siya nga unsa man. Mahimo ning alternatibo ba nga pamaagi kabag digbulkada if ever nga dunay mga brownouts, no? Adunay matawag tag mga kakulangon sa supply sa kuryente, aduna tay makwaan gani matud pa sa presidente usab nga panahon na aron usab kabag digbulkadas nga gawas hydrogen power plant ang nuclear power plant lakip nga unsa man, lakip nga ipasabot sa kadaghanan sa publiko kung unsa kini ka dakong tabang sa tuang nasod, no, in terms of electricity supply sa kuryente. O gagani kabag digbulkadas, no, nangita usab og pamaagi matud pa ang atoang gobyerno aron bitaw nga mapalapda ang kinibang pag-implementar sa solar. Kay karong mga panahon na, uso na gyud kayo ang solar. Kay sa solar man gud, makatipid ka ba? Makadaginot ka? Malago, daghan kayo sa mga online ng solar. Dakong tabang, panahon nga mag-brown out, so wakay problema, kay hayag hapon mong panimalay, kay dunay solar. Ang mga nasa bukid nga bahin, murarapod og dunay kuryente, katungod, aduna sila'y solar. Adunay mga solar kabag digbulkadas nga katong aside sa dinagko nga solar pareha sa mga malls nga gipanggamit, dunay mga solar nga pwede na magamit sa panimalay nga pwede sa kining dai solar nga kining stand fan, di ba? Ina na ba? Dili na kinahanglan nga mugasto pagdako, pero kung dunay kay saktong budget, pwede ka mopalit katong dunay dagkong solar panel kabag digbulkadas. Kaya aron nga pwede ra makapaandar og aircon, o di ba ka pwede ra usab makagamit og mga appliances kabag digbulkadas. Kana kuno galing katong mga dinagko nang solar panel ang inyong inyong gamiton. Pero kung ingon ta og suga lamang, wala problema, no? Pero matod pa ni presidente kagahapon BBM nga diin na palapdan gayud pa sa gobyerno ang mahitungod kining solar kabag digbulkadas, di ba? Kunyo hanga nadunggan kagahapon sa iyang pamahayag, wala gini, maningon ta ba nga tanan nga mga isyu sa tuang kini bitong gipamahayag sa tuong presidente, dili matasatag sa gumikan sa kadaghan sa iyang nga report kagahapon. Taas kisa report, liman ka nga usa ka oras og 25 minutos. Makaya nimo na og tagsa-tagsa dito kun unsa ang mga kining priority projects sa tuang kining presidente, di ba? Pero sa mga programa nga na-implement kabag digbulkadas, no? Matod pa ni ini sa agriculture, nakapananom na sila og kining pila to ka milyon nga punuan sa lubi. Di ba? Pila na kapunuan sa lubi ang ilahang napatanom sa mga farmers. O gingon man ang pagtabang sa mga farmers and fishermen.

ang kini nga nasangpit nga programa sa gobyerno. Diba? Mao na nga ang nahitabo kay iyahang gipadayon og mas iyapang gipalapdan kabagdig kabalgadas, pinaagi usab sa unsa man. Pinaagi sa PhilHealth, di ba? Pila na halos sa kuwata masayop 3 million, no? Ka mga katawhan ang nakapahimulos sa programa sa PhilHealth ilalom sa yakap. Oh, libreng gamot na usab. So, mao na nakanindot kabagdig kabalkadas. Kana kainanay na nga or daghan ang katawhan ang makaingon ta kabagdig kabalkadas nga nakapahimulos, no? So, unsa pa ba yung mga napahimusla na sa mga katawhan nga mga programa sa gobyerno? Benteng bigas, meron na, or BBM rice, di ba? Daghan ang nakapahimulos sa benteng bigas. Basin pa og daghang magyaw-yaw, ako no, baho. O kung baho, anong namalit mo, di ba? Kung baho, anong ning pila mo di anak, gusto mo palit og barato nga bugas. Pero kung boto na unaon, kana nga bugas ang gikuha sa NFA, kato nang abot sa mga mag-uuma, no? Pero, usay mang good pod, kaya doon ay ani nga basa, mahimong bahay ang bugas, no? So, marag natunong na makatawhan dyan na nga kanang kanabitong doon ay problema sa bugas, muna magyaw-yaw ang uban. Pero at least ba, doon ay mga programa na ang atuang gobyerno kabagdig kabalkadas nga inanay na nga nabatian sa mga katawhan na pahimuslan in terms of agriculture, no? Sa transportation, doon ay mga hinaba nga ihang gihatag o galakip na usab kabagdig kabalkadas o ban pa nga mga programa nga napahimuslan ayuda. Di man ay kalilong. Kay basin asa, daghan mag-ayuda. Maglalis pa gani ang uban kung dili maapil sa ayuda. Di ba? So, mao nay kining priority, no, sa presidente sa iyang kining administration. Di ba? Dayon, usa pa ba? Giingon nga magpahigayon matud pa og rocket launching sa 2027. But kini kon madayon, no? Magpahigayon siya og rocket launching. So, anyway, manigingon nga ang plano sa presidente, mahibawan rin na ito kung matuman bagyod ni sa di pa mahuman ang iyong termino. Ang importante nga doon na siya'y gireport sa kalaghanan. No? Doon na siya'y mga plano alang sa umabot kabagdig kabalkadas. Di ba? Kay, kung ugaling wala po siya'y plano, so, paunsa mo lambo ang atong nasod. Paunsa mo maingon taog kuan kining makabaton og saktong ekonomiya, di ba? Kung ugaling wala siya saktong nga plano kabagdig kabalkadas, muna nga planohon gyud adiser i-implementar ang usa ka programa kay aron nga dili mga pakaw ang tanan, di ba? Alas 6:53 na tong oras kabagdig kabalkadas. Padayon ta sa tuang pagpanaguban na diri sa kahinginan. Samtang ang atuang tulumanon kabagdig kabalkadas, inabagan kini sa DMC College Foundation, formerly Dipulog Medical Center. Gusto ba nimo mahimong doktor? Basi nagtuo ka, kinahanglan pa nimo ngumadto sa Cebu or baka sa Cagayan de Oro. Good news, kabagdig kabalkadas, kay ang imuhang kursong ipangandoy, mas gipaduol na. Pinagi sa anana sa Dipulog ang Alberto P. Concha School of Medicine sa DMC College Foundation, formerly Dipulog Medical Center. Ang first School of Medicine sa Zamboanga del Norte o sa Northwestern Mindanao. Join us sa Doctor of Medicine Caravan this coming July 29 o mga adlawa. Alauna nga doon na sa alas 5 sa hapon sa Pagadian City Plaza Luz Covered Court. Makailan ninyo ang ilahang dean o admissions team. Mahibalaan ninyo ang mga scholarships, admissions process, NMAT o unsay kinabuhi sa medical school. 2 hours away lang ang imuhang pangandoy, mahimo ka ng doktor.

no? Tungod kay anaana sa Dipolog ang Dipolog ang Alberto Peconcia School of Medicine sa DMC College Foundation na formerly Dipolog Medical Center Kabagtig Balkadas. Og mga adlawa ha, aduna sila ipahigayon nga kining caravan, no? Doctor of Medicine Caravan. Og mga adlawa kini ipahigayon alauna ngadto na sa alas 5 sa hapon sa katong mga estudyante, mga ginikanan nga gusto nga mahimong ilang anak mahimong doktor, no? So diri na ipabisitahan inyong mga anak ugma sa Plaza Luz sa Covered Court alauna ngadto na sa alas 5 sa hapon. Tungod kay dunay School of Medicine, no? Nga caravan Kabagtig Balkada sa Doctor of Medicine Caravan ugmang adlawa diri sa may Plaza Luz Pagadian. So may na lang, di na mo kinahanglan pa nga muadtog Cagayan, muadtog Cebu, aron lamang nga doon na mo'y anak ng mga doktor, no? Kay naana sa Zamboanga del Norte. Mao kining unsa man nga pangalan? Alberto Peconcia School of Medicine or DMC College Foundation ang kanhing Dipolog Medical Center. Bueno, hunak yung oras kabag di kabalkada. Santaw na lamang sunod higayon. Dari paghapon sa tulumano na bagtinga sa katawahan. Nadagas salamat sa pukamina o maing buntag ganin yung tanahan. Alas 6:56 na sa buntag.

0: Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alib yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na to akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
10: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
10: Mabuhay Hardware, let's build together.
3: Ang buwan ng Hulyo ay National Deworming Month. Hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng magulang na ipapurga ang kanilang mga anak na may edad 1 hanggang 12 taong gulang. Ang regular na pagpapapurga ay nakakatulong upang maiwasan ang bulate, mapanatiling malusog ang katawan at matiyak na wasto ang paglaki ng mga bata. Ang deworming medicine ay ligtas, epektibo at libreng makukuha sa mga paaralan at health center sa inyong lugar. Makiisa sa National Deworming Month, sama-sama para sa batang malusog, malakas at walang bulate, dahil sa bagong Pilipinas, bawat bata mahalaga. 106.3

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:03 sa buntag.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: Gikan sa BBC News Center. Kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports o balitang showbiz. O aniya ang inyong tingbalita.
1: Kabagting o kabalkada, kumusta o maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Martes, pizza 28 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibiyahan ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sa kita karon sa mga Facebook pages sa BBC's Entertainment o sa Radio Bagting News. Mamonitor sab kita sa Radio Bagting Mobile Application.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
3: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, sistema sa edukasyon sa nasud, mas paligunon pa ni PBBM.
4: Usa sa presidential scholar nga nagikan sa Sambuanga del Sur mapasalamaton sa nadawat nga educational assistance.
1: PBBM naghangyo sa Kongreso nga dayong amyendahan ang IPIRA law, systems laws og VAT sa kuryente wag tangon.
4: Sa uluhan sa balitang regional, bag-ong gawas sa prisuhan gipusil patay sa Makati City.
1: Dalan padulong sa Panabo Bukidnon via Pakibato. Dili na maagian tungod sa landslide.
4: Sa uluhan sa balitang nasyonal, tinguhan ni PBBM alang sa balungtarong kombinasyon sa enerhiya sa nasod, gisuportahan sa Napukor.
1: DENR padayong gipakusgan ang solid waste management sa Pilipinas atubang sa panawagan ni PBBM atol sa zona.
4: Sa uluhan sa balitang international, Russian drone gipahagsa sa Romanian fighter jet sa Black Sea.
1: Pagbangga sa sakyanan sa Berlin Pride event, giila isip terrorist attack.
4: Sa uluhan sa balitang negosyo, DA, posibleng mo pasulod pag-usab og pork imports kung musaka ang presyo sa karne.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Philippine Football Federation o Philippine Sports Commission na nagpahigayon og labing unang AFC Pro Diploma Coaching Course sa Pilipinas.
4: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, 2 milyones kapin ka mga Pilipino na kabinipisyo sa Zero Balance Billing Program sigon ni PBBM.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, Digital Library alang sa Artificial Intelligence, hinungdan sa minilyon ka milyong pagkaguba sa physical books, nasayod ka ba kung ano?
4: Sa uluhan sa balitang showbiz, Wilbert Ross naghilakuman sa surprise ni Vice Ganda sa iyang concert.
1: Mao katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27 Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod kanato sa Pagadian Junior College.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
5: Ladies na ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga na-appeal og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilaha nga 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Balita. Sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
3: BBC Balitang Lokal.
1: Gitagsa-tagsap sa pagpadayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kagahapong adlaw atol sa iyang ikalimang State of the Nation address. Ang mga nahimo nining accomplishments ilawom sa iyang liderato ingon man ang mga plano sa maabot ng mga panahon alang sa kayuhan sa nasud. Usa sa mga gipasigarbo sa presidente nga iyang nahatagan og dakong pagtagada mao ang Department of Education ang pinaagi sa paghatag sa mga nagunang mga panginahang lanon sa mga magtutudlo og mga estudyante lakip na niini ang pagpahigayon og mas promotion tungod kay dili buot sa opisyal adunay mga magtutudlo nga magretiro apan naa lamang sa Teacher 1. Nagkanayon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. parayon ning paligunon ang edukasyon pinaagi sa lifelong learning, reskilling ug upskilling alang sa mga magtutudlo.
6: Dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa.
1: Samtang gipaniguro matud pa sa DepEd nga masunod ang mekanismo sa pagpakgang sa bullying sa matag tulunghaan ug uban pang mga panginahang lanon pinagi sa mga magtutudlo, school principal ug ang GSMIL ka school counselor associate aron mas mapalambo pang mental health o guidance support sa mga estudyante.
6: Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi hinahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan.
4: Samtang sa laing detalye, nagpadayag og dakong pasalamat si Jenner Dampor, usa sa mga presidential scholars sa Zamboanga de la Sur, human makadawat og 20 mil pesos ng educational assistance alang sa matag scholar ubos sa Social Civic Projects Fund. Usa kini sa gibutyag atol sa State of the Nation Address 2026 gahapong adlaw. Diin ang maong assistance giulagway ni Dampor nga usa ka dakong tabang sa pagpadayon sa iyang pag-eskwela og sa nagkalain-laing galastuhon sa edukasyon. Giingon ang maong educational assistance makahatag og dugang suporta sa mga presidential scholars aron mapadayon nila ang ilang pagtuon og makabot ang ilang mga pangandoy.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, Giauhag ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kongreso nga dayong amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act on Epera of 2001 aron mapakunhod ang presyo sa kuryentes na sud. Atol siyang State of the Nation address kung sona gingon sa Pangulo nga kinahanglang tangtangon ang systems loss charges o ang value added tax sa bayranan sa kuryente tungod kay dili angay nga ang mga konsumidor maoy mo pasan sa maong mga gasto. Sumalay kaniya ang pagpaubos sa presyo sa kuryente maoy usa sa mga prioridad sa gobyerno aron makunhuran ang palas-anon sa katawhan.
6: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, we demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita,
3: Balita. BBC, Balitang Regional.
4: Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaking bag-o lang nakagawas sa prisuhan og ubos sa probation human kini gipusil sa wala mailhing suspect sa NHA area Purok Malipayon 4 Barangay Dahikan Mati City Davao Oriental ni atong Domingo sa gabi Hulyo 26. Gila sa kapulisya ng biktima nga si Edmar Gigato residente sa mong lugar sumala sa Mati City Police Station. Padulong unta si Gigato sa duol nga sari-sari store aron mopalit og beer. Diha ang kalit siyang giposil sa makadaghang higayon. Human sa krimen, dali nga nakaikyas ang suspect. Matod pa sa asawa sa biktima nga gila lamang nga sa alias nga Rael. Bago pa lang nakagawas si Gigato sa prisohan ni atong Hunyo 17, 2026. Human makaservisyo og kapin 8 ka bulan tungod sa kaso nga may kalabutan sa illegal nga droga. Gingon usab niya nga ubos pa kini sa probation. Sa pagkakaron wala pa matino ang motibo sa pagpatay o wala pa nadakpan nga suspect.
1: Samtang sa dugang detalye sa balitang regional, gibutyag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. atol siyang ikalimang State of the Nation address kung sona nga kapin 600,000 ka mga pamilya sa Visayas ug Mindanao ang natabangan sa gobyerno human sa baguhay nga linog nga miigo sa duha ka rehiyon. Matod sa presidente, kapin sa 3 billion ang gigahin alang sa dinaliang pagtabang sa mga pamilya nga grabing napiktuhan pinagis paghatag og pagkaon, serbisyong medikal, pinansyal nga tabang og suportas kapuy-an. Ipaklaro usab ni Marcos nga gipalig-on na sa gobyerno ang nationwide disaster response infrastructure aron mas paspas ang paghatod sa tabang panahon sa kalamidad. Kabahin niini ang pagtukod sa primary disaster resource center sa Luzon ug Visayas samtang padayon ang paghimo sa kaparehong sentros Mindanao. Anao usab karon ang 15 ka mga hubs, 76 ka spokes og 919 ka last mile facilities sa tibuok na sud. Tungod niini nga sistema, posible na ang paghatod sa emergency food relief supplies ngadto sa mga apektadong lugar sulod sa 24 oras. Dugang pa sa presidente, andam usab ang gobyerno sa pagdeploy sa mobile energy systems aron makahatag dayon og emergency power sa mga lugar nga maputlan og kuryente panahon sa krisis o kalamidad.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Nasyonal.
4: Hingpit nga gisuportahan sa National Power Corporation kung napukor ang tinguha ni President Ferdinand Marcos Jr. nga dunay mas luwas, mas kasaligan ug mas malungtarong sektor sa enerhiya sa Pilipinas. Human sa giluwat ang pahayag sa presidente sa iyang State of the Nation address bahin sa pagpalapad sa paggamit sa renewable energy, nuclear energy o mga teknolohiya sa hydrogen aron mapalig-on ang malahutayon nga seguridad sa kon enerhiya sa Pilipinas. Sumala sa Napukor, ipadayon niini ang pagsanong sa mandato niini sa missionary electrification, lakip na ang pagpalapad sa paggamit sa solar energy o battery storage system sa mga off-grid o hilit ng mga komunidad aron makunhuran ang kanunay nga pagsalig sa diesel o mapalig-on ang supply sa kuryente. Isip legal administrator sa Bataan Nuclear Power Plant, gipasalig usab sa Napukor nga ipadayon niini ang pagpanalipod sa mga pasilidad samtang nakigalayon sa Department of Energy o uban pang mga kauban sa pag-uswag sa pagtuon sa mga innovative technology sama sa hydrogen power.
1: Sa laing detalyes balitang nasyonal, human sa panawagan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa iyang 2026 State of the Nation na address kagahapon, aron mapaligo ng pagdumala sa solid waste sa nasud, ang Department of Environment and Natural Resources kon DENR may pasalig ang sa padayon nga pagpatuman o pagpaayos mga programa ubos sa Ecological Solid Waste Management Act sa zona ni PBBM. Gibutyag nini ang panginahanglan sa pag-update sa kapin duha ka dekada nga Republic Act number 9003 aron ipahiangay kini sa modernong mga pamaagis pagdumala sa basura, lakip ang paggamit sa waste to energy o uban pang mga waste treatment technologies. Labot nini gipasalig sa DENR nga magpadayon kini sa pagpalig-on sa pagsunod sa lokal nga gobyerno sa nahisgutang balaod. Naglakip usab kini sa pagpalapad sa pag-access sa mga material recovery facility o sanitary landfill o pagpahilo na sa mas epektibo nga pag-segregate sa basura, pag-recycle o uban pang malungtarong solusyon sa pagdumalas basura sa tibuok Pilipinas.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: BBC, Balita, Abroad.
4: Usa ka Russian drone ang gipahagsa sa usa ka Romanian fighter jet human matud pa ni sulod sa airspace sa Romania. Hugot nga gisaway sa nasud ang managsunod nga pagpalapas sa ilang airspace sa kabahin nga usab sa teritoryo sa NATO o European Union. Sumala sa Romanian Defense Ministry, napungan sa Romanian F-16 fighter jet ang usa ka Russian drone sa may Black Sea ni adtong Domingo na sa Iran nga kini ang ikatulo nga drone nga gipahagsa sa Romania sulod lamang sa tulo ka adlaw. Human ang pipila ka insidente sa pagsulod sa mga Russian drones sa ilang airspace, ang Romania miyembro sa NATO nga dunay shared border sa Ukraine nga padayon nga nakasinati og mga pag-atake sa Russia.
1: Sa dugang detalye sa balitang abroad, giisip sa mga otoridad sa Germany nga usa ka terrorist attack nga adunay matudpay kalabutan sa Islamist extremism ang nahitabong pagbangga sa usa ka sakyanan sa Pride event sa Berlin. Nahitabo ang insidente dol sa lugar kon diin gipahigayon ang Christopher Street Day, usa sa pinakadako nga LGBTQ Pride event sa Europe. Ang suspect na ilang si Abdul B, usa ka German citizen nga adunay Lebanese background. Sigon sa mga investigador, baguhay pa lamang kini nakagawas gikan sa juvenile detention. Sa wala pa ang insidente og sa kasamtangan gibantayan na sa domestic intelligence tungod kay konektado matud pa sa Islamic State Group. Sumala pa sa Berlin Police, kadayong gipangita ang suspect og nagpasidans publiko nga dili kini duulon tungod kay posible nga kini armado og delikado. Padayon usab ang imbestigasyon aron masayran kung nag-inusara ba kini o adunay kauban human gibutyag sa kapulisan nga posibleng dili lamang usa ka tawo ang nikanaog sa maong sakyanan.
4: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, posible ipadayon pag-usab sa gobyerno ang pag-import sa karning baboy kung musaka na usab bagayo ang presyo sa karne sa merkado. Sumala sa Department of Agriculture, mahimo silang magpasulod hangtod 150,000 metric tons ng imported pork ubos sa gipalapad nga minimum access volume. Matod ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., buhaton lang kini nga kon musaka ang presyo sa retail price sama sa miaging tuig nga miabot og 450 hangtod 490 pesos kada kilo. Sa pinakabagong dato sa Philippine Statistics Authority, mikunhod na ang average retail price sa fresh pork ngadto sa 339.43 centavos kada kilo sa sayong bahin sa Hulyo. Ubos sa Executive Order number 116, gipataas ang MAV sa pork ngadto sa 204,210 metric tons, aron masiguro ang igo nga supply ug mapugngan ang pagsaka sa presyo tungod sa epekto sa African swine fever.
2: BBC Sports Balita.
1: Gilosad sa Philippine Football Federation kon PFF o Philippine Sports Commission kon PSC ang unang AFC Pro Diploma Coaching Course sa Pilipinas. Aron mapalambo ang kalidad sa football coaching sa nasud. Adunay 18 ka coaches nga mi-appeal sa programa, lakip ang 13 ka Pilipino ug 5 ka langyaw. Ang unang module gimo niadtong July 22 hangtod 26 sa Rizal Memorial Sports Complex sa Manila. Ang AFC Pro Diploma mao ang pinakataas nga coaching qualification sa Asian Football Confederation ug nagtumong sa pag-andam sa mga coach alang sa professional nga mga club ug national teams pinagi sa advanced coaching ug leadership training.
2: BBC Martin Balita.
4: Samtang sa detalye sa kahimsog sa panlawas, kapin 2.76 million ka mga pasyente ang wala na gibayaran sa ilang hospital bill. Pinagi sa Zero Balance Billing Program sa Department of Health, isip kabayan sa paningkamot sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nga mapadula ang di kalidad ng serbisyong medikal ngadto sa katawhan nga walay dakong gasto sa pagtambal. Base sa datos, ang programang gipatuman sa 79 ka DOH hospitals, diin kapin 67 bilyon pesos ang natabang sa gasto sa pagpa-hospital, samtang ang natabang sa matag kon inpatient beneficiaries ni kabat og 54,160 pesos.
2: BBC Martin.
1: Alright, dinito sa Nasayod Gaba, mga kabagting og kabulkada, lakip na usab kaninyong tanan ng mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting Mobile Application and of course Bagting 27. Nasayod Gaba nga minilyon na ka mga physical books o mga libro ang gipalit, giputol-putol, giskan o gilabay aron lang matukod ang pribadong digital library para sa artificial intelligence. Ang Anthropic, ang kumpanyang nagpaluyo sa cloud chatbot, nagsugod sa dakong operasyon ni atong 2024. Ang matag libro gikuhaan og binding og spine aron ang mga pages sayon lamang makaagi sa mga industrial scanner. Giskan dai ni siya. Ang digital nga kopya gitipigan samtang ang original nga libro gipang salindot, gibiyaan na sa hingpit nga nadaot og gilabay o girecycle. Kabaluan nga ang mga libro sobra ka mapuslanon alang sa pagpalambo sa AI tungod kay kini adunay professional nga editor. Tag-as ang porma nga sinulat sa tawo kung itandi sa sagad nga makita sa internet. Kini kanunay nga naghatag og mas klaro nga mga pagpasabot, mas ligon nga struktura og mas consistent ang language. Nasayod ka ba nga ang mga operasyon sa reveal pinagi sa usa ka kaso sa copyright kon copyright na naglambigit sa Anthropic? Niadtong June 2025, usa ka US federal judge mihukom nga ang pag-scan sa mga libro nga legal nga gipalit para sa usa ka internal digital library kwalipikado isip patas nga paggamit sa mga specific case. Gipalit sa kumpanya ang matag physical nga kopya o giguba kini human sa pag-scan imbis nga tipigan ang original o digital nga mga bersona. Bisan pa, lahi ang pagtan-aw sa korte sa lahi nga collection sa Anthropic nga sobras 7 ka milyon nga mga libro nga gi-download gikan sa mga website sa piracy. Katong mga pirated nga files sa katapusan himong kabahin sa usa ka $1.5 billion nga settlement nga nalambigit sa mga tagsulat og mga tigmantala. Ang settlement naglangkob sa illegal nga gi-download nga mga kopya. Dili ang mga pisikal nga libro nga gipalit o gibungkag sa anthropic. Ang operasyon sa pag-scan mahimong nakita nga legal ubos balaod sa copyright sa US upon ang gidak-on sa danyos niini nagpabilin nga lisod ibaliwala. Minilyon sa mga libro nga unta nagpabilin sa sirkulasyon gikuha. Aron ang ilang mga sulod mahimong tipigan sulod sa usa ka pribadong database sa korporasyon nga gigamit alang sa pagpalambo sa AI. Maunay masakit nga gisangputan sa mga libro sa dihang namugna ang digital library alang sa AI. Now you know mga kabagting kabalkada nga dunay masakripisyo aron lang mas mapasayon ang imong pagtuon og pagtrabaho.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, balita, balita.
3: Mga mati o padi, ani ana ang balita, showbiz.
4: Alright, narita sa balitang showbiz bagting 29, no?
1: Mm-hmm.
4: Emosyonal ang singer o actor nga si Wilbert Rose atol sa iyang Written By concert, humana. Kalit nga misaka sa entablado si Vice Ganda og mikuyo kaniya sa pag-awit sa kantang Mapa sa SB19.
1: Mm-hmm.
4: Matod pa ni Rose, usa si Vice Ganda sa iyang labing dako nga nagsuporta og mao iyang giilangan nakatabang sa pagsugod sa iyang karera sa showbiz. Ang maong sorpresa nakahatag og emosyonal nga higayon nga gidayeg sa mga fans nga mitambong sa concert.
1: Ano gani ni nga emosyonal si Rose kay
4: para sa mo may gatabang niya sa una good sa Showtime hashtag mo na siya.
1: Oh, hashtag din.
4: Yes.
1: Sa program ba na sa Showtime ng hashtag sa una?
4: Oo.
1: Mm-hmm.
4: Sila mga dancer, backup dancer. Then nahimo na po na siyang anak-anak ni Vice mo nang emotional kay si Wilbert kan Rose no.
1: Mm-hmm. So ni Mikyat no?
4: Yes, napunta nang suportado ang tanang pamilya niya no.
1: Ah, yan. Sige. Samtang sa Bicas Bayan, good morning sa mga naglantaw sa Facebook Live karona sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa BBC's Entertainment. Dagang salamat kaninyong tanan sa makanunayon nga pagsuporta. Lakip na usab sa nakamonitor karona sa Radyo Bagting mobile application. Dagang kayong salamat kaninyong tanan. And of course sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Danny Rabago din ha sa Gintanan ng Dumiag sa mga Del Sur. Good morning also ni Aljo na Mukatkat, Gadin Agan, Arnel Noval, Dondon Tormes, Yangli Mangilin, Manners Vlogs, Lakip na usab, si Ivan Alforque, si Mia Ana Digulacion o si John Fariol. O katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karumbuntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
4: Ako si Bagting 27, Daryl Ikat, ayaay.
1: Ako si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
7: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
8: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
9: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
7: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo, giyo, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na giyon. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad Kugon Herbal Cap. Soon, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Si Ma'am Jenny, ng Occidental Mindoro.
13: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Are you planning to build your dream home?
15: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture ug bed linens. Nagtanyag usab delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat. Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
14: You're in MC1 Hardware.
7: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
16: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labo Oriental.
17: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
16: Sige kong palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ipati sa kong UTI. Sa una kagabi magsige kong pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha agad ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
17: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
16: Sakit akong hawak, ko kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gitso sa akong lawas gyud ni
17: eh. Pa murag magpangita na ka
16: magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay perfect yung nindota 100% gyud sa akong ibati gyud wala gyud siya
17: so karon gimintin na lang nimo
16: gimintin na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon mao na nga mangita gyud ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom sa una problema kayo karon ako kayo yung diferensya gyud salamat
7: usa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
2: Paragis Bilabila.
12: Paragis Bilabila.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-alibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sadko! kugun herbal capsule. Basta kugun, lawas bas kugun.
12: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
18: Idagan ako siya sa hospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
12: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
4: 106.2 Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
2: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Cole.
19: Mga higala, kumustag maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Redrio ang makig-uban kaninyo dinhi sa Angka Akuhan. Siyempre ta di ta maglangan tungod kay ang oras bulawanon sa akong pinakagwapong kauban sa tibuok kalibutan. Gipaabot sa tanan, giawayan sa tanan. Unya ang pinakanindot gyud ani tungod kay gisilusan sa tanan.
20: Labi na gyud.
19: Karon, wa na ilain. Ang pinakagwapo nga si Dudes Marson. Dudes, abanti na!
20: Yes, mga higala, kumusta? Og maing adlaw daw sab ka din yung tanan. Welcome sa inyong programang Ang Kakuhan. Pinaagi ni Mayor Sammy Cole nga asinso pagadian para ang tanag mga katawhan ning Dakbayan. Adunay kalabutan sa mga proyektong programang pangkalambuan nga gipatuman din sa syudad sa pagadian. Og maing adlaw sa tanag mga katawhan sa tibuok probinsya sa Sambuanga del Sur. Sa 1st District og Pika og 2nd District kaninyong tanan ang pagtimbaya gikan ni Mayor Sammy Cole nga magdala sa Asinso sa Sambuanga del Sur.
19: Yes, ang kaakuhan inyong mabati gikan din sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao through the administration of Mayor Sammy Cole ang Pagadian City. Pinaagi sa kusgan ng mga FM og AM radio stations din sa syudad sa Pagadian. Assalamualaikum, wara matulahi wa barakatuhu. Mapia mapita sa kanulangon na paggali ko ang mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad ug mga subanen. Maayong adlaw kaninyong tanan hurot. Gikan gyud na ni Mayor Sammy Cole. Alang sa mga taga Pagadian City ug sa mga taga tibuok lalawigan sa Sambuanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa atong pagsibya ug sa tibuok kalibutan nga nag-view sa mga Facebook pages nga live ang kaakuhan. Syempre pa naman pinaagi sa maayong mga kamot sa atong mga technicians on board sa different radio stations and of course ni Ele. Niya, musikansikan po siya kagwapo ni Dodge Marson pero di yun matap malabuan ni matupngan. Dodge, unang bulyada.
20: Yes, bauda mga higala, ang City Social Welfare and Development Office kung CSWDO nga pinanglohan ni Ma'am Evangeline Fukita sa pagkiktimbayong uban sa uban pang ahensya dinis Dakbayan sa Pagadian mahimo dayon og paspas nga rapid assessment human sa kusog nga hangin nga miigo sa barangay White Beach. Base sa initial nga report, adunay tulo ka balay ang hingpit nga naguba og upat ka balay ang partially damaged og isa ka sharer ang napiktuhan. Sa kinatibukan adunay 29 ka individual ang napiktuhan sa maong panghitabo. Ang mga assessment gihimo aron mapadali ang paghatag sa angay nga tabang og masiguro nga ang tanang apektadong pamilya makadawat sa gikinahanglang suporta labing dali nga panahon. Nagpadayon ang agmahanang lokaling Dakbayan sa Pagadian ubos sa pamunuan ni Mayor Sammy Cole og sa iyang kamanduan sa iyang pasalig sa paghatag og paspas og epesyente og responsive nga serbisyo alang sa mga residente nga naapektuhan sa emerhensiya sa kalamidad og dali gidayon nga gihatagan og ayuda. Pinaagi usab na sa kamanduan ni Mayor Sammy Cole para aduna dayon magamit og tabang ang mga residente sa nasangpit nga barangay.
19: Yes, ingon ni ana ang ato ang kagamhanan sa Pagadian City unya sa kamanduan ni Mayor Sammy Cole dayon na ato ang mga pagadayig atong itunol ngadto sa ato ang mga staff sa mga empleyado sa City Social Welfare and Development Office pinaagi sa CSWDO Ma'am Evangeline Fukita kaya abante gilayon sila dods unya magkuyog ra ba ni sila og ang CDRRMO pinaagi usab sa pagkamaabtikon ni Engineer Vince Kipot, ang City Disaster Reduction Management Officer. And of course, dayag kaayo nga bisan sa mga kalamidad, mupahiyom gyapon si Mayor Samico tungod kay dinalian og paspas gilayon nga makaresponde ang atong kagamhanan sa pagpanguna sa CDRRMO, sa kanang CSWDO. Mosunod gilayon ang uban nga mga ahinsya sa kagamhanan. Basta gani dods, ato ang Mayor Abtik unya kanang brilliant ang mind, sa may Binisaya og brilliant mind,
20: lantip na panghunahuna,
19: lantip panghunahuna og pangisip. So ang mga sakop ni anak mosunod gilayon og mabulahan yun ang ato ang mga lumulupyo sa dakbayan sa pagadian nga makalaom, makasalig, makasandig sa ato ang kagamhanan basta si Mayor Samico.
20: Yes, mao na maigala, pinaagi usab na siyang social services program nga gilangkuban sa pagtabang sa mga katawhan nga ninahanglan ning dakbayan sa pagadian.
19: Og, yes.
20: Ingon man usab, dugang hisgutanan mga higala, ito may kalabay ng adlaw.
19: Ato sang i-congratulate doon.
20: Yes.
19: Mm-hmm. Ang ato ang mga kaigsuunang Iglesia ni Cristo.
20: Congratulations.
19: Sa Tibuok Pagadian City o Tibuok Lalawigan sa Zamboanga del Sur o sa Tibuok Pilipinas sa ilang pagsaulog sa ika-12 ng katuigan. From 1914 to 2000 ngadto sa 2026, 112 na sila katuig.
20: Yes, ang mensahe ni Mayor Samico, isang taos pusong pagbati sa lahat ng mga kapatid sa pagdiriwang ng ika-112 anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Naway patuloy tayong gabayan, pagpalain at patatagi ng Panginoong Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay. Mula sa lungsod ng Pagadian, taos puso ang aming pag-iisa at pagbati sa makabuluhang pagdiriwang na ito. Ang maong mensahe gipaabot sa pamahalaang lokal dito sa lungsod ng Pagadian sa pamunuan ng butihing mayor na si Mayor Samico.
19: Wow, Tagalog pala ka. Pareho pala ta. Anyway, I believe kaayo ko sa atong mga kaigsuunang Iglesia ni Cristo dods kay nagpakabana gyud sila sa kahimtang karon sa atong nasod. Kudos og congratulations mga kaigsuunang Iglesia ni Cristo sa inyong 112 years anniversary sa inyohang relihiyon or religion dinhi sa tibuok Pilipinas.
20: Yes, mao na mga higala. Ogo, uban usab nga isgutanan, adunay mga officialty nga nagkortesi ni Mayor Samico.
19: Wow, yes, the katong mga former scholars no ang nakapahimulos sa scholarship ubos sa City Mayor's Office, pinaagi ni Mayor Samico. Lahi po itong natabangan dods nga mag-police, mag-fireman, lahi po ito sila. O, kinisya, nag-eskwela gid ni sila ubos sa scholarship ni Mayor Samico. Congratulations, unya. Salamat kayo sa inyong pagbisita sa itong halangdong mayor. Nalipay kaayo si Mayor Samico nga inyohang gibisita diha mismo sa inyohang botan. Si Second Lieutenant Andrew Philip Canyalita, taga Tuboran, Pagadian City. Second Lieutenant Carl Kenneth Mondero sa Balangasan ng siyudad sa Pagadian. Second Lieutenant Jerry Yarsa sa Tuboran. Mga gitawag ni sila dods og OCS, no?
20: OCS.
19: Officer Candidate School.
20: Mao po na ang sako ang igagaw nga karon ko ana siya Lieutenant Colonel.
19: Okay, so congratulations sa ato ang mga din napay daghang naaubos sa scholarship ni Mayor Samico. Pero ang giingon ni Mayor Samico, kanang kalimtan man siya o kanang hinumduman, why gyud problema? At least niya nga nakatabang siya. Ingon ana ang ato ang amahan sa siyudad sa Pagadian, unconditional love
20: yes
19: sa iyang mga scholars.
20: Yes, bauda mga higala, ang pagtabang ni Mayor Samico kay gustos tong mayor ng dakbayan sa Pagadian nga daghag mga opisyal sa kasundaluhan, kapulisan, sa pa Navy, Air Force, Bureau of Fire, BGMP, tanang mga mini-uniform nga naikan dinis dakbayan sa Pagadian, iyahan ang dakong pagsaludar o iyahan sa getagaan o dakong suporta. Og karong adlaw nga Martes, July 28, alas 8 sa buntag diha sa Barangay Tiguma, ipahigayan ang libreng serbisyo alang sa masa. Gipahibalo ni Kapitana Chi Tampus, og ang mga serbisyo nga gidala pinaagi ni Mayor Samico og pangunahan usab na ni First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko og ni former City Councilor Sam Tyra ko og ni Samantha Ilans ko og uban nga mga heads sa mga buhatan nga mo anyag sa nagkareang libreng serbisyo ilabi na ang libreng serbisyong pampubliko sama sa libreng alot, libreng ibot sa ngipon, check up ug tamba, libreng bugas, libreng health hair sana kanang sa haircut services, anti-rabies vaccination sa mga iro ug iring
19: sa mga kahayupan,
20: then government document assistance ug uban pang nagkadaiyang serbisyo. Mga taga barangay Tiguma, hugopin ninyo ang kahigayunan tungod kay libre ka na, agi usab na sa kamanduan ni Mayor Samico ang libreng serbisyo alang sa masa, ubos sa iyang liderato o ubos sa iyang programa. Pagayon diya sa barangay Tiguma karong July 28 tining kasamtangan nga tuig.
19: Bisag unsa kanang katong dili maka lakaw, syempre pa naman assisted na kana at tuon gid na pinangunahan sa ato ang First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko o syempre pa ni former City Councilor Architect Sam Tyra ko o ni Samantha Ilans ko nga mabagong migraduar with the Latin honors of summa cum laude and of course mi kuan gilayon, misalang gilayon dod sa pag uban sa charity work sa ato ang kagamahanan din sa siyudad sa Pagadian. Unya kanang mag-ampo lang punta doon unsay resultaan ni basin og wala gi mahatagag wheelchair. Maingon na po ng pikas nga wa mo nang hatagag wheelchair. Maayampo gina nato nga way mahatagag wheelchair, way mahatagan og sungkod. So buti pasabot kung walay mahatagan, so walay mga baldado, walay mga PWD o walay nagkasakit nga dili kalakaw diya sa maong dapit. Pero kuan man kay na mura og kuan kay dots murag di katuhuan pag sa usa ka lugar wala poy mahatagan, no, bisag usa lang ka buok.
20: Yes, magampo gyud ta nga way matagan, pero sa unta man adunay mga katawhan nga adunay balatian dili kalakaw. Ang kagamhanang lokal ng Dakbayan sa Pagadian, ubos ni Mayor Samico in partnership sa CSWDO, anaagay wheelchair assistive device, walker, quad cane, katong sungkod nga dunay upat il sa ubos, din katong single pod nga sungkod, tanan na ipanghatag libre atol sa gipaygan nga libre serbisyo alang sa masa. Unya atong ipaklaros tanang mga katawhan, labi na sa katawhan sa mga

0: Tente diha sa mga Delsor Medical Tent Center na pabakan ang tente karon mang naog dire mang lugsong gid dire kay akong ipangutana
1: yes
0: nakadawat bumog mga resita diha gikan sa provincial hospital naa sir oy daghan gig mangayo gikan did gikan sa nagpa-check up gi confined dito sa Sambanga Delsor Medical Center dire daw sila ihandos sa City Pharmacy.
1: Na, tiyaw mo nagbira. The word nga diha ihandos sa City Pharmacy. Ang taga pa, ang taga Sambuanga del Sur Medical Center, doctors and nurses, naglaom gud sila nga mga tagan sa City Pharmacy. So, mauna diha.
0: Yes, giawat na lang.
1: Dinha na ang laay.
0: Giawat na lang nga makalibre ang maong mga pasyente. Pero, atong i-question ba nga 500 million a year.
1: A year. Dapat ang budget unta, sa Sambuanga Delsor Medical Center.
0: Dapat unta aduna mo libre nga tambal yan ang usang pagkaunsaa nga ipakita mo jugo sa mga resita dira sa no. Pero naghanam ra resita gikan sa Sambuanga Delsor Medical Center. Unya miingon sila nga
1: sawayon pa nila.
0: Sawayon kana nga wala kunoy priority ang health program ni Mayor Samico. Kung wala pa priority dili siya makamontar og tulok ka dialysis machine. Dili niya mapadak-an, dili niya mahimo ang atong infirmary hospital. Dili siya makabutang o kaning kaning City Pharmacy nga libreng tambal alang sa tanan kana iyahan ng gi-priority. Bisan pag asa mo mga tong nga probinsya, asa mo mga tong nga mga munisipyo, mga syudad din sa Mindanao sa Pilipinas, pangitabog nabay libre nga pharmacy nga on and managed by the local government. Only di Pagadian City.
1: Exactly.
0: So, ana, si Mayor Samico, gitagaan ang dakong prioridad ang serbisyo sa maayong panglawas sa mga katawang Pagadianon. Kanibito ilang giingon mga spokesperson sa PICAS nga wala ko na tagay priority ang health program. Paghilom mo dihoy, tagay priority health program. Kaklaro anang kuan kanang serbisyo lip and right health facility
1: yes.
0: Dini sa dakbayan sa Pagadian nga supposed to be dili unta obligado ang sudadana pero kang probinsya dapat aduna gyud mga hospital kay kada probinsya sakop man niya na ang kaning mga lungsod unya diha man hanok sa kada provincial hospital kana tuonon ko ang probinsya adunay hospital pero kani sila o mas lang himo ang hospital kana hospital diha sa mga Delsor Medical Teen Center di man na ilahang tuwad.
1: Exactly. Asa inyong hospital?
0: Si Mayor
1: Samico. Nakanang kamumaoy nagtuwad yun sa administrasyon karon diha sa probinsya. Asa ang inyohang 500 million a year budget for Sambuanga del Sur Medical Center tent alone. So asa na karon ang priority ana is tambal. Magunsa man ang check-up diha walay tambal na libre. Asa man na nga ngari man di ay sa City Pharmacy mangayo. Unya mo ingon mo nga dili priority ang healthcare sa dakbayan sa Pagadian sa administrasyon ni Mayor Samico. Hoy, objection. Hoy, objection.
0: Objection, Your Honor, misleading.
1: Tama ba? Oh, misleading. No personal knowledge di ay mo nga kanang ang City Pharmacy naghatag og libreng tambal. Magkuan gani mo kanang mag maramog kanang kinihilkahilantan nun, dong. Kanang maramog kahilantan nun, dong. Kining paresita mo diha sa doktor sa kuan sa Sambuanga del Sur Medical Tent Center dayon ari mo pangayo sa City Pharmacy.
0: Tagaan sila, wa may
1: tagaan
0: balibaran.
1: Man mo. O kay aron i-feedback sa taga City Pharmacy na mo nga kamo nangayo. Hoy, objection. No personal knowledge mo. Sige na.
0: Klaro kayo nga.
1: Perting klaro ha.
0: Ay, sa pagmangani mo din, ito nang buklaro ng mga resita di agikan sa mga Delsor Medical Tent Center. Pero, atong tagaan di hapon kay iawas na lang yung makalibre ang mga
1: magpa-check up ni Mayor Samico nga
0: way balibaran walay color politika
1: yes mao gyud na siya
0: mao na instruction sa tong City Pharmacy ha
1: way
0: color politika tagae tanan
1: bisan pang nagsulog mog puwa kay puwa man na inuhang
0: dagway
1: inyuhang kuan diha kanang uniform bisan pag na ay marka na diha nga unsa na diha basta kay timailhan nga kamo taga probinsya wala gina sa problema kay daghan kayong gihatagan diri nga nag uniform pa gihatagan gina sa City Pharmacy pero kung ang mga taga Pagadian City nga naka orange bisag maghatod lag papilis
0: sa
1: sangguniang panlalawigan ay nako kanang dili pasudlon bisan og ang shoes o ang sapatos orange na unsa man ang istorya ha oy so asa ang inyohang ospital mao ni pangutana namo back to you ra gyapon ang pangutanang moingon mo nga walay kaugalingong ospital ang Pagadian City na aman ang Pagadian City Infirmary nga naa sa Danlogan.

0: diha sa probinsya, asa ang inyohang kaugalingong tuwad nga ospital? Unya, maingon mo nga, di na lang maghimo, kay na na may existing sa Buanga del Sur Medical Tent Center. Inyong tanggi improve nga dili gyud sa wayon nga diin kanang walay mga tent diha kay aron ang atong mga pasyente dili ana sa gawas magtent lamang dayon wala man ninyo gi occupy ang gi opisina man ang babaw diha unya kanang halata kaayo nga walay sa tao pa nang ospitala wala man ay ligo.
1: Mao na ba nga Loy taon kayo ang mong pasilidad, ang nga tile, ang tiles nga buak. Asa mo day ang maintenance ana sa hospital, madam? Gob, asa mo day ang inyong budget na kada tuig ko no? Unya ang mga pasilidad perting pagaluuya, hugaw kayo. Unya ang tent na diha ipangkumpay na ara sa tent, tabunan og trapal og magulan, nya muinit perting pagkaiganga, igang bekan ang trapal, init din mataligsikan. Loy taon kayo, masamot ang adunay gibati diha nga magpa-admit sa maong hospital. So ingon ana ba nga ku ano nga unta tagaan og saktong serbisyong medikal ang mga katawhang sambusuran og pagadianon nga moana diha sa atong Sambuanga del Sur Medical Tent Center. Palihog lang kana inyong opisina di kanang building diha nga kuan kana isag himog opisina, dili sa na para hospital, dili na angay nga opisina. Papawaan na sila diha kay kana para dili na magtent ang mga pasyente.
0: Ganahan po sila garbo po kaayo ning kanang administrasyon karon sa probinsya, Madam Damin, garbo po kaayo ka. Kay na may marka you are the reason nga nagkalisod-lisod.
1: Yes.
0: Ang Sambuanga del Sur. You are the reason nga nagkaguliang og nagkagutay-gutay, nagkalisod-lisod, nagkakamang-kamang na ang ato ang Sambuanga del Sur karon. Mao na nga ibali isumbalik na mo ang utana, asa ang inyong ospital or giunsa ninyo ang existing ospital pag atiman karon? Ba intera ka buok wheelchairs? Agoy, kagamay, unya kinahanglan magyud na ang daghan nga mga wheelchairs nga iandam kay ospital man na. Unyag mo ingon mo nga ang ilsam usara ka buok ihatag nga wheelchair ay prerogative man na tungod kay tan-aon ramam po na sa nag-assist nga mag-ilsam kung pila kabuok hataganan. Alangan wagatagan tanang mga residente sa usa ka barangay na bisag unsa ka abtik hatagan jud ay naunsa pud na.
1: Yes.
0: Objection, hoy! Objection,
1: Your Honor.
0: Oh, you have no personal knowledge.
1: Maunahang, atong ipaklaro din sa kahanginan, sa mga naminaw, ang usa ka sudad, dili unta obligado nga adunay ospital. Dili obligado nga adunay dialysis center. Dili obligado nga adunay kanang city pharmacy. Pero lagi, okay, parete ni Mayor Samico, 101% ang health program. Nagbutang sa dialysis center, tulo ka machine, adunay hospital, infirmary hospital, og lauman, nga makitir nag 50 ka mga pasyente, og mahumana ng extension, og mag-process na para sa level 1 nga hospital, og adunay libre nga city pharmacy alang sa tanan. Maunay, klaro gyud, unya, gisigundaan pagid sa libre serbisyo alang sa masa. Usang nga priority nga programa sa ELSA, mao ang health services. Sa mauna, nga adunay dakong priority ni Mayor Samico, ang health program, dinis dakbayan sa pagadian.
0: Ingunaan yun maingon mo nga kanang walay ospital, walay healthcare, gamay ra ang dialysis nga machine, di pareha sa inyo, ha? Ayaw ikumpara kaysa probinsya man ng Sambuanga del Sur.
1: Mas dapat daghan mo
0: kwarta, unya component city bi ang Pagadian City nga obliged unta ang kagamhanan sa probinsya sa Sambuanga del Sur nga mutabang sa siyudad sa Pagadian og dili sa wayon og tabangan hinoon kay anak man. Kun ning sugot pagyud unta mo nga
1: mahimong
0: highly urbanized city ang siyudad sa Pagadian, aw paspas kaayo ang paglambo, agresibo ang paglambo tungod kay naa na may kaugalingong dakong budget ang siyudad sa Pagadian kay it's easy naman. Pero maingon dayon ka madamdamin nga wala nagpa-plebisito si Mayor Samico nga maoy hinungdan nga wala mahighly urbanized city. Iklaro gid nato ni Dodds nga magpa-plebisito na unta si Mayor Samico. Pero kaya tibuok sa Sambuanga del Sur manggod ang magplebisito kay di man mo manugot kay ning sugot pa unta mo ang plebisito within Pagadian City ra unta kay di man mo manugot sa ihol sa Sambuanga del Sur. Pero kay ning kamang naman mo nga kanang ngampanya man naman mo nga magnugyod ang tanang mga kalungsuran to highly